Thank you. Thank you.

0: substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo nung yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kuso. O resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sa XFM.
7: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas.

getting anxious to close. So thanks.

0: Pros din ang atong lawas.
1: Premium BP, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, hapit akong tiyunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, wasa nga adik to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kano, barato kay dadong ba?
1: Na, tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadan bago tula. Exciting?
4: Mga katupa, exciting!

0: Headlines. Ano ba ang uning headlines? Katropang atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senate Presiding Officer Jesus Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman ng impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay VP Sara Duterte.
1: Malacanang kinwestiyon ang pag-alis sa bribery charge sa kaso ni VP Sara Duterte.
0: Korte Suprema posible magdesisyon sa BSKE petition sa loob ng 2-3 linggo ayon kay Attorney Makalintang.
1: Dagdag sigil sa kuryente ngayong Oktubre, asahan presyo ng LPG tataas din ngayong buwan.
0: LGU LED NCAP kinwestiyon dahil sa magkakaibang multa sa Metro Manila.
1: Balitang Regional State of Power Emergency sa Central Visayas, siniling sa Office of the President.
0: Balita International, mga katropa, si US President Donald Trump tinanggihan po ang ceasefire proposal ng Iran.
1: Sa balita showbiz, SB19 kumanta ng official song ng ASEAN 2026.
0: At sa Sports Philippine Olympic Committee, tututok naman sa Olympic sports para po sa 2028 LA Olympics.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes sa 5 sa Oktubre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumama sa inyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa o si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. VP Sara absuelto, welto o convictado. Impeachment coverage.
0: Buwan naman o sa mga balita natin, katropa, si Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman po ng impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Hinimok ni Senator Judge Rafi Tulfo si Presiding Officer Jesus Escudero na maglabas ng warning laban sa spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol kaugnay ng naging pahayag nito tungkol sa umano'y petsa ng paglalabas ng final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, dati nang naglabas ng warning si Escudero laban sa spokesperson ng prosekusyon at depensa. Kaya panahon na rin umano para paalalahanan ng sariling tagapagsalita ng impeachment court. Igreed ni Tulfo na nagdulot ng pangamba sa ilang kakilala at kaibigan niya ang pahayag ni Tonggol tungkol sa December 16 bilang umano'y petsa ng final verdict dahil maaari umanong magbigay ito ng impresyon na nauna nang napagdesisyonan ang magiging resulta ng paglilitis. Tinanong din ni Tulfo kay Escudero kung totoong December 16 ilalabas ang final verdict sa nasabing trial. Nilino naman ni Senador Escudero na hindi ganap na tama ang naturang impormasyon at ang anumang pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis na lumabas nitong weekend ay maaari lamang ibatay sa pre-trial order. Samantala, sinabi ni Tulfo na mahalagang maging maingat ang spokesperson ng impeachment court sa pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at anumang impresyon na pre-judged na ang magiging resulta ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ang abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte na walang itinatago ang pangalawang pangulo habang tinututulan nila ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayon kay defense lawyer Mark Binluan, dapat munang dumaan sa tamang proseso ang verifikasyon sa mga datos bago gamitin o ilabas sa publiko. Habang sinabi naman ang private prosecutor na si Attorney May Dimina Gracia na walang sapat na dahilan para pigilan si Buenaventura sa pagtestigo. Kinwestiyon din ni Binluan ang mga slide na iniharap ng prosekusyon. Dahilan niya, tila nauuna nang inilalahad ng mga ito ang mga detalye na sinasabi mismo ni Buenaventura sa kanyang testimonya. Sinabi ni Binluan na mahirap umanong mahulaan ang mga partikular na halimbawa sa testimonya maliban kung may naunang komunikasyon sa pagitan na naghanda ng slides at ng testigo. Samantala, naging usapin din sa pagdinig ang bar ratings ni Buenaventura na 85.75%. Matapos itong ikumpara ni Prosecutor May Divina Gracia sa 80% na marka ng isang taong umano'y kilala ni Larry Binluan na agandamang tinututulang ng depensa bilang walang kaugnayan sa testimonya sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinwestiyon po ng Malacanang kung hindi malalagay sa alanganin ang interes ng publiko kapag inalis ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Yan ang naging reaksyon ng Malacanang matapos kumpirmahin ng prosecution team na inalis nila ang bribery charge dahil naniniwala silang sapat na ang tatlong natitirang impeachment articles para matapos ng paglilitis at mapagdesisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon po kay Presidential Communications USEC Claire Castro, isinama ang bribery allegation sa impeachment charges dahil may sapat itong basihan ang mga prosecutor para iharap ito sa Senate Impeachment Court. Samantala, itinanggi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hinarang ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang dating senador na si Antonio Trillanes sa pagtestigo at sinabing kinonsulta ang mga central judge sa nasabing desisyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Ikinabahala ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barber sa mga aligasyon na umano'y halos kalahating milyon na pondo mula sa China na pumasok sa mga entity na iniugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Barbers, dapat imbestigahan kung ang naturang pera ay may kaugnayan sa pagtatangkang impluwensyahan o guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Nakatakda rin dinggi ng impeachment court ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council tukol sa mga pondong ipinadala mula China at iba pang bansa sa Kalye 88 habang tinatapos ng prosekusyon ang ebidensya sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahalaga naman ang magiging testimonya ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council para po sa impeachment trial, partikular sa aligasyon na umano'y pagtasok ng pera mula China. Sa palayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua, matutulong ang AMLAC testimony para ma-verify kung may katotohanan ang mga aligasyong inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes IV kagday po sa mga Chinese funds. Inaabangan din anya ng prosekusyon at ng publiko ang magiging pahayag ng mga testigo mula sa AMLAC, lalo na't susundan ito ng pagtalakay sa mga bank at insurance records.
3: Maliwanag naman po sa mga naging salaysay ng testigo na siya po ang nag-utos na yung pera po ay ibigay sa isang hindi accountable officer at hindi empleyado ng Office of the Vice President. Ito po, pagkatapos po nilang maglahad, ay wala pa rin po silang nakikitang ebidensya, eh baka siguro mas maganda, ibang impeachment po yung kanilang pinanunood.
0: Tinig katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala naman ang prosekusyon na importante ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nakumpirma nito ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang naging reaksyon ni House Prosecutor Joel Chua matapos sabihing mas nakatulong at nakadagdag ng punto sa depensa ang pahayag ni Baste sa paglilitis.
3: Yung pagpepresenta po kay Baste, ito'y pagpapatunay lamang na nagkaroon ng transaksyon yung GenCorp doon sa City of Davao. At yun naman ay kanyang kinumpirma. So, at doon naman sa salin ng ating Vice President, ay inamin niya na yung GenCorp ay meron po siyang business interest. Yun po yung ini-establish doon ng mga abogado. So, yan po ang dahilan kung bakit po ipinresenta si Baste Duterte.
1: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: XFM News Nationwide.
0: sa ibang balita sa XFM News Nationwide, na niniwala election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na maaari maglabas ng desisyon ang Supreme Court sa loob ng 2-3 linggo sa kanyang petisyon laban sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Iginit ni Macalintal na mabilis ang naging aksyon ng Korte Suprema matapos utusan ng Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC na magsumite ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw. Ayon kay Macalintal, kapag pumanig sa kanya ang Supreme Court, maaari pa rin isagawa ng COMELEC ang BSKE ngayong taon at magtakda ng panibagong petsa. Matatandaan na hinamon ni Macalintal ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. At nagtatakda naman ang susunod na BSKE sa Nobyembre 2028 dahil anya kailangan maisagawa ang halalan para mapangalagaan ang karapatan ng mga botante.
1: Posibleng sampahan ng panibagong kaso ang magkapatid na sina Eric at Elvig Yap kaugnay ng umanoy irregularidad sa mga flood control project sa Benguet. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nagsasagawa na ng fact-finding ang Office of the Ombudsman at may mga testigong lumapit upang tumulong sa pagbuo ng kaso laban sa magkapatid. Nauna na nagsampa ng kaso laban sa magkapatid kaugnay ng mga proyekto sa La Union, habang si Elvig ay nahaharap din sa reklamo ng graft malversation at falsification of public documents mula sa Department of Public Works and Highways. Si Eric naman ay tinukoy ng DPWH bilang person of interest dahil umano sa pagkakaugnay niya sa Silver Wolves Construction Corporation na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong pisong proyekto ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Remulla, iniimbestigahan din ang umano'y paglipat ng pera mula sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya patungo kay Edvic bago mag-pandemic.
0: Lumabas sa audit report ng Commission on Audit, mga katropa, na 28 mula sa 119 na flood pumps na pinamamahalaan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang hindi gumagana o gumana noong 2025. Sinabi ng COA na taliwas ito sa naunang ulat na 100% operational na ang lahat ng pumping stations ng MMDA. Kabilang sa mga may problema ang pumping station dyan sa Uli-Uli at Makati na parehong wala pong gumagana ang pump, habang 2 lamang sa 6 na pump sa Libertad ang operational. Ayon pa sa COA, masirang pump ay sumasailalim sa repair, replacement o rehabilitation na isinasagawa naman ng Department of Public Works and Highways. 8 pumping stations din po lamang ang tinukoy ng COA na fully operational. Kabilang dyan ang Labasan, Balete, Balong Bato, Balut, Escolta, Capo, Salapan, Valencia at North na Botas.
1: Sa iba pang balita, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil na 33 centavos kada kilowatt hour sa kuryente simula Oktubre ngayong taon. Ayon sa ERC, papayagan itong masingil ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mga halagang sinasabing hindi nito nakolekta mula 2013 hanggang 2024. Inaprubahan din ng ERC ang paniningil ng 2.7 billion pesos Universal Charge for Missionary Electrification mula 2012 hanggang 2022. Ang naturang pondo ay gagamitin para sa mga power producer na nagsusupply ng kuryente sa mga isla at lugar na hindi konektado sa pangunahing power grid. Dahil dito, inaasahang madaragdagaan ang buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer simula ngayong buwan.
0: Mga misis, kapit lang kayo. Nagpapatupad po ang Regasco, Republic Gas Corporation, ng gabon 18 pesos na pandagdag presyo po ito kada kilo sa LPG ngayong Oktubre. Unang ipinatupad kahapon ang 10 pesos dagdag na kada kilo, susundan ang 5 pesos naman sa October 10 at 3 sa October 17. Kaya't halos 198 pesos ang itataas po ng presyo ng isang karaniwang binibili ninyo na 11 kilogram na tangke. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco, dulot ito ng pagtaas po ng presyo ng LPG at gayon din ang langis sa pandaigdigang merkado, gayon din ang mas mataas na gasto sa pagpapadala. Dahil dito, nabawi na ang 3 pesos kada kilo na ibinaba sa presyo ng LPG. at tapos suspindihin ang excise tax habang hindi pa nag-aanunsyo ang Sulayn at Petron Gasol kung magtatas din ng presyo.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinukwestiyon ni Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagpapatupad ng sariling No Contact Comprehension Program o NCAP ng ilang LGU sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Inton na dapat iwasan ng mga LGU ang magkakahiwalay na NCAP dahil mayroon ng traffic framework na pinangangasiwaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang dito ang pagkakaroon naman ng private contractors o providers na maaaring makinabang sa mga nakokolektang multa, gayon din ang pagkakaiba ng bawat fines sa mga lungsod.
4: Ang tinututunan ng mga magkakista, mga NCAP ng mga LGU. Dahil in NCAP ng LGU, sa paniwala namin, constitutional. So, yung mga kanilang ordinansa, maraming katanungan, kaya nga aming pakiusap, huwag muna niyong ituloy. Dahil marami kaming tanong, ano bang pinatutupad niyo sa sarili niyong ordinansa? Yung ordinansa noon, declaration sa Supreme Court, or traffic framework ng MMDA using yung camera ng mga private provider.
1: Iginip ni Inton na maaaring malito ang mga motorista at public drivers na bumibiyahe sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kung magkakaiba ang pagpapatupad ng NCAP at penalties. Samantala, sinabi ni Inton na bukas pa rin ang posibilidad ng panibagong petition sa Supreme Court sakaling magkaroon ng actual controversy sa pagpapatupad ng mga LGU-led NCAP. Inaasahan din ang pagtalakay ng mga transport group sa usapin sa isang press conference sa National Press Club.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, si DepEd Secretary Sanengara nangako po na mas malakas na suporta sa mga guro. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, nagpaabot ang pagkilala at pasasalamat si Education Secretary Sani Angara sa lahat ng mga guro at school heads na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng iba't ibang hamon sa edukasyon. Ayon kay Angara, araw-araw na nagsisikap ang mga guro na magturo, gumabay at magbigay ng inspirasyon sa mga batang Pilipino, maabot ang kanilang mga pangarap. Binigyan din ng kalihim na hindi sapat ang simpleng pasasalamat, kaya dapat din matiyak na napapahalagahan, napoprotektahan at nasusuportahan ang mga guro sa ilalim ng temang teacher. Ikaw naman, sinabi ni Angara na panahon naman para unahin ang kapakanan ng mga guro at mabigyan sila ng konkretong suporta, hindi lamang ngayong Teacher's Month, kundi sa buong taon. Anya, kapag inalagaan ang sinuportahan ang mga guro, hindi lamang sila nakikinabang, kundi maging ang mga mag-aaral, pamilya, komunidad at sa susunod na henerasyon ng bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo sumasa sa inyo sa pang XFM station sa inyong lugar. XFM 95.7 Tugiganal. Kinig na po kayo dyan. XFM 104.9 Santiago, Isabela. At XFM 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: State of Power Emergency sa Central Visayas, siniling ng RD7 sa Office of the President. Patropa natin sa Balita, Almin Mata, XFM Cebu.
2: Live Report.
6: Hinihiling Regional Development Council o RDC7 sa Office of the President ang deklarasyon ng State of Power Emergency sa Central Visayas dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng kuryente at rotational brownouts. Ayon sa RDC7, ang deklarasyon sa rekomendasyon ng Department of Energy o DOE ay makakatulong upang mapabilis ang mga hakbang at proyekto para madagdagan ang supply ng kuryente. Nabilang dito mga bago at pinalawak na power plant, pati transmission at substation project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Samantalang naghahanda rin ang Cebu ng backup measures kabilang ang paglalagay ng mga solar panels sa mga barangay center. Hiniling din ng Cebu Provincial Board sa mga power provider na bawasan ang dalas at tagal ng brownouts at iyaking prioridad ang mga ospital, water pumping station at emergency services kapag kapos sa supply. Ayon sa NGCP, nakabalik na sa operasyon ang lahat ng base load power plant sa Visayas maliban sa isang 150 megawatt plant sa Panay Island na inaasahang mag-ooperate mula sa susunod na buwan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
1: 65 anyos na ginang pinatay at inilibing umano ng kanyang kapatid sa loob ng aparador. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM News.
7: Karumal-dumal ang sinapit ng 65 years old na babae matapos patayin mismo ng kapatid nito. Nangyari ang insidente sa Barangay Kumpanya Central Molo, Iloilo City. Ayon sa pulis, Sabado ng umaga nang may pinag-awayan ang biktima at ang 45 anyos na kapatid na lalaki. Laking gulat na lang ng pamilya nang malaman na pinatay. Binalot ng kulambo at isinilid sa bakante ng aparador ang walang buhay na katawan ng ginang. Ayon pa sa mga kapulisan na tinangkap pa ng suspect na lagyan ng semento ang loob ng aparador upang maitago ng maigi ang bangkay. Agad na naaresto ng kapulisan ang suspect Sato. Sa investigasyon, may problema sa pag-iisip ang suspect. Hinihintay pa sa ngayon ang kapulisan ang desisyon ng pamilya kung sila'y magsasampa ng kaso. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFMs!
0: Ito naman, Katropa, Criminology Graduate na magbo-board exam po sana, arestado sa Digo City. Naging 2 milyong piso halagang hininalang shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Double.
8: Arestado ang isang 24 anyos na criminology graduate na umano'y naghahanda sana para sa criminology licensure examination matapos itong mahuli. Sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Digo City Police Station dakong alas 8.23 kagabi sa Barangay Sinawilan, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si Alhasim Juanday Alon, 24 anyos mula sa Cotabato City. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakalista umano siya bilang isang top priority illegal drug personality. Ayon sa pulisya, nakumpiska kay Alo na ang isang pakete na naglalaman ng 6.24 grams ng hinihinalang shabu matapos umano siyang mapagbilhan ng operatiba. Nakuha rin sa kanyang posisyon ang tinatayang 300 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang halaga na aabot sa 2.08 million pesos batay sa standard drug price. Samantala, nakatakas umano sa lugar ang kasama ni Alo na kinilalang si Abdul Omar Tuan, 23 anyos mula sa Dato Anggal, Midtimbang, Maguindanao del Sur. Gayunpaman, nahuli ito sa follow-up operation dakong alas 9 ng umaga sa Barangay Cugon, Digo City sa tulong ng mga residente. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, Chief of Police ng Digo City Police Station, patuloy na pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang kriminalidad kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa komunidad. Hinikayat naman ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga kinauukulan ang anumang kahinahinalang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Semerara Mining sa Caloyan Antique nagtanggal ng halos 1,000 manggagawa sa pagtatapos ng kontrata nito sa 2027. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Umabot sa 996 na trabahador na wala ng trabaho sa pinakamalaking kumpanya ng carbon sa bansa. Ang Semerara Mining and Power Corporation, kasunod ang bahagyang pagsuspinda sa operasyon ng pagmimina sa Semerara Island, Caloyan, Antique. Ayon sa inilabas na pahayag ng kumpanya, malaking volume ng tubig dagat ang pumasok sa Acacia Coal Mining na umabot sa tinatayang 30,000 cubic meters kada oras. Dahil dito, napilitan ng SMPC ng bawasan ng operasyon sa lugar na nagresulta sa panibagong pagbabawas ng kanilang mga manggagawa. Paliwanag ng kumpanya, ang patuloy na pamamahala sa pagpasok ng tubig taga at sa mas mahabang panahon ay mangangailangan ng malaking puhunan para sa mga kagamitan sa pagbomba ng tubig, kuryente at iba pang infrastruktura. Gayunman, nahihirapan pa sa pagplanong kompanya kaya walang kasiguruhan sa isasagawang bidding para sa operasyon ng minahan. Nauna nang nagbawas ng 462 trabahador ang kompanya. Matapos nagdesisyon na bawasan ang produksyon dahil sa planong bidding sa pagbimina na ayon kay Energy Secretary Sharon Darin ay magpapatuloy sa mga susunod na linggo. Nagbabala rin ng SMPC sa pamahalaan ng nakaraang linggo hinggil sa posibilidad na may sorry sa gobyerno ang operasyon ng minahan. Kung bibigyan ng prioridad ang dealer na may pinakamataas na alok, ngunit kulang umano sa taktikal ng kakayahan sa pagpapatakbo ng minahan sa Semirara Island. Kaugnay dito, nanawagan si Maustravanag Marvin Maceda, obispo ng Diocese ng San Jose Antique, sa pamahalaan na simulan na ang isang makatarungan at planabong transisyon para sa isla ng Semirara, habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata sa operasyon ng carbon sa lugar sa 2027. Mula rito sa 93.3 FM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tasa Maribano at 7 News!
0: At Katropa, panghuling balita sa probinsya, 4 ang patay, 4 na minor de edad, sugatan sa pagsabog dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Apat na katao kabilang ang tatlong menor de edad ang nasawi habang apat pang menor de edad ang nasugatan sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade sa Purokranyag, Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas, Isabela, dakong alas 9 ng umaga nitong linggo, Oktubre 4. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Rojas, nasawi sina alias JM at alias JY, parehong 8 taong gulang, alias Eman 10 taong gulang, at isang lola na si Nelia 85 anyos na napadaan lamang sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, naglalaro ang mga bata nang mapulot umano nila sa kanal ang isang hindi pa nakikilalang bagay. Nakita umano ng isang saksi si JM na pinupukpok ito sa bato bago sumabog. Idineklarang dead on arrival sa ospital sina JY, Eman at Nelia, habang dead on the spot naman si JM. Sugatan naman ang apat pang mga menor de edad at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon matapos mabigyan ng lunas sa magkahiwalay na paggamutan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng pampasabog sa pangunguna ng PNP Rojas at Provincial EOD at K9 Unit ng Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather Update.
0: Katropang Brian, hindi na inaasang direktang makaka-apekto sa bansa ang Super Typhoon Choiwan, nasa 2,605 kilometers. Silangan, hilaga silangan, extreme northern Luzon.
1: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, malabo rin pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo dahil kumikilos ito pahilaga patungong Japan.
0: At gayunman, yung pong buntot ng bagyo ay pwede magdala ng mga pag-ulan pa rin, Katropa, thunderstorms dito sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, at Southern Leyte.
1: Samantala, asahan ang mga localized thunderstorm ngayong araw sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
0: Sunrise 5:46 kanina, sunset 5:43 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin ito ng Santon Gold Capsule, Katropa. Tinanggihan ni US President Donald Trump ang panukalang tigil putukan ng Iran na layuning muling buksan sana ang Strait of Hormuz sa loob ng 7 days. Sa plano ng Iran, kailangan munang ihinto ang mga labanan sa Middle East. Alisin na US ang ilang parusa at naval blockade at palayain na ilang Iranian assets bago unti-unting buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang panukala.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas ng Department of Tourism ang opisyal na awit ng ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion na inawit ng P-POP group na SB19. Ang kanta ay nilikha ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antipodra at Louis Ocampo. Matatandaan na itinalaga ng DOT ang SB19 COVID-19 bilang tourism ambassador ng Pilipinas noong July. Ang Pilipinas naman ang magiging host ng ika-49th na ASEAN Summit na gaganapin mula November 16 hanggang November 18. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ito ng Premium D3 Capsule din, katropa. Tinutukan na ng Philippine Olympic Committee ang paghahanda na mga atletang Pilipino sa 2028 LA Olympics Los Angeles. Tapos po naging magandang performance ng bansa sa ASEAN Games or Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ayon kay President Abraham Bambol Tolentino ng POC, 10 mula sa 16 sports na nagbigay ng medalya sa Pilipinas sa Asian Games ay kasama sa Olympic program. Kabilang po ang gymnastics, taekwondo, athletics, boxing at weightlifting. Lahat ng tatlong gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games ay nagmula sa Olympic sports mula kina Carlos Yulo sa gymnastics, EJ Obiena sa pole vault, at Juice Yape sa taekwondo. Sinabi po ni Tolentino na kailangang tutukan ang training ng mga atleta at coaches, gayon din ang paghanda sa mga qualifying tournament para makuha na ng Pilipinas sa mga available slots sa Los Angeles Olympics.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide ngayong Monday, October 5, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pag-uubalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of

Isang malusog na Wednesday na sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay sa programang The Secret of Health sa mga ex-FM stations ano, na pinakikigan ho natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakabilis naman ng araw. Anong petsa na ba ngayon? April 22. Ay, malapit na naman ng Mayo, ano? Pero init ng panahon, ha? Kaya sarap magbabad ngayon sa ano, sa mga swimming area. Ay, kumusta na ho kayo? Sana'y nasa maayos po kayong kalagayan, ha? Nakahigop na ba ng Santon Gold Coffee Mix? Mga nanay, tatay, lolo, lola. O sana ho ay nakahigop na, ano? Eh, sabi nila, ang init-init, higop ng kape. Eh, ganun ho mga Pilipino, kahit pinagpapawisan, humihigop ng kape, ano? Pero yung, ano, yung Santon Gold Coffee Mix, ginagawa ng iba na parang ice coffee. Na-try nyo na ba yun? Try nyo, ha? Kung kayo ay curious doon sa sinasabi natin, ano? Siyempre, ito po ang programang maghahatid po sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa inyo ng Yes to Health at Santon Plus Gold. Ako po ang inyong lingkod, ha? Doc Algie Bakla po mula sa Yes to Health. Makakasama nyo po sa loob po ng isang oras na talakayan dito po sa ating pong palatuntunan. At sa mga katropa ho natin na nais magpadala ng kanilang mensahe o anumang katanungan patungkol po sa ating pinag-uusapan, o kung may concern po kayo sa inyong kalusugan, ha, nais yung itanong, naguguluhan, i-text lang ho yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pakilagay po ang pangalan at ang inyong location kung saan ho kayo nakikinig. Kung hindi naman maselan ho ang inyong question, ano, para ma-acknowledge po natin dito po sa ating pong programa. At siyempre, kung nais mong subukan ng mga product po na Tatakyas to Health, mangyari lang po na puntahan, bisitahin ang ating po mga authorized distributors gaya ho ng Mercury Drug Stores. Yan, hanapin nyo siyan sa Mercury. Buong bansa, meron tayong mga Mercury Drug Stores, ano? Sa mga Watson's, The Generic Pharmacy, Generica Drug, Rose Pharmacy, Dyna Drug. Pwede rin ho sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall, at sa mga local drug stores o butika sa inyo pong mga lugar. At syempre, kung mahilig ka mag-online shopping, hanapin po sa Shopee ang ating official shop. Ang title ho ng shop natin ay Yes to Health 2011. Again, Yes to Health 2011. At pwede na ho kayong mag-add to cart. Kahit saang bahagi ho ng Pilipinas, basta nararating ho ng rider, pwede ho kayong umorder. Ang ganda sa Shopee, walang oras, ha? Anytime. So, makakapili ho kayo ng mga iba't ibang variant ho doon, mga iba't ibang package na swak sa inyong budget, katropa, ha? Kaya order na ho sa Shopee, Yes to Health 2011, ang hanapin po ninyo. Maaari din pong puntahan ang ating mga wellness center, yung Yes to Health Wellness and Pharmacy, at pwedeng mag-avail ng discount kung kayo po ay senior citizen. O kaya naman, kung halimbawa, papakonsulta ho kayo doon, tapos mismong doon nabibili ng produkto, ay may discount na po yun, ha? At pwede rin kayo maka-avail ng volume discount kung marami hong produkto ang inyong bibilhin, kaya makipag-ugnayan lang ho sa atin pong mga branch secretary. And kung nais po nyo ay kumonsulta sa ating Yes to Health Wellness Program at makausap ang ating mga naturopathic practitioner, pwede po kayo mag-walk-in o magpa-appointment sa ating mga naturopathic consultant. Sa Yes to Health po kasi pwede kayo maka-avail ng mga health programs. O gaya ho ng nutritional therapy, cleansing and detoxification, o yung cancer nutrition therapy, metabolic enhancement program, especially para doon sa mga nagkakaproblema na sa metabolism, ano? Meron din tayong natural pain management at herbal therapy. May mga modality din tayo sa naturopathy gaya po ng BioZapper, Mugok Buyang Korean Therapy, Acupuncture, Terahertz, at Naturotrad Align Therapy na nakapalaw po doon yung hilotugpungan. And speaking of consultation, tomorrow ha, araw ng Thursday, bukas po yan. Bukas po ay Thursday, April 23. Ay, nandyan ho tayo sa Batangas City, katropa, ano?
Unais po ninyong magpakonsulta kay Doc Algie. Naka-duty po tayo dyan sa Batangas City Branch sa araw ng bukas, tomorrow. Yan. Kung kayo po ay pupunta from 10 a.m. hanggang 5 p.m. po ang ating nakatakdang consultation. At pwede rin kayong pasailalim doon sa ating mga treatment modalities. Ano? Bukas po yan sa Batangas City Branch. Located po tayo siyempre dyan sa City Mart Caido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Kung may medical record, mas maganda magdala kayo ng medical record, pero kung wala naman, pwede natin gamitin yung ating pamamaraan, ano? Yung ating Radotech assessment, para malaman natin kung ano mga deficiencies and weaknesses na meron ho kayo na nagiging dahilan ng mga ilang discomfort sa katawan. Kaya kung interesado po kayo na malaman ang mga natural na pamamaraan ng pagpapagaling sa inyong karamdaman, bumisita na at kumonsulta po sa Yes to Health Wellness Centers sa mga sumusunod na lugar.

0: tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwede tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwede tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Sun Health Practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lunakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala sa Jamaica, sa Red. Matagal na akong nakakaranas ng dysmenorrhea at talagang hirap ako tuwing my period. Sobrang sakit ng puson at minsan nawawalan pa ako ng energy sa araw-araw. Pero simula nang maging consistent ako sa pag-inom ng Santon Plus Gold, napansin ko na mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na kasintindi ang discomfort tuwing menstruation at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
6: Okay, katropa, balik po tayo sa ating palatuntunan, The Secret of Health, at yan ang mga testimonies. And of course, yung information ng ilan sa ating mga produkto. At ganoon din yung ating mga branches na pwede nyo pasyalan. Yung mga Yes to Health Wellness Clinic, kung nais po ninyong kumusulta sa ating pong mga naturopathic practitioner. Ang pagkonsulta po sa isang naturopath ay isang magandang hakbang para masiguro na balanseo ang ating nutrisyon sa katawan. Kasi alam mo, may nakikita ang mga naturopath sa aspeto ho ng preventive. Ano? Ito po ay isang sistema ng gamutan na nakafocus doon sa tinatawag na preventive healthcare. Ibig sabihin, huwag na natin hintay magkasakit tayo bago tayo gagawa ng hakbang. Kaya nga sabi, prevention is better than cure. Ano? At ang kagandahan nito, pwede kayong kumusulta sa mga Yes to Health Wellness Clinic kung gusto niyo pong kumusulta sa isang naturopath. Sa mga katropa ho natin na nagnanais po na ano ha, na mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong hotline ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So para sa nagtatanong kung saan ho pwedeng kumunta kung magpapareserve sa ating Yes to Health Seminar, ha? Yung ating seminar po ay sa darating na Sunday na ho yan, April 26, 2026, sa linggo na ho, mismo. Pwede ho kayo mag-text sa ating secretary ng branch natin sa Quezon City sa 0969-627-1262. 0969-627-1262. Yung seminar po natin ay gaganapin. Ang opening ho na ating branch is 9 a.m. Then yung seminar

0: kailangan po natin ay mga 10:30. Yan. Meron pa tayong Yes to Health Bingo na pwede po kayo manalo ng libreng produkto mula po sa Yes to Health. At kompleto home pwersa natin dyan. Meron po tayong Nacho Trad Therapy, hilutugpungan. Doon sa mga namimiss yung ano, yung hilutugpungan, eh pwede po kayong pumunta sa Sunday ho. Siyempre, may consultation. Meron din tayong ibang modalities na pwede hong i-avail sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. And of course, yung ating libreng seminar, malaking bagay ho yun sa mga nagtatanong tungkol sa kanilang kalusugan. Ayan, okay? Kaya magkita-kita po tayo sa darating na Sunday.
1: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: O, pag-usapan na natin yung atin hong napaka dapat ito alam natin eh. O, pag-usapan natin ang information about our liver. Yeah? Yung mga kinakaharap na problema ng ating atay. Ano yung mga facts and trivia about the liver para alam nyo at hindi nyo mapabayaan yung ating pong atay. O, so, alam nyo yung ating liver, eh, pangunahin yan na dapat nating inaasikaso. Kasi alam niyo kung bakit? Ang atay natin, eh, napakadami niyang trabaho. Sabi nga, more than 500 simultaneously working, sabay-sabay, yung process na ginagawa ng ating atay. Kaya yung metabolic process niya. Just imagine, mula sa paglilinis, pagkukonvert ng mga chemical na kinakain natin, from harmful to harmless substance, para hindi tayo madisgrasya. O, from converting fat into sugar and sugar into a usable form, ginagawa ng liver natin yan. So, yung location ng ating pong liver, actually, siya yung pinakamalaking internal organ eh. Sabi nga, weighing 1.5 kilograms. Wow, mabigat ah. At ito yung nakalocate sa right upper quadrant. Dito, sa kanang bahagi ng ano natin. O, halos tapat ng sikmura sa kanan. Mga kapain nyo. Kasi pag sumasakit yan, pag lagi may pain sa area na yan, tapos may mga signs, eh, pacheck kayo. Baka yung liver natin na may problema. So, ang trabaho ng atay, naglilinis siya ng lason at dumi sa ating dugo. Kumbaga siya yung pinaka-largest chemical plant of the body. Gumagawa din siya ng apdo o yung tinatawag na bile o bile. Ha? Para pangtunaw ng ating taba. Kung wala tayong enough na bile, hindi natin matutunaw yung fat. So, hindi natin mapapakinabangan. Siya rin yung organ na nag-i-store ng vitamins at minerals. So, particularly yung vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B12. Yung karamihan dito sa mga itong adek na to, eh, fat-soluble vitamins po ito. Yung B12, yung iron, yung copper. So, ini-store niya yan sa ating katawan. O, nagre-regulate din siya ng ating blood sugar, pati ng cholesterol sa ating dugo. O, tinutulungan din ang ating katawan sa pagtunaw ng protein, fats and carbohydrates. At konting trivia lang, kayang mag-regenerate ng atay kahit 70% ay matanggal sa kanya. Oh, tibay ah. Kahit 70% ng liver alisin, kaya niyang mag-regenerate at maaari itong muling tumubo. O, ganun katindi yung power ng ating liver to recover. Pero marami pa rin ang nangangailangan ng liver transplant, di ba? May mga sitwasyon na ganun, na talagang sobrang bagal ng regeneration ng ating liver. Kaya nga ang ginagawa ng ibang mga doktor, nagtatransplant sila, yung tinatawag na liver transplant, di ba? O, naglalagay sila ng sa part ng liver natin, ng isang healthy tissues ng liver para mag-regenerate. Ang tanong, sa dami ng trabaho ng atay natin, napapansin ba natin kung ito ay nagkakaproblema na? Ano ang mga symptoms o mga palatandaan o sintomas ng problema sa ating atay? O, ito yung mga karaniwan ha, dapat tingnan nyo. Una, yung paninilaw ng balat at mata. Ang tawag nila dyan sa medical term ay jaundice. O, jaundice. Iba naman yung jaundice. Jaundice, paninilaw. O, kung may nakikita kayong yung balat naninilaw, usually yung tenga, tinitingnan yan. Yung tenga, kapag unusual yung kulay niya, medyo naninilaw siya, hindi naman kayo Chinese o Koreans, hindi yun maganda. So, titingnan mo rin yung sclera ng mata, yung kaputian ng mata natin, ang tawag ng sclera, kapag yun ay naninilaw, isang ano yun, symptom na may posibleng problema sa ating atay. Pero huwag kayong magpanik. Ha? Punta muna sa doktor, huwag muna magko-conclude. Naku, sabi sa radyo, may problema ako sa atay. Maraming consideration. O, pwedeng yung iba anemic lang naman. So, kailangan nyo magpapacheck up. O, madaling mapagod. Madaling manghina. Hindi mo maintindihan. Eh, rested ka naman. Lagi ka namang nagbabakasyon, pahinga. Lagi kang tulog. Wala ka namang mabigat na trabaho. Ba't parang lagi kang pagod? Lagi kang nanghihina. May mga ganun eh. Isa po ang problema sa liver sa nagiging ano niya. Kasi una, ang reason nun, yung liver natin kasi, ang trabaho niya is gumagawa siya ng yung nutrients, sinisynthesize niya para magamit natin into energy. Kasi yung mga sustansya niya, hindi naman agad automatic gagamitin ng katawan into energy. Ang mangyayari, yung mga nutrients na kinakain natin, dadaan niya sa proseso at i-convert yan into a usable form. Ha? Yung fat, yung carbohydrates, yung protein, i-convert muna ng liver yan. Para magamit natin into fuel. So kapag hindi ka na nagkakaroon ng energy, laging pagod, malamang yung lugar kung saan ginagawa yung fuel mo, ay may problema. Ano pa? Pamamaga ng tiyan. O ascites, di ba? Yung binti mo, namamanas, yung tiyan mo, lumalaki. Yan, common ano yan, common symptom pag mayroong malalang problema sa liver. Yan, tingnan nyo. Pwedeng yung ihi mo, kulay kape. May mga ganun eh. Siguro hindi pa kayo nakakita, pero kung makakita kayo na may malalang liver problem, yung kanilang ihi, parang tsaa. Diba, common na sa ihi. Light yellow, orange. O, yung iba, pag nagkulay kape lagi, yung kanilang ihi, o, kulay tsokolate, ay malamang may problema sa atay. So, kinakailangan, meron naman mga umiihi ng pula, tulad nung may mga pasyente tayo, pinadetox natin, isa sa formula na binibigay yung sugar beets. ang pula ng katas ng sugar beets, ay pag-ihi, pati pag-dumi, takot na takot kasi mapula. Yun po yung beta lanes doon sa sugar beet. So, nasama sa ihi yun. Sa tindi ng pigment na yun. Hindi yun kasama. Pero pag paktitan yung ihi nyo, naku, parang tsaa. Parang iced tea. Hindi maganda yun. O kaya naman, straw-like yung ating dumi. Ano mo yung parang grayish yung ating dumi? Isa yun sa sign. Pagkahilo, yung iba, nasusuka. Parang lagi nasusuka. Nawawala ng gana sa pagkain. Yung iba, nagkakaroon mga pasapasa. Napansin nyo ba? Hindi naman kayo, hindi naman kayo na nabunggo or napatama sa isang bagay. Pero nagkakaroon kayo ng pasa. Isa yun. Pwedeng madaling mag-bleed, magdugo. Kaya, pag mga nakikita nyo to, kailangan magpasuri na kaagad kayo. Kasi marami pong indicator na hindi lang kasi atay. Parang hindi kayo maano. Yung iba parang na-stress pag nakaharinig ng ganito mga tala kayo. Tapos nag-google, yung pag-google pa nila, since hindi naman sila sa medical, mali pa yung interpretation. Maraming ganun eh. Okay, so ano yung mga common na sakit na kaugnay sa ating liver? Para aware kayo. Una, yung tinatawag na fatty liver disease. Dalawa yan. Yung non-alcoholic fatty liver disease, ibig sabihin, kaya nga non-alcoholic, kahit hindi ka umiinom ng alak, o kaya ay nagbibisyo ng lasing, naglalasing, pwede kang magkaroon ng fatty liver. Common yan sa mga diet. Meron namang yung alcoholic fatty liver disease, commonly sa mga alcoholic, yung ginawa ng vitamins yung gin, o yung alak. Hindi sila matahimik pag walang alak. Pwede kayo magkaroon ng alcoholic fatty liver disease. Another yung hepatitis. Merong hepatitis A, may hepatitis B, may hepatitis C, D and E. Parang alphabet lang yun ah. Ayan, may mga different kinds of hepatitis, okay? Cirrhosis ng ating atay. Yung cirrhosis, ang nangyayari sa atay natin, nagkakaroon siya ng mga fibrous content. Parang naninigas. Parang nagkakaroon ng mga scar tissues ang ating pong liver. Common yan sa mga lagi umiinom na alak. So, ang tawag doon cirrhosis of the liver. Meron namang cancer sa liver. Tinatawag na hepatocellular carcinoma. Pag lumalabas na yan sa inyong diagnostic, may carcinoma na. Naku, ibig sabihin talaga cancer. Merong hemochromatosis. Pag sobra yung iron sa ating katawan, pwede yun na magiging resulta. May mga infection. sa liver, meron din mga liver abscess. Oh, basta maraming klase yan. Meron fatty liver na ano, na mild lang. O kinakailangan, pag nasuri ng doktor, yung doktor magbibigay sa inyo ng reseta. Pag kami naman sa naturopathy, pag mga ganyan, alam mo, liver ang isa sa pinakang madaling i-handle. Basta bag lang talagang sobrang lalana. No? Kasi actually, ang liver, napaka-reactive niya sa natural medication. Yung mga sustansya, napakaganda ng response ng liver natin. O kaya ngayon, detoxification na program ng Yes to Health, nakafocus yun sa atay, sa kidney, sa colon. O kasi yun lang naman kasi yung commonly nagbibigay ng hindi magandang ano sa atin eh, impact sa health natin eh. O, the question is, ano yung kinakailangan mong gawin o kainin? Ano yung approach? Pag meron ka ng liver problem, so kahit anong liver problem pa yan. O, una-una sa lahat, kinakailangan maayos yung ating pagkain kasi ang liver natin dependent sa kung anong kinakain natin. Dalawang bagay lang yan. Pwedeng masira siya o pwedeng ma-repair siya sa kinakain natin. Ang mga favorite ng ating liver, yung mga green leafy vegetables. Kasi yung chlorophyll, alam niyo po yung chlorophyll, alam ko tinalakay nila yun noong nakaraang mga araw eh. Ang chlorophyll, yun yung green pigment ng halaman. So, ibig sabihin, pag umiinom tayo ng mga green juices mula sa fresh vegetables, gustong-gusto ng liver yun kasi yun ang ginagamit niya para malinis yung kanyang sarili mismo and also matulungan yung dugo natin na ma-detoxify din. Oh, ngayon, kung kain tayo ng gulay pero lutong-luto naman, wala ng chlorophyll, eh hindi na natin makukuha yung chlorophyll doon kasi very heat sensitive kasi ang chlorophyll. Ang isang gulay lang na gusto ko na hindi masyadong heat sensitive, malunggay. Di ba? Malunggay pag nilagay mo sa ano, tapos ilang minuto mo lang pinakuluan, berding-berdi pa rin siya. Oh, kumain daw tayo ng bawang at sibuyas. Nako, paborito ko to. Ha? Kaya lang kumain kayo nito pag ano, pag uwi ng bahay. Huwag yung before going to office. Kung ang opisina na pinagtatrabaho mo, ang trabaho mo, ano ka, guest relation officer ka, ito yung nasa front line, na iwausap na tao, hindi magandang idea yung sibuyas, di ba? Pati bawang. Kinakais yun. Siguro magano ka, Santon Plus Gold na lang. Kasi yung Santon Plus Gold, may extract na yun ng garlic eh, na hindi mangangamoy sa bibig mo. Ano? Ang sibuyas at bawang ay nagpapalakas ng mga detox enzymes ng ating liver. O, kaya liver-friendly itong bawang at sibuyas. Ano? Luyang dilaw o turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric ay may anti-inflammatory property. Kaya nilagay natin yan doon saan eh? Santon Gold Herbal Tea. Yung luyang dilaw. Ano? Napakaganda niya para sa detoxification ng ating atay. O, yung sugar beets at carrots at mga similar na mga root crop vegetables, mayaman yan sa antioxidants. O, na gustong-gusto ng liver natin. O, yung umiinom ng green tea, meron siyang catechins, isang phytochemical na pumuproteksyon sa ating liver from damage. O, mga prutas na mayaman sa vitamin C, gaya ng mga citrus. Yan, maraming prutas yan. Sili, kahit na ang sili, prutas din ang sili. Hindi nyo ba alam? Prutas din yun. At mas mataas ang sili sa vitamin C compare mo sa common citrus natin. Oh, yan, dapat yung mga. Kaya mga Koreans, di ba? Koreans, ang hiling nila sa mga sili. Ang gaganda ng mga kutis nila, grabe, no? Oh, mga dapat iwasan, syempre, alak. Oh, yung hindi makaiwas, mag-red wine muna. At medyo leisure evil yun. Matatamis na inumin. Especially yung mga inuming merong mga artificial sweetener. Naku, wag yan. Yung mga piniprito'ng pagkain, wag araw-araw. At sobrang karne. Lalo na yung mga red meat, mga kaibigan, mga katropa. Iwas. Ha? Hindi po yan kakampi ng ating atay. At syempre, sa ating pong lifestyle, dapat may regular exercise. Kasi yung regular exercise, nakakatulong yan sa metabolism din ng ating fats, sa pagsunog ng fats. Uminom ng sapat na tubig, tamang hydration, o iwas sa alak, sigarilyo, at bawal na gamot. Alam niyo na yan kung ano yung mga bawal na gamot na yun. May mga halaman naman at mga extract na ginagamit talaga ng naturopath pag may problema sa liver. Yung mga milk thistle, dandelion, luyang dilaw, luya, o, sa labat, maganda yan sa ating atay. O, sa Yes to Health naman, siyempre, nandun yan sa ating mga sangkap. O, halos lahat ng sangkap ng Santon Plus Gold. Kung titira natin, nakatutulong. Mami, isa-isahin natin yung benepisyo ng mga halaman na yan sa ating pong liver. O, trivia lang tayo. Just imagine, pinoproseso ng ating liver 1.4 liter of blood per minute. Kaya kung hindi healthy yung liver mo, talagang hindi magiging malinis ang dugo natin. O, di ba? Ganun katindi ang ating pong atay. Okay, kaya kinakailangan nating alagaan ang ating atay dahil ito ay tahimik na nagtatrabaho 24/7 para tayo mabuhay na healthy. Kaya kinakailangan, alagaan din natin ang ating atay. Okay, so yan ang ating pong health info.
1: The secret of health. Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Ay, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam na akong na-trade na. Secret ko, nasa paborito kong kape, Sunfall Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay 66 sa ating oxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan yung Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Start your day right. Mag-Sunfall Plus Coffee Mix na. Ang kape, hindi lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Sunfall Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at sunfall. Kape na, gawat pa. Sunfall Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, manunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vigilix Plus? Check! Ang Visionex Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: Sinari namin, napakasensitive. Hindi po rin maulan kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sunfall Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
9: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako bali po dito po sa Sinilual Laguna po eh. Laging na sibik, lagi yung sigura ko. Bisa ating gabi, matake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po ah. Wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho na sibik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
9: Sunfall Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakabalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
11: sakto baso.
12: Energy check. Good sleep check. Better digestion check. Lahat yan nakuha ko simula nung uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw. Kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag mong mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo ang Santon Plus Gold. Ako si Katropang Ben, umiinom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Okay, katropa, balik po tayo sa ating programang The Secret of Health. Ano po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ang programang ito hatid din sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Punais po natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule na yan. Dahil ang Vision X Plus ay naglalaman ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na sustansya na magbibigay lakas sa kalusugan ho ng ating pong mga mata. Pabibili po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic, sa Shopee at sa mga partner drugstores sa inyong lugar. At syempre, huwag kalimutan ha, announcement ko, ulitin ko lang ha, dahil ito'y malapit na sa darating na Sunday na ho ito, sa April 26. Dyan po sa Yes to Health Quezon City Branch. Gaganapin po natin ang ating monthly health seminar. Ito'y nakaugalian na natin mula na mag-start po ang Yes to Health Quezon City. Meron talaga tayong monthly seminar, no? So, yan ho ay gaganapin dyan sa ating opisina sa second floor, Unit 7, Crownland Building, 851, and sa corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat po ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. At kung nais po ninyong magpa-register, i-text lang po ang ating secretary sa clinic na si Ma'am Ana sa numero na 0969-627-1262. Again, 0969-627-1262. Makaka-avail kayo ng mga produkto ng Yes to Health doon po sa ating Yes to Health clinic sa isang presyong discounted. Lalo na kung senior citizen mo kayo, di ba? At yan ho ay huwag niyong kaligtaan kung may time man ho kayo sa Sunday. Sa Sunday na ho yan, ha? Para dun sa mga nag-aabang ng ating Yes to Health seminar, ang ating magiging speaker ay si Dr. Wendell Pedreso. And of course, meron din tayong hilotugpungan during that day. So text lang po kayo ha sa mga nais na magpadala ng kanilang mensahe. Ating sasagutin na po yan. Ang hotline ho natin ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: So basahin natin yung mga text message. Sabi dito, Dok, paano pag inom ng turbo capsule? Pagkatapos ba kumain, wala pang kain. Salamat po, Nelia ng Quezon City. Pwede po itong inumin before meal. Pwede rin itong inumin after meal. So, depende po sa inyong preference. Ano? Pero commonly, before meal siya. Yan. At ang Turbo Dietary Supplement for Men is recommended once a day. So, pwede nyo siyang inumin bago matulog. Pwede nyo rin inumin siya pagkagising sa umaga, bago mag-breakfast. O pwede nyo siyang inumin mga 2 oras bago ang bakbakan. Alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin, ha? Ayan. So, ang Turbo ho, yan, ay pwede ho yan sa mga kalalakihan. Pero may nagtatanong ng babae, pwede ho bang uminom ang babae? Pwede ho, walang problema. Kasi hindi lang naman siya beneficial sa lalaki. Although emphasis talaga for men. Pero alam mo ba yung nagagawa na sa mga, lalo na kung ang babae may problema sa menstruation, may mga bukol-bukol sa mga matres. Kasi mayroon itong impact sa hormone ng lalaki at babae. Kasi yung sangkap ngayon, yung maka, isang traditional remedy na ginagamit centuries ago doon sa South America, sa Peru, Ecuador, Colombia, sa Amazon, ginagamit yan sa mga issue may kinalaman sa reproductive system, lalaki man o babae. Nakakatulong din yan sa babae sa enhancing ng ano ng kanyang abilidad sexual, di ba? Kaya pwede yan. Kahit babae, uminom mo lang problema. O, hindi naman yan synthetic medicine na specific for babae at specific pang lalaki. You know? Tayo dito, tanong ko lang po kung if gumagamit ako ng Santon Coffee. Hirap ako matulog at minsan nagtitrigger yung hapdi ng sikmura. Hindi naman siguro na nangyayari. Kasi karamihan ng mga user natin, wala naman silang feedback na ganyan. Kung meron man, siguro, grabe na yung pagiging sensitive natin sa any kind of stimulant. Kasi ang Santong Gold Coffee Mix, hindi siya katulad ng ibang kape, no? Na ang purpose ng coffee kasi is to stimulate you. Ang purpose po ng Santong Gold Coffee Mix ay substitute doon sa mga nakasanayan nating kafe, at ito ay nagbibigay ng nutritional benefit. Yun talaga yung purpose noon, ha? Kaya hindi niya natitrigger yung mga insomnia or palpitation. Walang ganun. Kasi kaya nga naglabas tayo ng ganitong klase ng coffee. Ano? Para doon sa mga gusto nila ng kape, ayaw ng kape sa kanila. Kaya mga ganun eh. Sasama na lang loob mo eh. Yun na lang yung hilig mo. Tapos pag uminom ka, para kang inaatake. O, kaya ano na muna, palta na muna yung inyong paboritong kape. Ng kape na hindi ka lang mai-enjoy yung sarap, lasa, aroma, may health benefit pa. No? Babata pang tingnan dahil meron siyang glutathione and collagen. Good afternoon po. Pagkatapos ko po kumain, nakakatulog ako, especially after lunch. Makakasama po ba ito? Thanks po. Test, 72 years old ng Calamba, Laguna. Hindi naman ho. Basta wag lang kayong busog na busog. Tapos matutulog, tapos yung posisyon ninyo, naiipit yung tiyan. O, hindi naman, wala naman masama sa pagkakain, inantok at natulog. Wala naman. Kaya lang naman nagkakaroon ng mga ano eh, yung hemorrhagic pancreatitis na nagiging dahilan ng mga bangungot. Kapag ang tawag nung isang kaibigan ko dyan, busog tuta, yung talagang overeat. Tapos sa tulog, nakadapa, nakatagilid, nakocompress yung liver area. O kaya nasa kaliwa. Kaya nga, mas maganda daw pagkakain, lalo na busog kang todo, maglakad-lakad konti. Ano? Pero wala naman masama ako nakikita. Walang scientific basis na pag kumain ka, inanto ka, natulog ka, masama sa kalusugan. Ang ano lang talaga, mga instances, kapag yung sobrang kain mo, tapos natulog ka, masama ang posisyon mo, eh baka mangunguting ka. Kaya okay lang yun, Nanay Tess, ano? Ng Calamba, Laguna. Good PM, Doc Algy. Ask ko lang po, 3 times a day din po ba inumin ang premium D3? Salamat po. Pwede siyang 3 times a day po, ha? May mga umiinom ng 3 times a day. Kung kayo po ay nagtitake ng premium D3, pwedeng umaga, tanghali, hapon. Pwede rin namang 2 times a day, lalo na kung kasabay siya ng vitamin C at ng Santon Plus Gold. Yan. Halimbawa, ang iniisip nyo, budget, medyo limited ang budget nyo, you can take it as 2 times a day. So common ano yan, recommendation. Pero kung magte-take ng 3 times a day, adi mas maganda. Diba? Kasi mas marami kayong makukuhang benepisyo. Kasi ibang supplement, ang supplement, the more you take, the better sa katawan natin. Kaya lang naman nire-regulate, syempre, yung expenses mo. At minsan, hindi na rin kailangan ng katawan na sobrang madami. Kasi ang katawan natin, pag sobra na, hindi naman na niya ini-store lahat, tinatapon niya yung iba. Ayan yun ang ginagawa natin, ano? So, kung tatanong natin kung pwede, pwede po ang 3 times a day, 1 capsule 3 times a day. Sabi niya, tontong agugma request from Sultan o Barangay 23. Ayan, ano yan, siguro mamaya sa ibang programa, ano? Dok, maayong sinik ni Tagamati Davao Oriental na ay sis ang akong duha ka kidney na sa gawa sa kidney dili ba ni delikado unsay angay buhaton o unsay bawal. Ayan, naintindihan ko naman meron daw siyang sis sa dalawang kidney. Minsan yung mga sis sa kidney natin hindi masyadong big deal, ano, yung mga cortical sis, kaya pag nakikita ng mga doktor na ay mayroon kang ganito cortical sis ganyan, ang ina-advise lang sa atin, iwas tayo doon sa mga maaalat, iwas tayo sa pagkain na pwede makaapekto sa kidney. Kasi minsan, self-limiting yun. Ang hindi lang talaga okay kapag meron kang kidney stone. Yan, hindi maganda talaga yan. Pero, depende pa rin kung nakita ng doktor at sinabi ng doktor na kailangan mo ng medication at nagreseta sila, inumin mo yung reseta ng iyong doktor. Basta iwas lang sa ano, sobrang maalat na pagkain, yung high protein is also kalaban ng kidney yan, at sapat na dami ng tubig dapat ang araw-araw nating ano, i-consider, ano? Lalo na yung mga sabaw ng buko. Kuminom kayo ng sambong, yung tsaa na sambong. Kung gusto niyo na mas magandang tsaa, eh hanapin niyo ho yung Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung Santon Gold Herbal Tea ay ready na yon. Ilalagay niyo sa warm water, then wait for 10 minutes, then iinumin niyo ho yung pinagbabaran niyo. Napakasarap na tsaa na dinisign para sa cleansing ng ating katawan, kasama na ang kidneys dyan, ha? Kaya, oh, sa may mga problema sa kidney, basta pag nalaman nyo may kidney problem, huwag kayo magpanik. Kinakailangan lang iwasan nyo yung something or some foods or drinks na nakaka-stress sa ating kidneys. Taking kayo na Santon Plus Gold, syempre, magandang suporta po yan sa overall function ng katawan, kasama na po ang kidney. Tanong mo lang po, magkano po ang Santon Gold Coffee? Yun lang, hindi ko alam yung presyo. Pero, naglalaro lang yan siguro sa mga 17-18 pesos per sachet. O, pagdating sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy o sa mga Yes to Health Clinic natin, I think mas makakamura kayo kung doon kayo bibili. Especially kung maramihan, ah, pwede kayong ano, bumili ng discounted. Ano? Ah, dito, saan po makakabili ng premium D3 Coffee Mate? Hindi po Coffee Mate. Yung nakalagay dito eh. Creamer yung Coffee Mix. Baka po Coffee Mix, ano? Premium D3 Coffee Mix. Sa butika po at sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede po kayong magtanong, ano? Yan po yung galing kay Nanay Fortunata ng Valenzuela City. Maraming salamat. Okay, namali lang siguro ng type si Nanay. Yan. Kaya dito, si Herminia Idayan to, 65 years old, saan po makabili Santon VC? Dahil wala naman daw sila, ano to? Ang ibigay sa akin ay Santon Gold. Yan na ba? Text back please. Ayan. Santon Vitsi. Kung wala sa butika, hindi mo puntahan nyo, meron yan sa Yes to Health Clinic at sa Shopee. O, yung mga nagsha-shopee dyan, mahilig mga online shopping. Hanapin nyo po ang Yes to Health 2011. Meron din tayong ibang partner sa Shopee eh, ng mga distributor natin. Doon nyo po orderin yung Santon Vitsi. Kasi meron po tayo. Lahat po ng product natin nandoon. Tayo ay makinig. Ay dito, pwede po ba discuss nyo next time about damaged nerves? What are the cause and prevention? Many thanks po from Ms. Claire Romero of Nubaliches, Caloocan City. Sige po, pag-usapan natin yung usapang nerves next week, ano? Para maintindihan na ating mga katropa. Good PM, bro. Pwede po ba itigil ko na yung Losartan at Amlodipine pag mag-Santon Plus Gold? Thanks po, Angeline po ng Inagawan, PPC. PPC ba? Puerto Princesa? Hindi po namin nare-recommend ang paghinto sa mga iniinom nyong maintenance kung nagtitake kayo ng supplement natin. Kasi sa totoo lang, for example, matagal ka na nagme-maintenance, meron kang problema sa hypertension. Kasi dalawang maintenance mo eh, Amlodipine, Losartan, parehong pang hypertension niya. Meaning, medyo mataas nga yung risk mo sa hypertension. So hindi namin nare-recommend na ihinto mo yung maintenance mo ano, while taking the supplement. Kasi hindi naman magkalaban yan. Kadalasan nga nagtutulungan pa sila no, para makorek yung internal environment kung bakit ka hypertensive. Hayaan mo ang doktor ang maghinto o magbawas ng iyong maintenance pag nakikita nila na nag-i-improve ka na kasi nagsasanton plus gold ka na eh. Diba? So dahil nagsasanton plus gold ka na, naiiba na yung ano ng katawan mo, kondisyon. Mas nakokontrol na yung dating erratic na blood pressure mo. So, hayaan mo ang doktor ang magbawas o magbigay ng tamang recommendation or prescription. Kami kasi hindi namin ina-advise na ihinto dahil hindi naman ito substitute dun sa ating mga iniinom na gamot. May magkaibang purpose o function ang maintenance medication at ang Santon Plus Gold. Mabuti na tanong mo kasi yun yung concern ng iba eh. Diba? Kaya nagagalitan ng doktor kasi kaya nagagalit yung mga doktor sa herbal kasi pag ininom din herbal, hinihinto yung maintenance. Ha? Kung may nakikinig na doktor, hindi naman natin sinasabi ho yun, nahinto nila. No? Kasi hindi naman yun yung standard how we give recommendation as a naturopath. Gusto ko talaga magpatingin sa inyo, manhid po at mabigat, ihakbang, mga pako, tapos wala po ako balance talaga. Ano po pwede inumin? For the meantime po, kung hindi pa makapunta sa Yes to Health Clinic, yung ating Ultimate Trio. Yung ating Santon Plus Gold, pang take kayo ng 1 capsule 3 times a day before meal. Yung ating Santon VC, 1 capsule 2 times a day with meal or after meal. And yung ating Premium D3, 1 capsule 2 times a day after meal. Yan. Yan muna yung inumin nyo kung wala pa kayong opportunity na makapagpakonsulta. At kung meron na kayong chance kung saan malapit po yung Yes to Health, dun po kayo pumunta. Oh. Dito, good PM, Doc. Tanong ko lang, mapait ang aking panlasa, tapos dry ang lalamunan at labi at sobrang lapot ng laway ko. Mababa naman ang sugar ko. Ano ang kulang sa akin? Win na North CC. Ayan, sino ko saan kaya to? Ayan. So, commonly, kapag madalas tayong dry, lalamunan at labi, ang isa sa pangunahing dahilan ay dehydrated tayo. Ha? Dehydrated. Ibig sabihin, hindi sapat yung ating hydration o pag-inom ng tubig. Kasi yun yung common eh. Yung iba naman, pwedeng hyperacidic. Ayan. So, pinaka the best talaga mag-take ka ng sapat na dami ng tubig. At least 8 glasses of water a day. Kung gagawin mong 12 glasses a day, kung hindi ka naman namamanas, much better. O, tapos mag-take ka ng Santon Plus Gold. Ha? Every day, 1 capsule 3 times a day. Okay na okay po yan. At lagi kang kakain ng mga gulay at prutas na maganda sa ating tiyan. Okay? Kasi mahirap pag laging dry yung mga lalamunan natin. Laging uhaw. Although yung mga diabetic patient, isa sa common na nararamdaman nila, yung parang lagi silang uhaw kapag tumataas ang blood sugar. Minsan ganyan eh. Diyan nag-start. Uhaw na uhaw lagi, parang laging gustong iinom. Umiinom naman pero laging uhaw pa rin. Yan, sign ng tumataas na blood sugar level. Ano po ang number sa Batangas branch? Cora Muson. Tingnan natin ha, yung number. 0962-349-1256. Yan po yung ating contact number sa Batangas City branch. Kung meron po kayong concern, i-text nyo si Miss Justin. Ano? At doon sa nagtatanong ng schedule ko sa Batangas City branch, every Thursday, inanyas na tayo sa Batangas City for consultation. Sabi na dito, Dok Algie, pupunta kami sa nang kapatid ko sa Quezon City branch. Anong exact address? O, exact address po ng ating Quezon City branch. Ayan, second floor, Unit 7, Crownland Building, 851, at sa corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Quezon City, Quezon Avenue, southbound. O, pag kayo ay sumakay ng MRT, baba kayo sa MRT Quezon Avenue. At pagbaba ho ninyo ay doon kayo sa southbound, ano? Southbound. At lakad lang ng konti, hanapin niyo yung corner ng Mother Ignacia, yung pong building na yon, doon po yung Yes to Health Quezon City branch.
1: The secret of health.
0: Ask ko lang kung ilang times iinom per day kung may diabetes at fatty liver. Thanks po. Ang standard na pag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, lalo na kung meron na kayong mga concern, like may fatty liver kayo, may diabetes kayo, mag-take po kayo niyan. 1 capsule sa umaga, sa tanghali, sa hapon, bago kumain. So, kung may diabetes kayo, fatty liver, sabayin nyo na ng premium D3, 1 capsule 2 times a day, plus ang Santon with C. Okay? And since may fatty liver kayo, kung gusto nyo uminom ng Santon Gold Coffee Mix na mayroong glutathione at collagen, mas makakatulong din po yun. At remember, hindi lang dyan sa mga product na yan nakasalalay yung ating recovery sa ating mga karamdaman. Mas maganda rin na umiwas sa mga pagkaing sobrang taas ng fat, especially animal fat, ano? So, kumain tayo ng fat pero yung mga healthy fats mula sa mga halaman, ano? At always consider yung pagkain ng sapat na dami lang ng carbohydrates, kumain ng protina. Mas magandang source of protein, plant-based protein pa rin, iwasan yung karne. At sigurado ako, malaking bagay po ito sa inyo, ha? Doon sa ating texter. At kung may pagkakataon kayo, makapag-cleansing and detoxification, at meron din tayong programa na liver and gallbladder flushing para makatulong po sa inyong condition. Tuhod mo ba'y laging nananakit? Sabi dito, good morning po, may, Charcot, baka charcoal ito. Umiinom po ako ng Santong Gold, gumagamit din po ako ng Itera Care Blower. Diabetic po ako. Gagaling, pa po ba ito? Medyo, medyo iba-iba yung letra. No? Anyway, alam ko na intindihan nyo yan. Taga Montilupa po ako, magkano po ang magagastos ko? 71 years old po ako. Santong Gold Coffee Mix ang sagot dyan. Yung mga pinabanggit ni Nanay, okay naman ito, no? Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong terahertz therapy. Usually, pag nagpa ano kayo, biosupper therapy kayo ng 20 minutes, libre na ho yung one session of tinatawag nating terahertz therapy. Libre na yon pag nagpaano kayo, biosup. And sa consultation naman, free consultation naman tayo sa Hesto Health Clinic at kung ano yung mga kinakailangan nilang supplement, I think yun lang yung kinakailangan yung bilhin. Kaya pwede kayo pumunta doon, pwede kayo makipag-usap sa ating mga consultant at depende na yun sa inyo kung gusto nyo gamitin yung program na i-recommend ng ating mga consultant. Hello po, ask ko lang po ang tamang gawin kung ang bata ay may plema kahit mga antibiotic 2 times na yung na August tapos September, parang after 1 month lang bumalik ulit ang virus from Sambuanga. Sa mga bata, depende ha, kasi ang aking nare-recommend, hindi pwede sa mga baby ang alternative medicine. Hindi natin sakop yan. Pero yung mga bata na kumakain na sila ng mga solid foods, kung may nakakain na sila ng mga regular food, di ba? Misa nga, nagja-junk food pa yung mga bata. Eh. Pwede na silang bigyan ng mga natural home remedies. Sa mga ganyan, pinakamaganda gumawa kayo ng sarili niyong ano, ang tawag natin dong mga natural lung tonic, mga body tonics, ano. Sa mga bata, pinaka-the-best sa kanila, yung katas ng sibuyas. Yan yung ginagamit ko sa mga anak ko eh. Yung katas ng sibuyas, nilalagyan ng honey, nilalagyan ng katas ng kalamansi, at yun ang ginagawa kong natural tonic sa kanila. So, i-blend nyo lang yung mga ingredients, sibuyas, kalamansi, honey, yun yung sweetener ninyo. Kasi ang honey maganda rin yan talaga na immune booster. No? Tapos pag na-blend nyo na yon, ilalagay nyo sa isang garapon na malinis, ilalagay nyo lang sa isang parte ng bahay na hindi naiinitan. Take kayo sa pabata ng 1 tablespoon 2 to 3 times a day. So magandang tonic yan. Kasi may mga dahilan kung bakit pabalik-balik ang infeksyon. Isa na dyan, mahina talaga yung immune system ano, ng inyong anak. Kaya ang target lang naman kasi na...

0: kasi yun po ang ano eh. Yan ang sikreto kung bakit hindi gumagaling ng mabilis ang tao. Pag yung katawan mismo mahina, mas madali tayong tamaan ng infection. Kahit paulit-ulit po yan. Okay, wala na ho tayong oras, katropa, ha? Ano na ho tayo? Mag-try na tayo ng Santon Gold Coffee Mix? O, lalo na kung medyo humihina ng mga kasukasuan, kumukulubot ng balat. Eh, Santon Gold Coffee Mix, may limang herbal extract at ganun din, meron siyang glutathione at collagen. Ayan, okay? Kibakit so sa Sunday, sa April 26, ha? Sa Sunday na ho yan. Tayo ho ay magkakasama-sama dyan po sa ating seminar, monthly seminar ho yan dyan po sa Quezon City Branch. Kaya kung wala hong gagawin sa bahay, ay inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa Yes to Health Wellness Seminar. Thank you, ha! Sa ating pakikinig po sa programang ito, kundi dahil po sa inyo, siyempre, hindi naman kami magiging matagumpay sa ating pong palatuntunan kung wala ho kayong tagapakinig namin. Thank you, ha! At siyempre, ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan, mula po sa Yes to Health, sa pangalan ni Doc Misael at ng ating boss, Dr. Emilito Uy. Magandang hapon sa inyo lahat, mga katropa.
1: Tapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: nakaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap. Moisturized dry skin. Antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ng kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: direkta jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukuran ug bilikon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix.

Kulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na mga babe, alauna 45. Oras na po para higupo na itong healthy nga kape at itong Zathon Gold Coffee Mix. Kahit ting pang hapon na po, oras na para magpainit sa tuang kibati. Lahing nga painit ito. Bito mga babe, mahigupo na yung healthy nga kape diha. Kahit makatabang kiniyaron ma-fight ang fatigue and ma-boost ang itong natural energy. Labi na karong hapon nga medyo nagluya na ang mga babe na ito diha. Of course, it enhances focus and mental clarity sa mga libog o utok karon or dunay daghang yun na huna makatabang ito ang Zathon Gold Coffee Mix para mahatagan og clarity ang atong mga panghunahuna. Also, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. So, ang atong Zathon Gold Coffee Mix mapalit ini sa mga butika o yes to health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Pasig marip ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, inunod kay Kuya.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, giving on an email.
2: Kasakit.
3: Nag-get up naman ka, di ba? Kasakit na sila.
2: Adlaw, mupahila ka ni mo. O mapakatawa.
5: Maligi, o wapo lagi. Pero bakit sa tag-iya?
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw.
2: X-Rated.
3: Ang iyang tanong!

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao na nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban, ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you, my babe, entitled Born For You by David Pomeranz. Sa atong pagbalik, ang atong pag-uban-ubay, ilang gihapon sa programa X-Rated, dinhi sa XFM, kauban ng babe ng bayan, Babe Sabrina.

X-Rated. That was I Love You Goodbye by Celine Dion. Kalahin po na, oy, ako, I hate that song. Actually, I really hate that song. Para mag I love you ka, but you need to say goodbye. Kalahin po na, anak. Nag I love you lagi ka, pero goodbye man po ang ending. Aray ko! Ayoko na mga ganon. Nakakasakit yon. Parang ginawa niya sa akin masakit. Ano una, 55 na sa hapon, mga babe. Kumusta man mo di, ha? Long time no see, but now see na. Kumusta mo na mga babe? Naku, di ako makapalangging. Kaganina pa yung tao nagpaabot. Kung karo sa muti, kagilang inahan sa kanunay panaba. Ikaw, babe, na maayong hapon. Nag-welcome, welcome, welcome. Nausap sa itong pagpanagbanuban ko na itong programa. Ang programa ng bayan. Kanang ganahan sa mga babe na ito. Dihang mga taxi drivers. Ang sa mga babe na ito. Dihang karoon ng mga nasa mga gasolinahan. Kanya ito, mga gasoline boy. Ang ganahan kayo ni sila, ani. Kanyang programa. Kanang makapa. Ito mga drivers, diha nga mga sweet lovers. Ganahan po din sila ani nga programa. Ito mga babe na uban-uban ta sa programang X-Rated. Dilang gihapon kayo sa XFM, of course, inyong mag-uban, walay lain ang inyong babe ng bayan. Ang amoy pa lang, ulam na. Babe Zabarina, everyone. Ay, puro jog. Wala sila kabalo. Wala nila nakita nga nag-headspin ako dere. Akong usbon.

0: wala ba kita nang nag-headspin ko dire? Ang mga makakita lang gid sa ko nga nag-headspin ko, of course, sa mga babe na itong nagtanaw sa itong Facebook Live. Karong mga oras, samayon hapon sa inyong tanaw. Yes, mga babe. Asa man yung page ta naka-ere karon ng Engineer RK? Sa, same gihapon? Sa? X-rated? Sige daw, H. Hindi ko mabasa yung mga labi mo kasi yung mga labi niya lang ang nababasa ko. Yung mga labi niya lang ang gusto kong basahin. Lalo na pagbasa niya mga labi. Ito mga babe, ha? Of course, mga babe na today. Welcome again sa programang X-Rated. Uy, I have good news everyone. Palakpak, babe. Palakpak. Ah, okay. Exciting na page. Exciting. So, mabay lang i-search. Exciting. Oh, di ba? Sige, search niyo mga babe, ha? But before na ko na lagi akong i-spell out unya ang exciting na page na to. I have good news for each and every one of you. You listen, listen, listen. Ikaw, lagi ko karunay. Nilas, lagi ko gamay. Kanina magtaro mga babe, ha? Hi, good news everyone. Since, di ba, always na to ginaingon nga. Medyo short talaga yung time natin. Kahilig magutag short time. So, nadunggan ragyod siya mga babe sa kahitas-hitas. Ang atong X-rated program, mga babe, madunggan na ninyo gikan na launa e media. Hantod, alas tres e media sa hapon. Grabe! Di ba, no? Moto siya. Moto siya kung good news. Sa inyo. Okay. Live, okay. Live na ninyo makita sa exciting na page. And of course, yung gihapon sa XFM Davao Katropa Digital. So, ilahit lang na to ang source sa ato ang live. Since na yung mga, yun nga, no, mga technical problems nga ginatubang XFM Davao. Actually, dili lang page ang na-restrict, no? Pati ang mo ang mga own and personal accounts. Grabe ka sakit kung buto na unang 3 days restricted, babe. Kung kabalo lang mo unsa ka sakit sa kasing-kasing. Labaw pas na buwaga. Hanabi taong ka ng imuhang life kay somehow nagtuyok na sa online world. Tapos may ngayon, biadayong kuno sa kung mga kauyaban. Kung mga inunana, badagan kayog mga kasakit ng gihatag kining Facebook sa ako. For the past few days, nawala joy communication, makaguba siya ng 5 ka relasyon. Sao na lang yun, na low moral yun ko mga babe. Ay na lang, naglibog na gukun. Sana ko pag-explain sa ilahang na restricted lagi ko. Laliman, bagod mo 5, bagod babe. Nabagay na gukunin niyo, babe. Charis lang. Machasmas na naman tayo nito. Ayun, alas dos na sa kahapunin mga babe. Sige, sa mga gusto di ha, magpabot sila mga greetings, requests, shoutouts. Ayun na ninyo, langay-langaya. I-type na ninyo kayo ang atuang text line and hotline na mas hot pa sa inyong babe. 0969-333-0537. Atrohan ako, babe, 0969-333-0537. Diha i-text sa inyong mga greetings, shout-out, request. Kaya ito nang basahon unya sa unahan. And sa mga gusto po mag-advise later on, same hotline gihapon, mga babe, 0969-333-0537. Ang mga babe na ito dito sa dining i-greet. Ang mga babe na ito since today is Monday, unang adlaw sa work week, mga babe. Gumasabay niyo ang adlaw ng Lunes. Ako ba nagluya karon? Ayaw pagluya-luya diha. Pag-inumog healthy nga kape ang atong Zantong Gold Coffee Mix. Ay, basta gid, babe. Sigurado jud ko nga malagsik imuhang lawas, mahatagan kag instant energy, maboost imuhang natural energy. And of course, babe, mga na makatabang good siya nga bisan pa man og hilig kaayo ta sa kape, dili ta magpalpitate. Wala jud siya palpitations. And of course, isa pa gid sa matabangan niya sa tuang. Ay, nga naman, ay, na, ano na, natugahan na ta sa tuang pagkahilig sa kape. O niya, healthy pagyod ang natuang kape. So, healthy lifestyle gihapon ang natuang ginasunod. Take note ng atuang Zantong Gold Coffee Mix is zero calories ni siya mga babes. So, sa mga nagapapayat diyan, nagapaniwang, nagapasexy, just like me. I no need. Ito. So, para sa ko, ako ang ginamintin gina ko nga kape, kahilig man kayo ito o kape, no? Ang Zantong Gold Coffee Mix with, kasi, ano na siya ba, bawas na siya sa kuwang calorie intake every day. Every day? As in with the V? So, bawas na siya sa kuwang calorie intake sa kung everyday, no? Nga intake gani. So, let's say, for example, I have 1,500 calories nga dapat i-intake everyday. So, dili na mabawasan ang ako ang calorie intake sa pag-inom na ako og kape. Kasi ang kape na ako is Zantong Gold Coffee Mix. So, magpatugan. Gusto pa magpila ka baso sa kape ako ang inon na Zantong Gold Coffee Mix. Dili ko mabala ka nga maka-adjust ako ang weight. Kasi no talaga. Zero calories ang ito mga kape ang itong Zantong Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Zantong Plus Coffee, mga babe. Sa pangitaan na ninyo, makita ninyo actually sa likod sa packaging niya. So sa mga nag-diet diha, dahong tabang ato ang kape para ma-sustain ang ato ang diet na healthy gihapon natong ginasunod. Diba? Healthy living pa rin. Uy, ang nakalindot pagyod, no? Kaya napagid siya glutathione and collagen. So, bisan pa man, og somehow ka na ito ang mga trabaho, kaya ka na bitaw makahugger, jud siya. Di yun, di mo makitan sa imuang na nga huggered ka. Ka na bitaw, bisag unsa ka hagoy imong trabaho, guhapag gihapon ka? Tungod na siya sa Zantong Gold Coffee Mix, mga babe. Ready na mo sa inyo ang kape diha, nakahigup na mo healthy nga kape. Ang uban nato babe diha kay nagbika na. Ano while nagahigup-higup silang kape karon, ang uban kay ni plaster na John. Nag LL na. Naglingkod-lingkod, nagligid-ligid. Sa panaklase nga LL inyong gibuhat diha babe kay of course X-rated naman. LL time na, 'di ba? Alang nga. So, pag ready na diha, andam na, kaya di na nato dugay-dugayon, anian na, isulod ko na. Ah, excited siya.
1: Isi.
0: Bika na diha, bibali sa dari, baby. Pag-unita, rasugod ko, anang dako diha. Kaya di nato ni dugay-dugayon, anian na gin, baby, isulod na gin ako. Ha? Andam na baka? Anian na itong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsa ba ito ni mo at ang hait ka na ba?
3: Nauni ang buputong sa inyo kinatao. Masubra ka to kero. Putlan ko ni ang nagtatayang talang.
2: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw!

0: ang tsapa, oh. Unya, katuog na. Unsa na orasa, oh. Sige lang yapong kaghinutok diri sa biranda. Si mama natuog na.
1: Oh.
0: Ayaw na lang to dibdiba ang gisulti ni mama

junior college ka na noon, mundang ka. Mapalain ka sa pagtuon. Ayaw ka bala kasi mong bahon. Mangita ang naging paagis, Papa. Uwa may problema sa inong tuition kay Scholar man ka. Ako na'y bahala, anak.

0: Ay, nalaki trabaho.
1: Unsa?
0: Nakasword ko sa usa ka vulcanizing shop.
1: Unsa?
0: Pero dili di basta-basta nga vulcanizing shop. Kay dako man kini og minimum masweldo.
1: Sus! Gipang hambog oray na nimo sa nga minimum ra ang sweldo? Wa ka magunahuna. Mag first year college nang atong kamanghuran. Hoy, tuition. Pilay magasto sa eskwela, ha? Tubag.
0: Day.
1: Unya proud na kay ka ana imong gibalita. Uset ka

0: Ha? Di lasa ko mas kuyla di kable pa? Parang di mo mga problema sa mama ba? Sa tuition ako. Bay na si ate kay scholar man, niya ako. Kay dili ba yan?
1: Dili, Reba. Kinala mo pa dayon ka.
0: Niya.
1: Ako may bahala na anak. Masakin mo pa dayon ka sa pag-eskwela. Kamong duha si ate ni mo.

0: Tao. Mga doon ako sa trabaho. Oh. Day? Nag-ilis na kika? Mulakaw ka?
1: Oo. Oh. Nga naman?
0: Saan ka, day?
1: Mangita kong trabaho. Oh. Akong gamitin o balik ang akong kurso ng accountancy. Mangita kong trabaho. Kay ikaw, nga nautical unta ang gikuha, wag ka makasakay o barko. Nakatrabaho unta og arang-arang sa usa ka opisina, pero nataktak.
0: Nagtaktak sila. Dili ako ang gitaktak.
1: Ay da, same la na oy. Og ni ah, nanarbaho na lang ka sa vulcanizing shop. Di ta mabuhi, anak. Mga mangita kong trabaho, og wahin magbuot na ako.

0: Maya, kay nauli ka na. Nagabayan na kita sa mong trabaho.
1: Ay, na may daghang di human nga report.
0: Dahil sukop paghihapon ka na ako.
1: Ay, kung kagsabi?
0: Dahil
1: ang pwede ba? Sugod ka ron. Di ka na mutapad na ako sa pagkida. Ato na sa pikas kwarto nga bakante. Ato dito katog.
0: Dahil istoryahan na gano'n natog tayo?
1: Kung sa istoryahan? Umati ang nga istoryahan? Nakasabot ka?

0: gabi inasab ka na abot. Nag-overtime nasab mo?
1: Papo, sige tubag sa mong pangutanas, ha? Romy, doon ako isulti ni mo.
0: Unsa ka nalay?
1: Makigbuwag na ko ni mo.
0: Unsa?

0: Babe Sabrina, wala ko musugot sa akong asawa nga makigbuwag siya nako. Akong gipangutana unsa ang hinungdan. Pero ang iyang giingon, gikapoy na siya og papahawaon ako sa iyang panimalay. Kay iya mangyod ang balay nga akong gipuy-an, babe. Pero wala musugot ang mga bata nga mapahawa ko. Moto ni sugot si Emma nga magpabilin ko, pero tungod na lang daw sa mga bata. Huwag dili na mihalos na magka-istorya. Tuod man, babe, naglahi na sab ko og tulog. Hangtod nga usa ka adlaw ni Ana. Before nilakaw si Emma sa trabaho, doon na siya'y gisulti diha nako.
1: Dalun ko ang akong uyab din unyang gabi eh. Unsa may mong komento?
2: Wamande.
1: Abay na kung busubak-subak ka. Tungod kay wa na tay relasyon. O ikaduha, ako ning panimay. Way magbuot na ako kung unsa akong buhaton. Nakasabot?
2: Oday.

0: ikaw di ang ex-husband sa kong iyo. Ha? Ano di apa magkadin eh?
1: Honey, pabaga ang ganisag nang. Ari na to sa sala, honey. Todrom eh, paliti mo soft drinks ito sa tindahan ni Tembe. Kay doon ako snacks dali. Pagkapilog, pagdali, ha?
0: Oh, dahil.

0: di ba ito usap ka ni Mama na mapalit ang soft drinks sa iyang laki?
1: Sige lang, anak. Gamay na ka ng butang. Sige, ako nang ihatod nila.

0: dera ang inyong soft drink?
1: Ato! Gay!
0: Sorry! Sorry, sorry!
1: Sabi ka! Sorry!
0: Sorry ka! Sorry kayo!
1: Ang bandi mo!
0: Sorry!
1: Sorry? Sorry na!
2: Danghag ka! Mauni angay mo!

0: Enggak ada sih nasi. Emak, angin, ya apa? Lebih kesini lagi istri aneh. Bisa apa sih emak sih ibu ya apa? Sikit tak ada. Kira itu mahim. Wala mahim kong masih emak na ako. Ang iyan akong kibuagan. Ang sakit niya akong hibawan. Tungkol kayo nagka-relasyon sila anang iyong kauban sa trabaho. So, pa siya makibuhag na ako. Lord, nga mo ang naginangatan sa akong kumpa. Sa akong pamilya. Iyan na ba na? Jenny, anak.
1: Nagkira ka sa tanong-tanong nila ni Mama o anong ihang laki.
0: Ha? Oo. Laman niya ka. Napuling lang ko.
1: Ayaw ko ba kaki?
0: Sakit na kayo, anak.
1: Ganong din naman mo itatikbaba ang iyong pagkabana pa. May katungod-katungod kikasado mo.
0: Bisag ibogan ako sa imong mama.
1: Sir, may nakikbuwag ni mo.
0: Wala siya gusto na ko, anak.
1: Bisa na pa, uy. Insulto kayo na iyang ibuhat ni mo.
0: Sige lang, anak.

0: karon, ani na mo po yung si Tim o Banako?
1: Unsa?
0: Agway makabot sa kong desisyon. Kay ako ning bay, nakasabot

0: Anong bisita? Ano ba?
1: Itong isa. Itong isa. Ha? Na sila? Kapoy kay paminawon.
2: Huwag kita tungod mga badlong, eh. Tungod kay ilang mong lasyon.

0: Dahi.
1: Ngayon mi doon ka. Huwag ka sa guwang mo doon.
0: Dahi, isa ka tong kita pa. Huwag ka makasuway ng atong dilipatan. Pero kanang imong kapuyo, yan ang location mo dapat, imo. Tanaw ako. Mundo kay ang bukton. Huwag nga pagising imong gabila. Okay ka, anak. Huwag suka sa iyong panagtipon din, Jesus, sa unang kabuan. Midaot na gani ka.
1: Ayaw ko, buti.

0: XFM.
1: Pride Check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM.
0: XFM.
3: Save money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MU Gear.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibig.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na mapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacolge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacolge and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibaw number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM
5: Sola! Pagigiluyab! Sukat nga namin na kong XFM! Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Nakapagiguyuyab! Lisod po, nagmamayot ko! Ayun, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang mo, init pa! Ipahit na kayo, suman! Oo, oh, oo, oh, oo! Oh, oh. Grabe kayo, na pinatulato, libre! Oh. 150 lang, 150!
6: Mga katupa, excited!

0: may kailan hindi ka talaga iiwan. May mga ganyan pa ba? I doubt talaga. Wala nang ganyan ngayon. Wala na. Lahat nang iiwan na ngayon. Diba? Ano naman dyan na good one? Alas 2.50 na sa hapon, mga bingo. Ay, grabe. Kaya na naman magdudugdugan. Ay, extended ang X-rated. Ah, diba? Galing. Alas, mga bingo. Ano diha? Kagalina pa nakatsubaybay. Maayong hapon. Galina pa nakatune in. Ilang gihapon sa tuang programang X-rated. Ni sa XFM. Of course, you're still with Babe Zabarina, mga babe. Mayong hapon once again. Labi na sa mga babe na ito. Makaroon pa naka-shooting. Good afternoon sa inyo ang panay. Kumusta naman yung hang kahapon nun? And I'm sure na kung naglagot ko, naglagot pud mo. Naglagot tag, paminaw sa tuwang X-rated drama. Karoon ka po ng mga babe. Itaas ang tingil sa mga naglagot, babe. Ay, kung pwede pala na ako itaas akong tildre, babe, gitaas na nako. Talagang naiinis ako sa sitwasyon ngayon ni Romy, naiinis ako sa mga nangyayari sa buhay nila, dahil...
1: Isi!
0: O, ikaw diha, babe. Kung saan mo ikasulti, babe? Kung saan mo ikasulti? My God! Kana magong mga... Kaingon na lang ito. Kadaghan, magudog mga tangas kalibutan. Oy! Diligid sila dito sa tarong nga tao. Dito gid sila sa tao nga kula. Tahon sila. Ay, nalang. Alamie, lang dito si unang bugan sa asawa ni Romy. Aligdari, Ema, kini mga... Oh, sige, ani ni siyang nahitabo, mga babe, ha? Kadali lang, ha? Kaya mo breathe in, breathe out sa juta dari nga side. Kaya murag lang, joy. Nga na, akong gibati. Karoon ka ng lami. Bitaw ka, ayaw ito, ok. Okay, so yung nani nahitabo, no? Si Romy, 48 years old na ni siya, mga babe. Siya itong letter sender. Niyahang wife, si Emma. Na sila 10 years gap, 38 si Emma, may nana. Tapos si Romy, wala siya yung stable nga job. Na sila yung duha ka mga anak. So, ang nahitabo, murag, I mean, na siya yung job, but not that high-paying job good. Kanang nasakto lang jud nga makabuhi og single nga tao. Dili pagid gani siguro to enough. But nangita siya pamaagi, always siya gapangitag pamaagi nga ma-provide ang mga needs sa mga anak, ma-provide ang needs sa family. Though dili man siya ingon anak ka dako kaayo, but nagapaningkamot siya ba, still he is a good provider sa family. Now kini si Emma, ngalami ko siya ng bugan. Sorry kaayo, Romy, ha? Nagagalaiti talaga ako. Kung alam mo lang, nafe-feel ko ngayon, may nakikita ako something, someone sa kong mind. Charis lang. So, yun na. Kaniyahang asawa nga si Emma, nakigbulag sa iyaha kay Lagi. Gamay rado kaayog kuan, kining sweldo wa daw, ikapakaon sa ilaha, mga ingon anak nga mga butang. Nga karon nagdala siya og iyahang uyab dito sa, eventually, matawag to kabit. Dito sa ilahang panimalay pagyod. No, so, makita ni Romy dito nga magbinunugay na si Emma og iyahang new boyfriend. Ipulata na si Emma. Karon kay wa na kaanto si Romy. Kay, of course, asawa biyagyapon niya after all, no? Bisan pa matun og nag-declare si Emma nga bulag na sila. But legally, hindi pa rin sila separated. Kasi nasa isang bubong pa rin sila. And giantos na ni Romy ang kasakit. Kay martir na po si Romy. Good, no? Kalami lang dito kaayo. So mo to siyang nihitabo. Karon kay napuno na gyud si Romy. Nga nakita niya yung asawa nga ginakulata sa uban. Nga siya grabing, grabing inamping. Mo to gikulata niya ang kabit. Karon siya pa'y gikasuhan ka mga bagag na wong. Ay, kala. Kinipod si Emma. Di sa gyo ko, pwede makamit og Emma karong panahon na kay basig mo'y akong matu-orks. No, matu-orks, good na. Ito ka mo diha, mga babe. Sige, ka-advice kay Babe Romy, babe. Babe Romy, pag mata sa kamatuuran, babe. Dili ka mong matas kamaturan, ikaw kung tukorns. Ay, nalang yun. Si Sige ba, text mo sa inyong advice sa 0969-333-0537. Pag text mo di, abe. So, yung advice na ito, ano kay Romy, Romy, Romy. Romy, isa ka na lang, Romy. Para sila. Ngaway. Throw na ko, babe, ha? 0969-333-0537. Diha, i-text niyo ang advices kay Romy. Or pwede mo tawag diretso, babe, kay para ato ang ma-advisan o tarong. Ano mapahimas-masan. Mapamata sa kamatuuran kini si Romy. Kaya di sa gunsahon, jud niya. Oh, wala, jud. Wala, jud siya, mahimo di, ha? Sige, ang sa inyo kang dapat i-advise. Hello, babe. Gloria Malalap. Hello, good afternoon. Always listening from Bayugan City. Ayan, maayo nga ko. Hello, tama. Kalimot na ito ganun na. Diba, imbis na ako dito sa introduction, i-greet na ako ang mga babe na to all over Visayas and Mindanao. Wala na ako nag-greet. Kinakalimot

0: dagote na imuhang teacher ning absent probaka.
1: Ha? Kapitan, tago po ako ginan ni absent ko.
0: Oh, kaya naman.
1: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saktong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, bounce mag-aayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numalas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: kasi Yester Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Hindi kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM time. It's 3 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santo Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santo Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kumusta og maulan nga hapon mga pinalanggang tigba minaw. Servisyong katropa. Adlaw karon galones mga katropa, wanuban usab kita sa purabag servisyong katropa. Ako yung nakauban nga buntag karon ako ra gihapon. Kay di magprograma si katropang Dave kay lain niya hang pakiramdam. Lain ng pakiramdam ni katropang Dave. Oh, kay nakakaon siya og bungay. Bitaw mga katropa, maulan nga kapapapunon may noon kahaponon mga suking tigpaminaw, ha? Maulan nga kahaponon kaninyong tanan mga katropa. Maulan nga kahaponon amping-amping mga drivers. Ako ba na karon ba nag undertime sure na silang duty siguro kay ni uli kitog na kayo. Ang bayan ni uli mga tropa kay tugno kayo. Magakos-gakos mga katropa. Bitaw mga suking tigpaminaw, mayang hapon sa itong mga drivers. Luzon, Visayas, ug Mindanao nga mga drivers. Amping-amping sa kanunay, labi na itong mga multi-cab drivers di sa itong syudad sa Malaybalay mga katropa. Ato ang mga bao-bao drivers sa balhabal, bus, trucks mga katropa. Mayang hapon na kaninyo gatanan. Mayong hapon usab sa itong mga kapulisan, kasundaluhan mga doctors and nurses ng itong probinsya sa Bukidnon. Okay, dito sa may basilan mga katropa, pulo ka mga sundalo ang samaron. Human giambush mga tropa ang convoy mga suking tigpaminaw sa itong kasundaluhan. Pastilan mga katropa, no? Mayong hapon sa itong mga kasundaluhan mga katropa. Naming hapon usab sa itong mga katropa karon na sa class mga suking tigpaminaw. Class members and coordinators mga tropa, maayong hapon. La welcome, welcome dinis sa panag-uban mga suking tigpaminaw karon nakahaponon sa programang serbisyo ga katropa. Madungog ta pinaagis dial sa inyong mga radio 101.7 og makita po ta pinaagis sa tuwang Facebook live karon nakahaponon mga tropa, XFM Bukidnon. Paki-follow, like, and share sa tuwang Facebook page mga tropa. Unya i-like o i-share na tuwang live karon na kahaponon mga suking tigpaminaw. Dunay nakaplagan nga patayang lawas ganiha dito sa may Proxinco, Barangay Simaya o nailhan na itong mga suking tigpaminaw. Mauto ang ikataho nga namising ni adto pag Webes mga katropa o ganiha nakitaan mga suking tigpaminaw sa usa ka lalaki. Nga usa ka lalaki mag-uuma mga katropa diha sa may barangay Simaya Proxinco nga nanigwes siyang baka mga katropa ula tingaman siya nga nang lisbong baho. Nang lisbong baho mga katropa og dito nayang nasairan yang gipanubayan ang mga lugar og dito makita o nakita mga katropa ag nagkulob no ibabaw sa mga gapnod mga katropa og nasangit dito sa pa mga suking tigpaminaw ang usa ka biktima sa kini. Posible bang naanod o nalumos mga tropa o kagahapong adlawa kining tungod sa ulan mga tropa milutaw kini mga suking tigpaminaw. So di naman sumapa mo, dili man siguro magpa-autopsy ang pamilya nini kay kini mo na itong kini ding maong lalaki nakaplagan na ganiha mga tropa na si Maya di ay kikuan din siya na doon na siya ay ginamintin nga tambal no. Doon na yung imintin nga tambal mga tropa. Yan na doon na si Doktor dito si Judge Valencia. May katahon yung missing mga tropa. Ito ang nakalabay ng Webes. Doon na yung ipangita. Dili naman na kay karon na niya siya lakaw-lakaw mga tropa. No? Condolence, pamilya, paglumutan, mga suking tigpaminaw. Diha sa may Santo Niño, barangay Santo Niño mga tropa. Datong siyudad sa Malaybalay. O dito nakaplagan mga tropa. Agbaog lalaki barangay Maya nga suba mga katropa. Salamat na lang kita nga naanod mga suking tigpaminaw. Grabing pangita ani sa mga bantay bayan oy, mga BPSO mga katawhan mga tropa nangita siya na ni. So akong ako'y pamilya ni bro, autopsy sure ako. Kay kung ang tao mang goodbye, di mulutaw mang gina siya no, kung malunod no, nya mabaw mang sapato nya. Wata ka balo ba sing na naghimo sa ingon mga katropa unya gi datugan og pabugat para mulugdang nya kay kusog mang baha kagahapon. Kusog ba nang baha kagahapon mga katropa mao ning lutaw. Oo, unsa kaha gani kagalingon pud nako ning kanang investigation mga katropa. Ako pa pud ang kagalingon mga katropa nga kanang kagalingon ako ning pag-imbestiga, no? Kay gisubay-subay na biyan lang na diha mga katropa, ya sumaha pa. Adunay mga namingwit o nga nga man nakita kagahapon dito. Kaya ganiha pa milutaw mga katropa diha sa may sapa-sapa sa Purok 5 Barangay Simaya. Ino, nung tana punta dito ganiha mga tropa, wala man po hinoy kontra kining maong lalaki kaplagang patay. No? So, posible ka, unsa jud kay hinungdan ani mga tropa, no? So, depende sa pamilya ni kung magpa-autopsy sila o makita ang mga tropa kung doon na ba foul play ang kamatayon sa ilahang kabanay o dito natama ng investigasyon sa kapulisan mga katropa nga posibleng tungod sa paglakaw-lakaw na ini o doon ay tambal nga gibintin ang maong biktima nga siguro na saag dito sa dapit nga na anod mga suking tipo kung syaka masin para pa pamilya satisfy na sila sa maong investigation sa kapulisan, mang dili na sila mo pagkandak o autopsy, ila po ng katungod mga suking tigpaminaw. Na condolence once again sa pamilyang paglumutan mga tropa des barangay Santo Niño, Malaybalay City. Luoy mga tropa, kinapan niya siya ay anak nga gamay nga bilin ng taon. May batang gamay mga tropa, 3 years old, I don't know, di ko sure kung 3 years old or 2 years old mga tropa. No? Luoy mga suking tigpaminaw. May hapon sa itong mga viewers, may hapon ni Ma'am Josefina Tinambunan, Sir Randy Artiaga Santisas, may hapon sir. Lamat sa pag-lili karon sa tuwag Facebook Live na kahaponon. O niya, may hapon usab ni Ma'am Josefina Tinambunan, magandang hapon. Katropang Sir Jonathan, XFM Service yung katropa watching me dito sa shop. Aglayan with bossing Ben at mga customers namin. Happy blessed Monday sa inyo dyan. God bless from Tinambunan family, Bukaon Lantapan. May hapon yan, no? Ni bossing Ben Tinambunan, mga tropa, da sa chinso training, mga tropa. Barangay Aglayan, no? Itong magpaayog mga chinso ba? Paayo mo palit o mawir, magpaayog mga mawir. Anha mo diya sa Aglayan? So may landmark, diya, be? Murag kanampitang pasulod sa daan nga Aglayan Fire Substation. Diha naya diha dapit mga tropa ang siyap ni Busing Ben og ni Ma'am Josefina Tinambunan yung magpaayo og mga chinso og magpalit og makina sa chinso og magpaayo og mga mawir. Na diha mga katropa no, na sila diha sa Aglayan niya. Kabantay ka nang maliag balot diha o niya pikapanan sa mga multikab padlog Malaybalay pag pikapanag pasayro di at bang gidiha adi agid nga kuan mga suking tigpaminaw lumbay sa buparko o lumbay sa buparko mga tropa na diha ang kanabitang tawag na to lahang shop mga katropa may hapon ni Vicente Calugas Maso Dangkagan oy may hapon diha naka-view karon gikan sa Dangkagan si Boss Vicente Calugas Maso, ano pa sa Dangkagan yung boss? Kuso na si Kug Anhag Dangkagan, so na, mag-market ko na, padulog, damulog. Di ako si Kug Hapit, diha mga tropa, nas poblasyon Dangkagan. Sabi ko, kaila, diha, kining mga mundaga ba? Sa mga mundaga, or diha, likod, parmasi, diha, giyon, bitaw, pa, eskulahan, kilid. Nambutang siya nga mga purok diha eh. Diha ko mga katropa. Ya datay mga kaila di sa barangay Lungsod sa Dangkagan. Hapon yung tanan diyan, salamat sa pagli-li boss. O niya mga katropa, ato mga kaigsuunan karong mga orasa pati lamia mga pibay. Perting lamia mga pi karong mga orasa mga suking tigpaminaw. Ning ulan-ulan lagi. Lamia mga pi ako before ko ni salang dere sa sabot mga katropa wala na. Nakahurot na ko ga usa ka Santon Plus coffee mix. Nimugot na mahadlok mga pi mga tropa ni Santon Plus Coffee Mix kay one man siya, herbal, herbal mga tropa, dilit ni siya ingon nga kontra sa mga ulcer, di po ni kontra sa mga diabetes, di po ni kontra sa mga palpitation mga tropa, di ka magpalpitit, ani kay kinimanggong Santon, na doon na siya mangustin, suyabin o malungkay, kabalo magitaan ni mga produktuha mga katropa nga kining nga mga herbal, dako ginintabang dahil sa tuang panglawas. Naiub na mga uban mga pi nga magkutoy ang tiyan. Kani dili magkutoy ang tiyan mga katropa. Tukod ako kay tabang ang soya bean mga suking tigpaminaw. Santo Niño National High School, boss. Ah, okay, Santo Niño National High School siya. Si Vicente Calugas Maso, mga katropas. Lamas paglili. Kumusta bang dangkagan? Ran ulan na sa inyo, ha? Kay kami des malay-balay pito sa yuha man namo kagawa dai. Kumusta to mga kadayang lungsod karon sa probinsya sa Bukidnon? Oh, kumusta man ang ato ang mga area of responsibility karon mga tropa? Ulan-ulan ba sa inyo mga lugar? Kay des malay-balay mga katropa, ulan-ulan pod. Ulan-ulan mga suking tigpaminaw. 19 minutos ang milagapak alas 3 kahaponon mga katropa. Unya sa pagbalik mga suking tigpaminaw. Standby man. I hope madungagan po na itong 16 viewers. Mga katropa, sa pagbalik unya itong itunol ang mga uluhan. O kaya itong detalyes mga balita unya mga katropa. Santon Plus Convex sa timplaha diya samtang kamo naghuwata sa pagbalik sa programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Matagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
2: XF.

0: sa maning bataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina Playa.
4: 75, pero baskog pa.
3: Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom ko kape.
4: Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Muramag ni baskog ko ganay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
4: Kau na?
3: Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta.
4: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagay tuhod siguro. Sulayan ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yo dang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga ginuang go basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud na kani
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang kausab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko mo sa eskwelahan, mag-inom yun ko o vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon o vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang aron malindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain! Ako ni ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita ng mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
15: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
16: Symptoms persist all the time.
17: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala nilain gasolina dyan ni?
0: asa ka kumuha kita o kasaligan nga gasolinahan.
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nanong diri man ka magpagas perli.
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
20: Kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
21: Sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM, ila kong slug-slugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
22: Kumaminaw ka sa XFM.
23: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pete? Ay, hindi ka atras pese? Ah, may pemuligin.

0: Servisjon ka tropa. Servisyon ka tropa.
1: Balik ta mga shooking tig paminaw, syung panaguban aduna tay 31 minutos aga milabay sa alas 3 sa kahaponon. Mga katropa sa nagminaw karon na sila tagsa ka mga radio maayo gahapon kaninyong tanan. Mga katropa dirita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines.
1: 112,000 pesos nga balo sa Shabu. Nasakmit sa kapulisan sa sunod-sunod nga baybas sa Valencia City, duha ka suspek na preso.
2: Headlines.
1: Sobra usa ka kilo sa marijuana na kumpiska sa Pulumulok, South Cotabato.
2: Headlines.
1: Og sa tuwag gahisgutan karong kahaponon mga suking tigpaminaw, inilaging bakuna mga katropa para sa itong mga kabataan, kining SBI, mga katropa, kining school-based immunization, nagsugod na sa mga tunghaan sa Atoga syudad sa Malaybalay. So, kini, muna itong sayro niya, mga katropa, itong makauban o niya tataod, aga City Health Office, mga katropa, aros pag ha, pahibaw. Do, kini, need mong guni o consent, mga katropa, sa tuwag mga ginikanan, kining maong pagbakuna, mga katropa. No, pagbakuna niini atong mga ginikanan need ni og naman ni mga papel. Oh, murag para ba to nakuha na pirmahan dai. Need ni mga katropa og mga pirmas ginikanan ano ni consent paper ani nga gipadala sa mga kabataan, mga katropa labi na gito mga grade 1. Labi na to mga grade 1 mga katropa. Aduna ni sila yung mga papel nga ginabitbit mga suking tigpaminaw. So, nagsugod naman ni karong adlaw, mamugin ni aktibidad mga suking tigpaminaw sa City Health Office karong bulana sa Oktubre. So, nasa target ani kung pila ka prosyento mga katropa ang ilang marits ani para makabot gatinguha sa Department of Health mga katropa ang ihap ginaghanon sa to ang mga kabataan nga mabakunahan mga suking tigpaminaw. Kitagang kong mauban na bang ginikanan karon kay magbaduha. Magduha-duha mga katropas, pagbakuna silang anak, kaya mahadlok lagi. And doon ay mga nangagawas kinadto nga pasakatong sa COVID, God. No? Sa COVID, kay ang nagpa-inject ng COVID, kay 30, pinakataas daw, 30 anos na daw. Mga fake news mga katropa ba? O, masiguro ihatag ang gobyerno, mga katropa, mga kadaot. Ito, ano? Ang makadaot, mga katropa, kung kana may masubrahan. No? Pero kung sakto mga tropa o saktong procedure, okay kaya na. Okay kaya na mga suking tigpaminaw.
2: Servisyong katropa.
1: 34 minutos ang may lagapak alas 3 kapunon sa pagpadayon sa itong mga balita mga katropa. 112,000 nga balor sa Shabu na sakmit sa kapulisan sa sunod-sunod nga baybas operation dito sa Valencia City. Ag duha ka suspek mga tropa preso. Mao ni babae ug lalaki ni mga tropa series ni nga operation ni. Ag report pinaagi ni katropa ang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
2: XFM report.
3: Lampuson ang sunod-sunod nga kampanya batok sa gidiling droga sa mga otoridad. Humanadakpan ang duha ka drug pushers sa managlahing bypass operation sa Valencia City, Bukidnon nitong Sabado, Oktubre 3, 2026. Unang nadakpan sa mga otoridad alas 4:09 sa hapon dito sa Purok 1, Barangay Poblacion si alias Badoy, 32 anyos o gilang street level individual kun SLI. Nasakmit gikan kaniya ang lima ka pakete sa gituhang shabu nga motimbang og 6.3 grams ug nagkantidad og 42,840 pesos. Pagkalas 9 sa gabi, laing operasyon ang gilusad sa mga otoridad dito sa Purok 9, Dabong-Dabong, Barangay Mailag. Di nadakpan si alias II, 45 anyos, nga usa-usab kay SLI. Narecover gikan kang alias II ang unom kapakete sa gidudahang shabu nga dunay kinatibok ang timbang nga 10.3 grams ug nagkantidad og 70,000 pesos. Sa kinatibukan, nakasakmit ang kapulisan og 16.6 grams sa shabu nga dunay kinatibukan nga kantidad nga 112,000 pesos. Giandam na karon sa mga otoridad ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus soft gel capsule kaya doon na kinilutin siasantin, beta-carotene og vitamin E nga mo patinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Villas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Nilo Tabios sa imong report. Wag yun din taon makalusot sa ito ang mga operatiba sa CDE of Valencia. Huwag kadsot mga tropa kining duha ka mga drug suspect. Una ani, mga babae, may una ani ata o ang lalaki. Pagkagabi mga tropa, ang babae. Sunod-sunod mga katropa ang operasyon sa ito ang kapulisan sa sudad sa Valencia. Pagpaka na ito mga tropa itong PNP Valencia. Sabi na gyan, Mayor Sudaj Valencia, kinipag pa kinibitang giingon ta mga suking tipawinang hugot nga pagpatuman siya ginadilig droga. Pag dakop gyan, oh, dakop gyan mga tropa. Dakop mga suking tipawinang. Kung muna ba ito'y padakaan daw ang prisuhan mga tropa sa sudad sa Valencia. Oh, yung mahadlo ka na, dula mo nagsyabo mga tropa nga mamaginang di ganahan sa atuag Mayor Silas Valencia, labing na si FMG mga tropa. Former Mayor John Galario mga tropa. Uling delikado na dia. Uling undang dalagong mahimo mga suking at digpaminaw. 37 minutos ang milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Sa ato mga katropa, diha bitaw ka ng mahiligon kay kaog mga sound system ba? Sound system, bijoki-bijoki. Labi na gid karong panahon na bay. Week kuana, October na. Sunod bulan, daghan na kay mo og mga family gathering ba? Reunion, ang uban mag-celebrate og mga anniversary. Ang uban nani, mag-birthday, unsa man kana diha. Ni gusto mo mag video okay. Ay no, bag-anto sa nang video okay mga kanang mga speaker, mga tropa nga. Bisa pag buo mong tingog, basa gihapon kay quality. Na, pangit mo kaya na. Magwitiro naman ang hangtong mo na yung magpadayon mga tropa. basag kayo, pangitaon pa niyong timpla sa inyohang kining audio, pati pangita. Ay mo, pag-antos, biyain na oy. O masayangan ka kay, kuha na, gipahimo nimo nang sound system nya bati na kag speaker pwede ra pod nga ilisa na nimo nga speaker bay nagya pa baligya ang GD electronic parts and equipment trading niya na okay mo repair man gyapon sa mga guba ay paay na magigipaayo dito nga kwan nagigipaayo diha mga katropa sa GD electronic parts o kining buta na siopaw ba o maayo na si Sir Dudoy mau asya o maayo na siya mga katropa sa mga guba nga mga sound system o, uban pa nga kwan kay electronic mga dia, electronic parts o electrical supply maguna ba ay ang kadaga GD. O, daghan kag mga equipment na mapalit po nimo. Labi na ka na mga fuse, wires, mga flag. Tanang-tanang yun. Halos naanadiha mga tropa sa GD electronic parts and equipment trading. Naanadiha mga suking tigpaminaw. At itong paminaw ganimo. Ngayon daw makaingon kong naanadiha. Nga naman, ang GD electronic parts and equipment trading dealer sila sa electronic parts. O, diha pa lang daan, mga tropa, na natanan diha. Electrical supply, solar panel, inverter, and accessories, sound system, indoor and outdoor. O, kini, may pinakanindot. Kini, outdoor, mga katropa. Kaya, masigi ka o video okay. Dala mo nang sa yung Bluetooth speaker diha. Wag yapoy ayo. Pangit yung pangit yung quality. Pag naisa, nakasa gawas mga tropa kag takanta basag musamot nang kabasag wala ga ngano magantos min taong kay nga pwede makang madto sa GD electronic parts and equipment trading unya anindot po ani kay mo assemble pud sila og sound system og mo repair pud sila mga tropa mo repair gihapon sila diha nya naapoy battery charging and vulcanizing mga tropa bisan pa og mag burn out ha bisan pa mag burn out mga suking tigpaminaw. Digi ka ang imbalaka kay mabulkit ni kada, mabulkit ni kada mga tropa. Agi mong ligid, dili ikaw di ay. O mabulkit kini mong ligid ha. O mag-change tire po ng ligid mo mga katropa. Kay solar ang nagdagan diha o gigamit mga katropa das tindahan sa GD electronic parts and equipment trading. Sa una, kina silang kanang GD mga katropa diha lumbay sa palmidik. Pero karon tuwan sa Prok 8 barangay newbie mga suking tigpaminaw. Kanamitang ubos ng shield ya. Palugsong ka padulong ka o San Jose, pawala. Kung padulong ka San Jose, pawala. Kaya tapad na ng naay green nga mamaligya o LPG ba? Tapad di sila diha. Nada ang GD Electronic Parts and Equipment Trading ba? Dalit mo sa tultulon. Good, kailado mo na. Nga kanila mga sound system, diha, mga tropa nga. Daghan manggihag, daghan magipanguha ang mga gobyerno, diha gapamalit. Oh, diha gapamalit mga suking tigpaminaw kay kalidad mong God. Kita, dili ta magtipid kung di ta magbase mga katropa sa barato. Pero sa mo ng barato mga tropa, pero low quality. Dito ta sa saktong presyo, labaw pa ang kalidad mga katropa. Muna ang atong ibutang sa nungon hauna. Na ikaw, ikaw po diha nga nagbalay, naglibog ka kay... Matay sir, sao nga na ko na sir ba, nagbalay ko, di ko matauran sa busiko o kurente. Kaya akong i-concrete akong balay niya, wa ko may agis ubo, wa ko i-building permit, isa mo niya sa requirements, patay ka niya. O, dakuan ka gasto mga katropa, pagsular na lang mga suking tigpaminaw. Kausara ka mo gasto, di na kasigbayad ka na bulan, kaya magpakurente mo ka, dako-dako gasto, labi naglayo kay ka-drop wire bitaw, poste, taas kay kag magamit ana nga drop wire mga katropa. Mo taas gina niya mahal bina. Unya kung distansya maingon ang imong technician, electrician mga katropa nga mugamit kag mga tulo or duha ka poste ani na naimpas. Ka mahal ng steel post mga katropa. Mahal kay na tubo. Mahal kayo niya sangita na rin sa uban og way kinang wireless internet. Makihits ng ubang mga kwan pagsular na lang. Pagsular na lang mga katropa, adto sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Bugin ako yung karikomin sa inyo ha, mga suking tigpaminaw, ang kanindot diha, mga katropa. Oh, kanindot anang maong mga mapalit ni mura sa GD. Ako daghan, ako nangaibgan na ganyan, pero sa ato mga kwarta kay kuwang na to. Oh, may ukiran tag, wingon si Sir Dodoy, nga pwede lang utangon, no? What? 3 months to pay. Ah! Nanatay Bluetooth speaker? Oo, nanatay Bluetooth speaker mga katropa. Oo. Mahilig tagatakanta, bahala giyabag tagtingog. Oh, muna kung gusto mo mag-inquire mga katropa, papinaagi sila hang cellphone number 0917-79-279-10237. Sige. Pagkuha mo ng number ni Sir Dodoy para maka-inquire mo dito. Cebok antos ni speaker timbasaga. Kanta-kanta mo na, mura buga, dok-dok o lata. Mura kauban itong mga badyaw, si kanta-kanta riya sa kuan, similibin o sa kining shill ilion sa kasisang. Samo kayo, sige, kingitagaan na. Ako apod. Oto nga naman ito. Contact mo na yung cellphone number ni Sir Dodoy Humawas mga tropa sa 0917-79-10237. Mura yung cellphone number mga tropa. O diya, pakitapod si Kuya Roger, mga tropa, kung gusto mo pabulkit, magpa-chinstire, mga katropa, sa inyuhang sakyanan, motor, diya, ala, nindot po gina diya, mga tropa, dili na ligwat-ligwat diha. Wala na tong panahon nga ligwat-ligwat in taon nga mga kumi pa itong yantas. Machine na mga tropa, ang gamit diha, mga suking tip na, dali-ar lagi kayo.

0: Tunay gibanabana ang kantidad nga 51,435 pesos ang nasakmit atol sa operasyon batok sa illegal nga droga nga gihimo sa Barangay Sulit, Pulumulok South, Cotabato niadto na kalabayng alas 9:15 ang takna sa gabii. Ang mga personahe sa Pulumulok Municipal Police Station inubanan sa PDIA 12 nagpahigayon og bypass operation nga miresulta sa pagkasikop nilang alias Sherwin ug alias Sean. Nasakmit atol sa operasyon ang usa ka sachet sa gituang marijuana nga gituang gibaligya atol sa transaksyon. Ingon man ang pipila ka sachet ug usa ka dakong abli nga plastic nga bag nga adunay sulod nga gituang uga nga mga punuan, dahon ug liso sa marijuana nga nakuha gikan sa mga suspek. Nakuha usab ang 500 pesos nga bypass money ug duha ka bag. Ang gituang marijuana ipadala ngadto sa South Cotabato Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Kasamtang ang giandam ang kaso alang sa paglapas sa Section 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165, kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulumulok, South Cotabato. Karong panahuna, dipinsahin ang daan ang kalawasan. Paliguna ang imong immune system ug pagtumar og Santon Plus Gold, ingon man Santon Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: Servisyong Katropa. Daghang salamat Katropang Chris Legaspi, Cebu Report. Walay dapaw eh. Walay dapaw ng operasyon mga tropa. Kahit naaaring sa kasada yun. Lili na ka to nga proteng ba nga muagi pa ka mga tirin. Maglisod-lisod pa ka mga tropa. Pas mo pa ka. Kinaiperting pabura mga suking tigbabi daw. Kulbara ba niki? Kung kanabitang ibtom mo ng marijuana ba? Daghang ka mga suko eh. Ganun yung ibton doon ng makatabang mga katropa, no? Kana sila, kana tinuod magiging marijuana, mga katropa, nga tambal, gini siya. Kaso lang, nasubrahan na to gamit. Sobrahan gamit, nabusan ka rin sa laing nasod. Wala man eh, sa Thailand. At to kag Thailand, mga katropa, di ba? Unlimited na ganito, na, para sa mga store. Sa Pilipinas, mango, dili pa na sa totally legal, dire sa Pilipinas, mga katropa, gamito na to. Gano'n eh. Uban, masuko nga. Mas nga nung iuna po na ng marijuana, mga tropa, katambal, nasbughat. Ano nang mga siyabo daw, kurakot ng mga naspang gubir, ito, mauna. Kisuda lagi. Kana sila, kanang amingon sila nga tambal ang marijuana, mga suking tigo. Tinood mo na. Labi na gining ugat mga tropa ng marijuana, tambal ang mga tropa sa mga bughaton. Huluman na mga tropa o ginseng. Huluman na mga tropa, wala na. Pila ka bulan na mga tropa mo, sunop na nag-ayo, muna nindot daw na kayo na itambal mga suking tigpaminaw. O nining, masuko gin ng uban ng ibton ng punuan sa marijuana. Ibot lang, hindi mo ko sa legal goods Pilipinas pa. Ibot lang, pamana na aprobahan tong sugyot ni katropang Ruben Padilla, mga tropa, Senador Ruben Padilla. Yung sugyot niya mga tropa sa Senado, nga himoong legal ang marijuana sa nasod Pilipinas, wa pa man. Basig mo abot panahon nga mahimong kongres, mahimo ning congressman or baka senador si Kagawad Brian Talhi Marangan, wala na basig siya mo sugyot ani nga himong legal. Aron di na siya sigpandako mga katropa. Abi na ko ang dalan para sa fun run lang, appeal man transaction na impas lagi Dito gi transact pan adalan fun run wadoy. Kul ba kayo? Kulba to Tricia Watt ang sige dag pickleball kay min kalit rag daga nag 10 km kita og ano og ianuusan oi na bitang kalabitan tingkaro wad na tingkaro sa una ba mo may kurintes unang panahon kanang tingkaro mga katropag mo patungod kana mga tingkaro kanang krudo ang kwan diba ka mga sa tawag ng suga kay sa una jaw nga tubilan og kwan tubilan og krudo. Oh, Petromax ba? Kanang Petromax lagi yung patungod ka na ah. Wala ka, ganuusan ka oy. Nakit ang gagawad gapon. Pulba kasi kagawad, ginaigos piti, kakatawa. Sakto mo to, sakto nga fun run. Dagan, katawa. Kaog saging, mainusan. Nakuha na may mong entrance ward? Nakalimot man ko oy. Nakalimot ko kuha sa kong entrance 100. Okay, ibalik ramon ko to kay ibalik ramon to entrance mga tropa ni ulit mo gahapon god oh ni ulit na ko bagi gutom ko ni adto ko sa merkados malay-balay yan ngita ko tong adto ko tong inom ko inom ko diha og na mainit ko, nakaon ni kog duha.

0: Takos nga potomaya ba? Igutom ko magdagan nga kahapon oy. No, kana ko sa merkado oy, kingita ko tong tindahan sa potomaya mga tropa. Wa na nako nakuha akong 100 nga entrance. Dito ra man ito makuha, di na pwede makuha mga tropa. Di na makuha sa opisina. Ano to? Sayangan sa 100, pwede na to saging. At least nindot mo sa kinakadagan mo sa ito mga tropa, pang pahilti ba? Pang pahilti sa lawas, dagan ta guys, pang padakos bagtak. Eh, kagawat na yung buguyag yun, no? O, palong-palong ba? O, kanang palong-palong mga tropa nga. Muna yung manuusan kaya, muna yung nakita ni mo gahapon, wad. O, na anuusan sa palong-palong. O, yung dagan para mahilti ang lawas, pero nakasala pong yung taon, you know, Domingo pang dako, sayo pa kayo, pastilan, no? Ngayon, palong-palong mga tropa, kinumdom, pinuhong ko aning kuhan. 51 minutos, milagapak ang alas 3 kahaponon. Unya, mga katropa, sa atong pagbalik, atong magkauban, mga katropa, si Mamigan Dominguez, ang City Health, mga tropa, ang Health Education Promotion Officer sa CHO Malaybalay, mga katropa, kay karong adlawa, atong kumustahon kung unsay update mga tropa silang pahigayon nga school-based immunization mga tropa sa mga tunghaan dini sa tuaga syudad sa Malaybalay karong adlaw kasugod ni unya kini nindot po ni mga tropa para sa mga kabataan mga suking tigumino ang target ani mura grade 1 o grade 7 masiguro to nakalimot na minuong ko mura mo na target nga bakunahan mga suking tigpaminaw una sa itong pagbalik unya mga katropa ha standby atong mga katropa diha nga grabing pamaol fun run kay kahapon. Sing lami alay kayo magkuan lagi. Oh, lami kay mang haplas ba. Kapa haplas ko kahapon oy. Haplas tag santon herbal oil mga tropa kay perting sakita so kung tuo nga doors tohos likod ba bro. Ugat siguro to pero okay, okay na. Okay na mga katropa kay nahinay ka mga kuan kahapon ko nahinay kag baklay ba. Dili dagan. Baklay. Kita mga tropa haplas da nindot pamaol please kita lagi kauli kog balay gahapon gikan duty diri stasyon kitin duty man gahapon alas 5 tulog ko eh. Nakamata ko alas 7 gis na dali kog bangon di naman ko sundoon nalimungawan pag ko kay limungaw kapoy gutom tinlan muna kay suguon ta mga tropa og bitsin pagawas sa subdivision, magmotor pa. Pero panagana, situa kasi layo kayo. Abot! Abot mga katropa! O na gini nga, basta dagan, abtik, prosugua, haluluya. O na kailangan ito mga katropa, pamaol, haplasi na, og santon plus herbal oil, mga suking tikoy na labi na si Lolo o si Lola, natug ng panahon, likadong arthritis na naitatay. O na haplas, og santon plus herbal oil. Standby, sa ito pagbalik.
1: Servisyong katropa! Kating pabalik-balik na gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Kating pabalik-balik na gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Mga katropa, exciting!
3: Usa karlaw, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutala siya sa doktor. O dinhi. Gusto naman ang kalagayan niyo.
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ganun ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc.

0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang moringa seed oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Softgel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa inyong buhok.
6: Hi, Moni Laay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot mag sa budget, oy?
5: Sas, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Laki, taman rako sa ibuk ani. Wako kaayo ka sa inyong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni, oy? Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy? Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa, jud ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. Usa na addict ko.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, magiging uyab! Sukat ka na maminaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagiging uyab! Lisod po, nung mamayot ko. Ayaw, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o, inid pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 50 lang, 50.
13: Mga katupa, exciting!
14: XFM.
15: XFM.
16: XFM time is 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
17: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Balik ta mga suking ting paminaw sa itong panag-uban. Doon na tayo 4 minutos na. Aga milabay ang alas 4 sa kahaponon mga katropa. Ato nang pag-asayron mga suking ting paminaw. Ang tawagan na to. Ato aga CHO mga katropa. Okay, ugma pa niya yun eh. Ugma pa niya mag-start mga katropa. Atong tawagan mga tropa si Mama Migan na Dominguez mga suking tig paminaw. Atong tawagan mga katropa si Mama Migan na Dominguez kung ugma man ning adlaw magsugod na speakers linya si Mama Migan Dominguez ang atuang Health Education Promotion Officer sa seats o malay-balay. Ma'am, mayo kahapon ang una panibay sa katawan nga naminaw karon na kahaponon.
1: Yes, okay. Good afternoon sa tanan. Especially sa mga tao no, sa atong sa Malay-Balay City nga gapaminaw sa inyong radio station o sa katupong wala pa naminaw. Good afternoon sa inyong tanan.
0: Okay. So, ma'am, taas-taas nga mga information drive ang atong gibuhat. Labi na ning ato ang SBI, ma'am, kini school-based immunization. Kumusta, yes, ma'am, ang inyuhang gibuhat nga information drive? Ano siya matagatulunghaan o kabaranggayan?
1: Okay, no. So, regarding karong ating school-based immunization program, ato man na siyang gina-implement karon for the month of October up to November, no. So, isa sa atuan ng public schools and sa ato agri sa Malay-Balay, naagyapon tayo schedule for private schools, pero ang priority for now is atong mga public schools na to. So, okay man, no, kay since last month, nag-start naman kita sa atong information drive, even sa inyo ano naghatag mo higayon sa amua para mapaabot na mo sa katawan sa Malay-Balay, informing tanan parents sa school nga natoy anak nga grade 1 and grade 7 o grade 4 or grade 5 nga natay ipahigayon nga school-based immunization program para sa mahatag tag bakuna sa measles rubella and tetanus diphtheria or gitawag nga MRTD. Gitawag ni siya sir og kanang school-based kay ang ato ang vaccination site is dalhon gid nato ang bakuna dito gid tagapamakuna no ato mga midwives o ato mga nurses sa sulod gid sa eskwelahan. So mo na siya school-based.
0: Okay. So ma'am, sa inyong monitoring daghan pag maginikanan ang wala may uyon nga magpabakuna kay namo gunoy mga consent form nga gipadala sa mga estudyante.
1: Okay, so far karon no sa ato ang base atong consent form nga nakabalik sa mo good man ang result. So daghan ubay-ubay gid sa atong mga ginikanan ang nag-say yes gid sa ato ang kaning vaccination kay kani magpo siya nga bakuna dili lang mangguni siya karon no dugay na kay even last year nagkandak nagyapon ta ning school based immunization and positive man ang feedback sa atong mga ginikanan. For now wala pa man pud mi wala pa puy naabot sa mo ang gibalik nga negative ang comment no. O, ang start day is tomorrow na gyud kung makita gid nato tomorrow karon day sir is ang information drive po yung gayon pa tomorrow gid atong simultaneous so do nato makita ugma gyud kung major ba sa number of students nga naagyud ang ano gid siya ang singala ani ang magpabakuna pero sa consent form nga nabalik sa amo sa among office wala may problema so good gid kayo ang result man sa atong mga ginikanan nga nasa eskwelahan sa ilang mga anak sa pagtugot ani nga pagpabakuna sa atong katawhan atong mga bata gyud.
0: So ugma asa ta magsugod ani ugma ma'am kay atong una bro diha to sa division ay sa kasisang.
1: Yes, no. So tomorrow, dili pa yung last year nga na agite launching. Ang mahitabo tomorrow is simultaneous sa tanang eskwelahan sir, dungan gid sila. Mm-mm. Dungan so naatay mga respective mga nurses, midwives kauban sa atong barangay health workers nga musulod sa mga eskwelahan kay kini man siya nga programa go dili lang ni siya sa Department of Health and the City Health Office appeal ang ato ang appeal sa programa ani ang Department of Health. So naagi na siya memorandum no, naagi na siya administrative order nga gipahigayon gid nga kini partner ni siya in collaboration the Department of Education. So tanan eskwelahan ugma I think we have 82 or 83 schools sa Malay-Balay City so dungan tanan ugma ang pagpabakuna mo nang gitawag nga simultaneous og dire-diretso na siya until end sa October og naapot ay pahigayon sa November so inana siya sir.
0: Mm-mm. So ugma ma'am example ang ubang mga consent form dili ta magbase sa consent form ma'am kung nakabalik sa inyo ha. Katuig yun, ang kung grade 1, kinanlang bakunahan ginato.
1: ang great dili, no, ang atong bakuna ipanghatag na to na siya together, dili ta pwede maghatag og vaccine sa mga bata kung walay consent form. So kinahanglan makabalik ang ato ang consent form. So during sa vaccination, kinahanglan nga ang bata magdala gyud sa consent form. Usually pay ang teacher na magud ang gadala ana. So pila ko buok ang consent form mo putong bata nga bakunahan, dili kita mo bakuna kung wala gyud consent form gikan sa ginikanan. Especially kay minor sila. Yes, sir.
0: Okay. Mm-mm. So, ugma ma'am, lauman ka nato nga pila'y target gina to ani ma'am nga makuha? Pila ka porsyento?
1: Actually, kita gid no, kay kung atong ikuan is 95% herd immunity, so meaning tanan ung tanang bata gid no, like si 100% na kanang number, ma eligible population nga naa sa eskwelahan ang magpabakuna gid unta na kay delikado magudin measles o rubella nga mga sakit pod. Kung in kaso isa ka bata, mas maayo man tong daghan ang mabakunahan kay in kaso nga na isang magsakit, dili ra po kayo tanan ang madakdan kay ang immunity is higher na. So hopefully gid nga tanan by mahuman ang amuang target, makuha gid na mo ang target. Target gid nato nga population or more than pa sa atong actual nga population sa city of Malaybalay.
0: So inana. Unsa sintomas aning rubella, ma'am?
1: Ang rubella, so gitawag nato na siya og mura man gihapon na siya og German measles. So nagya pay rashes, nay fever. So mild lang ang fever compare sa measles, so nay rashes, nay fever gihapon ang bata. So mas complicated na, mas makamatay magyud siya no kay daghan kay siya og complication na ang mahitabo sa isa ka bata. So rashes lang, murag simple yung rashes, pero kung dili mapasagdan man guni siya, delikado gid kaayo siya. Makamatay actually ang sakit nga measles and rubella kung pasagdan. Pero ang only nga makaprotect sa ato ani is ang ato ang vaccination. So kani man gud yung measles rubella dai sir no, kung akong ipakuha niya, gihatag na ni siya sa bata pa, sa gamay pa tanu, 9 months, 1 year. Pero as you go older man gud, mas anam kada ko ang bata, mas mababa yung immune system. So mo nang karon nang hatag na punta para mo boost pa gid ang immune system sa bata nga naa sa mga eskwelahan mo, nang tupok gyud punta sa para sa grade 1 og measles rubella and tetanus diphtheria at the same time sa atong grade 7. So kung tan-aw nimo na siya progression every 5 years, haya na putupukan ng isa ka bata sa ilahang sa kini nga mga bakuna.
0: So ugma ma'am, kay ting klase usay pamaagi ni ugma ang atong alternate ang pag-inject ani or ang atong mga BHW ang moadto sa classroom gyud.
1: Magadto kita sa classroom no, sa nananghid naman ta ani sa ato ang mga sa ato ang principal sa division kani ato ang superintendent sa city sa division of Malaybalay City. So musulod gid atong midwife kauban sa atong BHW kay sila mo pay mag-assist og mga nurses no sa per classroom ta, dili na pwede siya tapukon po kay daghan ra pug kayo. So per classroom ta, pero depende sa school, kung naay ubang school ang gusto sila covered for much better. But usually ang ginabuhat gid namo sa kada yung mga dagko kayo nga school is by classroom me. For example, pareho sa National High School, dili man namo na siya ma-cover good even last year sa covered court, so di kahitabo is per classroom ang ato ang vaccination. So dito na siya tapukon ang mga. So ubay-ubay man pud atong mga staff no. So igo gid kayo sila para matagan niyo na tong bakuna. Dali ra man pud siya. Actually kung ano gyud paspas man ang ato ang pag ano hatag sa vaccine ani sa atong mga ginikanan. Sa atong mga kabata.
0: So ugma ba si daghan absin na ni ugma ba kung magbakuna kay basig hilantan bitaw di ba kang uban di mo tunga. So unsa may mga sagarang side effects ani ma'am ang angay bantayan sa maginikanan human mabakunahan ang mga bata?
1: Okay, na isa nate gitawag no na mga adverse nga effect niya or AFI no. So naatay mga posible nga hilanat na possible nga na yung mga bata mahilantan after or muhubag ang ilahang or magsakit ang ilahang katong gi-injectionan nga site. Pero kung gihilantan, like isa ka adlaw, obserbahan lang sa nato, kung second day is kahilantan gapon, dalhon ninyo sa atong barangay health center or the city health office para mas ma-check na to, mga roll out na to. Pero usually kung fever, painun naman nato na siya o katong mga analgesic nga patambal pa mababa ang fever. O katong kuan, katong site yung nagubag, butangan na nato siya o kanang cold packs para mo subside ang hubag sa isyo. Most usual maugin na ang ato ang mga effect no after sa bakuna. Pero dili man sanan, last years among record wala man kayo, last kayo ang mga instances nga nana. Pero in case man gani, so in mo gina nga magpa-check diretso. Pero ang isa mo pwede namang gipakuan, dili man may gabakuna kung nahilanat ang bata.
0: Mm-hmm.
1: So, inana. So, munang thorough itong inspection, no? Ang ato ang evaluation and investigation kauban kapag prior sa ano gid bakuna tan-aon sa ginik tan-aon sa gidna, no, ang teacher mismo mutabang sa ato ang mga health personnel kung kani nga bata ba gihilantan or gipanguboan, so on aron malikay nato kay wala mang buta kahibalo basig mahimo siya nga hinungdan nganong ang like sa bakuna bisa dili mo hibakuna ang hinungdan lahit na yun ang effect. So kung naimang gipangbatin ang bata, daan, istoryahan gid, magstorya gid, no, sa ato ang mga, sa yung teacher para, eh, don't worry, kung in kaso nga gihilantan ang isa ka bata or giubo or something, eh, na siya gibati ang adlaw, na mubalik man ta, no, balik pa itong health personnel ana na mga time para to ensure nga ang tanan gid mga bata sa grade 1 or grade 7 o itong mga kabatanunan is mabakunahan gid sila anong gitawag na itong MRTD o ang grade 4 katong HPV nga vaccine para sa mga babae.
0: Mm-hmm.
1: So, ana, sir.
0: Mm-hmm. Tibantog ra kay uban ang tanaw, la, babae ra may bakunahan sa grade 4, wala may lalaki. So, luwas na lalaki ugma niya sa grade 4.
1: Okay. Ang kanang HPV is para man asa para protection o prevention sa cervical cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, wala may kuan ang lalaki. So, intended na gina para sa mga babae na to. So, i-encourage ka po na ko ang mga ginikanan nga ilaging ipabakunahan ilang anak na HPV. Kaya usually, pang mudag po na tar, karun, daghan kaya-inquire sa mo akong nabadaw to HPV vaccine sa mga adult. Unfortunately, wala gid na sa atong health, no, wala na free. So mahal ba kay na it cost 8,000 per vial. So mahal kayo. So karon nga opportunity nga ihatag sa atong mga bata na nga nasa grade 4 and grade 5, ato na nang i-grab nga opportunity kay prevention sa cervical cancer simba ko maabot ang panahon nga usually ma sexually active na sila sa sexually active na atong mga babata nga babae.
0: Mm-hmm.
1: So inana.
0: Okay. So ma'am, usang oras sa magsugod ugma og ahataman?
1: Actually, from 8 o'clock, mag-start mag-gita na 8, after, dili na siguro mag 5 o'clock, usually 2 to 3 o'clock in the afternoon. So, depende na sa schedule nga giset sa school. No, so ang school o atong health office depende na gid sa school, pero most likely ang ato again mag-start na ta tomorrow until October and then also with November. Pag dili pa gid mahuman, ang pinaka last pa gid nato is na pagitay back up ani which is on December. Pero karon ato gyud paningkamutan nga the whole month of October is mahuman nato ang vaccination sa ato ang gitawag na school-based immunization program sa Department of Health and the City Health Office.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato adiri.
0: Ma'am, yes, dai pangutana, pila ka doses daw ang kinahanglan para sa mga matag klase sa bakuna pananglitan kining it's PV, ma'am, nabay sunod nga schedule o follow up dose sa ni so maabot na nga bulan?
1: Wala na, sir, no, kaisa ra ka na itong school based program karon ra gina siya ihatag next year na po dayon for grade 1 and grade 7 lang, so wala na siya next na po niya dose nga ihatag.
0: Mm-hmm.
1: So kana lang kaisa lang na siya ihatag karon.
0: Mm-hmm.
1: So again, no, murag AI para ano lang na siya sa atong immune system sa bata kay kana nga bakuna gihatag naman na saya ato ang sa iyang infant pa siya nga 9 and 1 year old.
0: Okay.
1: So kana.
0: Oh, ma'am, laing pangutana, dunay nang utana diri kung naaba mo igi pangandam nga mga medical team nga mabilin sa eskwelahan aron matiman-an o maatiman gilayon ang mga naay magluya o makasinati o grabing reaction, ma'am. O kini mga allergy ng mga bata?
1: Actually, wala may ibiling nga team para sa school. Kaya usually, ang mga school mapod karon naman na sila'y school nurse. So, naay mga nurses nga intended sa ilahang nga magbantay pud. Pero, naaman atong team the whole time. So, before mag-end. So, ang kung paspas magiging kayang reaction sa bata, pwede magiging siya makita lang diretso. So wala gid ni team nga ibilin sa eskwelahan, no, kung makulang man pud atong team, so gatuyok gid sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero the whole duration naaraman sila kung naa gibati ang bata diretso upon after sa injection, so diretso na dayon magistorya. Ang ano gid nato, no, ihangin nato ang mga teacher na sila mismo, no, magbalantay ang uban pa gid na mga ginikanan. Usually pag magagmay bata, ipapauli naman na nila ang bata. So kung ipapauli na, magsuya na gid diretso dayon, no, inform us ang atong barangay health center kung naay magipang bati ang bata, dili na gid maglangay-langay kung naay makita nga rashes, kay most likely na uban nga rash nga makita. Nana siya mga kanang mga effect gyap kun mga rashes, so istorya na daan para ma-check po nato, ma-evaluate nato kung tungod ba gid ani, and mahatagan din nato og medication after dayon.
0: Mm-hmm.
1: Kung taso man gani.
0: Okay, kini mamro na tubag mo ni gani hapon ng utana, nang utana balik man gud kung ang bata adunay gihambin nga mga mild nga sipon o ubo sa adlaw sa pagbakunad, dawaton ba gihapon sila sa mga health workers o ipaulian sa una?
1: Dahatag og bakuna kung natay mga bata nga di pang usually kana yung kuano kanang gihilantan o grabe nga ubo. So pahulaton na nato na siya, next time na pud mobalik ra man gihapon atong team. So i-check lang na dito deferred meaning kay sakit nagsakit ang bata. Pero dili nagpasabot nga dili na sila balikan. So in ana.
0: Pero pwede ra pud lamang na sa City Health kung nalaktawan sila kay ubo.
1: Dili man gud ni gahatag sa City Health office kay school based man ni. So i-record man sa ato ang mga health personnel at sa mga atong teacher kung pila pa ka bata ang wala na bakunahan. Rest assured nga mobalik gid sila ana
0: sa
1: mga time. Oo.
0: So na evaluation ng teacher ani kung pila ka buok ating time. So sa di pa mahuman ang schedule October balik mo.
1: Yes, so wala pa yung October mo, balik yun, balikan yun tanan kay ato ang manggong target is at least 100% yun or 95% ato yun makabot ang ato ang eligible population.
0: Okay, napalong mga katropa si Ma'am Amigan kay naputo lang atong anli tawag, mga suking tigpaminaw. So, naota mga ginikana, no, na pirmahan ba itong kuha di eh? No. So, yes, ma'am, pagayon, naputol gini taon.
1: So same lang gihapon to so magpa dili mabalaka kung wala na bakunahan kay nagsakit imong anak magbalik gid na amo ang mga health personnel para ihatag gid ang bakuna sa inyong mga bata. So rest assured no nga kini atong bakuna sir safe, effective o free pa gid ni siya nga vaccine. So I hope nga dili lang untana no kung naa day mga pangutana pa regarding kung pagduduwa sa atong bakuna pwede ra gid mi tawagan or pwede ra gid mi bisitahon sa among health center or sa among sa City Health office or even sa ako pwede ra gid mangutana sa ato akong unsa gid ni ang bakuna about pero again and again no balik-balik kin ako kini nga bakuna dugay nakaayo ni so at least 40 years nga bakuna so proven na gid ni siya nga effective and safe gid sa tanan nga kuan. So kini lang no kini nga bakuna ihatag nato ni sa tong mga anak as atong regalo sa ila no advance Christmas gift sa ilaha kay para man sa ilang protection sa ilang health dili lang manggo di karon lang nga protection but the entire sa ilang magsakit pero dili na po nagpasabot dai sir ha ako nang ibalik nga in kaso nga na bakunahan na kag measles wala na pud kay tigdas no dili na moagi nga sa kabata naagi po possibility nga magkasakit og measles ang isa imong anak pero ang imuhang ang complication or ang kagrabihon ng severity sa iyang pagsakit mild na lang tungod kay vaccinated siya so inana.
0: Okay. So ugma siguro may tagway na mino ang mga bata sa tong interview ba mahadlok ba maabsin ugma.
1: Di man angay mahadlok sa ato ang bakuna no kay di man pud kayo taas kayo ang dagom ana dan ang ato ang mga midwife ug atong mga nurses ang humok man kay nagkamot so dili so far good. Normal man na siya nga mahadlok o makita ang bata pero ginikanan, usually sa mga gagmay, mga grade 1, naagit ilang mga ginikanan ang magtanaw. Kaya last year, nag-uban manggit ko sa itong vaccination, naagit ang mga ginikanan. So sila ginang ga-assist aside sa teacher. So pwede nila ubanan ilang mga anak to make sure yun yung makita nila kung unsa ang reaction sa ilang mga bata. Kasi sometimes, labo na ang grade 1, kinahalin na sila comfort. Okay na ng grade 7, kaya dagko naman sila gagmay. Pero usually ang grade 1, pwede rin mo uban ang ginikanan para comfort sa ilang mga anak nga mga panahon sa pagbabakuna.
0: Mm-hmm. So, ugma, atong klarohon, ma'am, ugma, grade 1 o niya grade 4, babae o grade 7, tanan, laki o babae?
1: Yes, ang grade 1 o grade 7, MRTD, measles, rubella, tetanus, diphtheria nga mga bakuna, left and right na sa itupok, no, nga atong sa ato ang kining sa atong bukton sa mga bata, babae o lalaki na, no, sa grade 1 and grade 7. Ang ato lang HPV or kanang human papilloma virus nga vaccine is for only for grade 4 and grade 5 babae ra gid na siya ang ipanghatag.
0: Okay. Ma'am, sa ano na kay ganing ipaabot sa itong makisunan mga sante o labi sa mga ginikanan, ma'am, nga dili magluduha o pabakuna sa mga kabataan?
1: Okay, no. Once again, good afternoon sa tanan, especially sa mga katawahan sa Malaybalay City, sa atong mga pinalangga ng ginikanan. Nga na, sa atong mga anak na nag-eskwela, sa ato ang public or private schools. So nagpaabot na po ang atong City Health Office nga tomorrow mag-start na ta sa atong simultaneous sa tanang school sa atong gitawag nga school-based immunization program. So kami maghatag sa inyo og free vaccine, libre og luwas nga mga bakuna para sa inyong mga anak na nasa grade 1 and grade 7 o grade 4 pod. So isigurado na mo nga finisha is free og effective nga mga bakuna para maprotektahan natong atong mga anak sa mga sakit na gitawag na measles, rubella, tetanus o gitawag pulso nga diphtheria. So kanina mga bakuna isa ni sa ato ang pinaka biggest nga protection, no? Kanang kuang gikay siya nga protection sa atong mga anak para dili lang sila basta matakdan aning nga mga gitawag nga mga vaccine preventable diseases. Muna sila ang gitawag sa nga mga vaccine preventable diseases kay kini na mga das mga sakit ang maka protect ang makahatag og protection ani is only kaning vaccine gyud. So I hope nga tama na tomorrow na gid mag-start ang atong simultaneous sa tanang school. Ihatag ang inyohang ihatag ang consent form sa mga teachers ninyo para mabakunahan inyong mga anak ug pakaunon sa gid pud nila, sir, ha, before maatog eskwelahan. Kinahanglan nga insakto pud og kaon, no, nga pamahaw gid ang mga bata or makapaniugto gid ang mga bata kay dili sad maayo nga maghatag tag bakuna nga mag like kung gutom gi kay bata, di ba? Usually kung gutom ang bata, kasi magluya pod ang lawas. So make sure nga inyong anak insakto ang kaon, insakto pod ang kung naigi pang bati, magistorya gyud kay para balikan naman dayon mo kung in kaso man gani nga naigigibati ang imong isa ka anak. So kana lang ang among ipaabot karon. Salamat sa inyo, sir, sa inyong opportunity nga ihatag daghan pa kay tag programa karon sa ato ano sa ato for the month of October, napatay Breastfeeding Awareness Month and so on. Daghan pagi kay tag activities pero kana lang sa atong ipaabot karon school-based immunization program kay para kini sa atong mga bata gyud sa atong sa City of Malaybalay. I hope ikaw, Sir Jo, na po kay anak.
0: Grade 1, ugma.
1: Grade 1. Ubanan nimo imong anak, sir, kay para gyud mas maayo nga mas maayo gani nga ubanan gyud nato tong mga anak pod para sa ana nga adlaw. So okay. Kana lang, Sir Jo, thank you.
0: Okay. Ma'am Megan, thank you. Salamat kayo sa pag-oras naghatag sa XFM Bukidnon.
1: Okay, so thank you so much once again sa inyong pagtawag sa amua. Until next time, thank you, sir, and good afternoon.
0: Okay. So mo to mga tropa si Ma'am Megan Dominguez, ang Health Education Promotion Officer sa City Health Office, mga tropa. Wala tani. Oh, palit kita og manig jabi ani gud. Oh. Para makabakuna mga suking tigpaminaw. Impas. Ha? Ha? Patay talaga og mani. Oh. Apil gid dagkol mga itong bakunahanan diri sa atuhang kuan. Atong matidlas dagkol ang bakunahan og maig. Di naman to grade 7. Oh, senior mga kuan mo senior high naman siguro tong duha na sagol diri sa atong materials. Oh. Ha? Senior citizen naman to? Dili man siguro HPV itong ibabakuna to. Taas liog mo siguro? Maing hapon ni Maldito Hampit. Maing hapon dol. Maing hapon. Lamat sa pagliilis to ka Facebook Live. Kung nakapon sa mga ginikanan. Hinaw taugma no nga. Ang ato mga anak. Saktos kaon. Saktos tulog. Kay makaluya oy. Makaluya o gutom. Yung bilar. Ako gani. Pakuha kong dugo. Mga tropa. Kulang kong tulog. Ah. Tuwad, eh. Muna, mga ginikanan sa mga naminaw karon, itong mga kabataan, mga katropa, ha? Itong babakunahan, ugma, grade 1, itong klarohon, eh. Ang grade 1, mga katropa, tanan. Unya sa grade 4, moto ang mga babae lang, kay HPV, maguto siya. Itong high, ito, katong, di na ko, ma, kalimot ko si meaning sa HPV, mga katropa. Unya, grade 7, dayon, grade 7, mga katropa, laras gyapon. So, naotawag, ma, mga ginikanan, ang consent form lagi, wapan na ginawa ko na pirmahan. Wapan na ko na pirmahan, akong consent form, pirmahan. Ako ba itong pilapaw niyang gabi eh? Tilan, mga suking tigpaminaw. Na, mora to, nahuman na po itong programa. Salamat, kanuna, City Health Office, mga suking tigpaminaw. Nga po na, City Health Office, mga tropa. Moto naglangkob, sa tuwang panag-uban, karoon kahaponon, mga suking tigpaminaw. Darat man akong tutunlan, eh. Ito pa nag-uubag ng kapunon sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Kabog ang station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbos, bikas lama katropang Jao Pagutayaw. Mayang hapon ni Francisco Alimurin, mayang hapon niya. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Liz Riano Mingon, ang pagkabot sa ostisya, kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatura, matubunan sa maling binuatan, mayang hapon! Bukidon! Servisyong

0: kapitan. Aku pun. Aku ginan. Ni absen ko. Tingnan naman. Alangan. Ako man inan. Namatay na ka.
1: Ako siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
2: Abot ka rin, Emma. Dahi kagyong ko. Sige, panahon ang bitaw na itong konsepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang, gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, abot ka rin, Emma. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga ipagkuhaon ni mo itong akong santon plus gold. Kay mo inom ko. Baka hybrid kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldang Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis na pagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haptos pag yun, taga na kong tambal na testingan, pero wala itik to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag ina mo premium D3, ragyan na kapalaksik na kabalik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Nga murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda akong premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC, Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalik sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kamano naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Food supplement for me. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang nakas.
7: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkurbot

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor.
1: Nangipakabaw di kalidad ng health and wellness products aduna na ikasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Tilandukas Street, Barangay 11, Malabares City, Bukidnon. Kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese Desal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese Bread. Spanish Bread. Chocolanay. Loaf Bread. Pastries. Cookies. Chiffon Cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana Loaf. Banana Slice. Pineapple. Custard. Sponge Cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese Roll. Star Bread. Putok. Putok Desal. Donut. Cheese Donut. Burger Bun. Hotdog Bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
5: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Mamino ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: exciting.
1: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
4: Sister Pain. Ako niya ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Kung ikaw ay nagbabadbay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract. Ilalak sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients. Para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, paus mag-aayo?
8: Ay, siyempre pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito pre?
8: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Humabas or Lujer Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: to sa Yester House, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Kumita mga kita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Mamino ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihor ang nislas to. Exciting?
4: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santo Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ay, sabihin ka rin mataa, oy! Ikatigong pa kita. Mami, bangon sa gundiha.
1: Ay, ang samok-samok ba? Itugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiha?
0: Ay, sabihin ka rin ang pulipata na samukan ba? Ay, ansa man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Namotin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: 猜丁。
1: Mura ra ka lang kakao anong mong gustin. Manunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo o pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Cube. Diman eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako di si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Ilikimindahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mut sa paspas o hapsay nga resulta. Mahungka mo nga ng ibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nalaga take o premium D3 sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga premium D3 yun ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. So, ganit ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
2: Turbo, may maka at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: Something plus herbal soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, katakantiki. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayun siyang yan inyong mga smiles. Because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanon barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa duha makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ano ni siya, Kapitan?

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa atong roots bitaw, nga ay mga bubong wakabong nga rin ako koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mawat po, wala na yung wala. Nilayo nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala. At ito, nawala ko yun. Mawag na pinakabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa ragu, kumutistin mo ninyo, alanga, minot yun.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug patawag tangsa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawag tangsa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind, the all-in-one sa

0: Good morning, Father.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Naglaba ka?
1: Naglabahin taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
0: Mga sinilan ni muna tanan, Father.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, panti. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: gue langsung taruhan atau bahan-bahan terbaru atau bahan gue gak tahan lalau nonton plus gold gue keluar tak lalau lalau gitu.
1: Santon Plus Gold, papak yes to hell. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawan.
5: Jeremy Mendoza, 21 years, saka virtual assistant taga Malabaray City Bukid. Nako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalas. Panan-aw ang pagpamili nga mas kubog malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sintaw ang ako panan-aw sa tadaan.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adon

0: CEO ug Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingin ka makadto.
3: Purma da gani, pre.
4: Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre.
3: 25 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
3: Turbo?
2: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, ang dis ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasturbo.
5: Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santum Plus Herbal Soap.
7: Puputi no maoda, pagatibalong. At dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santum Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santum Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santum Plus Herbal Soap.
8: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa inyong buhok.
9: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon karon shoot mat sa budget, oy?
8: Sas, dili na problema, oy. Tanawag alik ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
9: Laki, tama na ko sa ibuk ani. Wapo kaayo ka sa inyong buhok.
8: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City, Bukidnon.
9: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman. Basta na-addict ko.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo, day, ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback pa pa.
11: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Importante na aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117. Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot? Sukan ka niya ito? Sayang saat? Uy, wagay na to man!

Ngayong gabi, sa tanan, mga kahigalaan sa kahanginan, o live na usap kita niining programa, dini sa XFM 107.1, Tagum City, o dinhi sa atuang programa, Tingog sa Reformasyon. Usbon ko, maayong gabi sa tanan, mga listeners, mga kaigsunan nga nagsubaybay niining programa. Maayong gabi o God bless sa tanan, no? O sa tanan nga nag-hook up niining programa sama sa dapit sa XFM Davao, XFM Mati, maayong gabi mga katrupa, XFM Jinsan, maayong gabi usab o sa XFM Bukidnon, maayong gabi din ha mga katrupa, o sa XFM Sambuanga, XFM San Franz, o sa XFM Bayugan, maayong gabi kanatong tanan. O ako nagapasalamat, nagapaabot sa ako ang pagpasalamat din ha sa ato ang buhutan na ulaylain kundili ang ato ang CEO, si Doc Remilito Hoy. Maayong gabi kanimo din ha, Doc. O sa ato ang Vice President, Ma'am Olivine Oy, maayong gabi usap pa rin mo, ma'am. O sa ato ang General Manager, walay lain kundili si Sir Edwin Garing. O sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Cortez. O sa ato ang Master Control, Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. O sa tanan ng mga istasyon sa XFM, ako nagapasalamat. O nagatimbaya di ay ako sa akong mga kahigalaan, mga kaigsuunan, labi na din ha sa Mawab, ka Sister Arlene Bagnaan, maayong gabi kanimo din ha, Sister. O gingo manusab sa ato ang kaigsuunan, si Carlos Estrera, brother, maayong gabi. O ang Diyos magapanalangin, magauban kanatong tanan nining kagabion. O sa ato ang mga kaigsuunan usab dinhi sa Tagum City, labi na kang Doc Manases Dumagit, maayong gabi kanimo din ha, Doc. O sa imuhang tibuok nga panimalay, mga kabataan, manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panghunahuna o maayong panglawas nini nga kagabion. Ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Inguman usab sa mga kaigsuunan nato din ha sa Mati, maayong gabi sa ato ang buutan o maabtik nga kaigsuunan din ha, Brother Ilin Odalo, no, maayong gabi kanimo din ha, Brad. O sa ato ang maabtikon usab nga Sister na din ha sa iyahang clinic, Sister Jima, no, Autida Family. Inguman usab sa kang Brother Plenius din ha sa Concornon, no? Maayong gabi uban sa mga kaigsuunan din ha, Sister Linlin, no? O uban sa iyahang mga kabataan, manginaot ko nga anak mo sa maayong panglawas. Inguman usab sa itong mga kaigsuunan, condolence di ay sa Bibo Family, no? Din ha ang itong mga kaigsuunan, itong pastor Brother Marlon Buhol nga naa din ha karon ng serbisyo, maayong gabi kaninyo din ang tanan. O ingaman usab sa mga kaigsuunan nga naa din ha, Divina Gracia Family, Bilardi Family. O sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Abiod, no? Dili ta mo maisa-isa mga kaigsuunan, Yaron Family, no? Royo Family, Akyatan Family, Bukaling Family, Alingalan Family. Maayong gabi kaninyong tanan. Ngumanusab sa
mga kaigsuonan nato, no, dinhi sa Mawab, no, sa Aris family, Brother Daniel, yung manusab kang Brother Bubong, Brother Juniper, mayang gabi kaninyong tanan din ha, o yung manusab sa Leonis family, mayang gabi eh. O sa mga kaigsuonan nato sa Maragusan, din ha, sa mga doon sa ato ang church, mga kaigsuonan, Inuhales family, Brother Edwin, manusab kang Sister Alice Bidas, o sa kang Sister Marlene, maayong gabi kaninyong tanan din ha, o sa ato ang mga kaigsuonan, usab sa Digos, no, ato mga pastor dito, ato mga pangulo, Brother Imboy, Abo-Abo, o Brother Tata, Pedro Verde, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa kapatagan usab, mga kaigsunan, Brother Chami Punay, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Naman usab sa tuang mga kabatanunan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa mga kaigsunan usab sa nabunturan, mga isuon, mga kaparintihan, mga kaigsuonan, may gabi kaninyo tanan din ha, ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin, usab kaninyo. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Compostela, no? Brother Danny, Sister Inday, may gabi kaninyo tanan din ha. No? Manginaot ko nga ang inyohang durian din ha. No? Dili pagyod mahurot, makabalik ko din ha, mga isuon, higala. So, mao kana ang ato ang pagpanimbaya. Ingon man usab sa ko ang mga igagaw din ha, sa Janggas, maayong gabi kaninyo din ha, Nano family, no? Maayong gabi ingon man usab sa Pausal family, no? Din ha, sa Compostela. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa pagpadayon, maminaw ta o special song.

sahi usab mo yung ng tao nga kung wala pa'y kasukuan, wala untay, wala unta ako'y mahimong kasalanan. Apan, ihatag kini, ibuhat kini sa Diyos, aron nga ang tao makabaton, magamatarong, magabuhat sa iyahang kabubuton. Kay naging unusap sa Galatians chapter 3 verse 24 na ang kasuguan mao ang magtultol padulong kang Kristo. Muni siya'y mag-guide na to, no? Mudala ka na to ngagto sa iyahang atubangan. Ang kaning kasuguan. Kung wala tayo pagsunod, wala tayo paghandom niini, wala tayo pagtuman niini, no? Kumun kini kayo mga higala isuod. Apan ato kini nga makita sa tanan ng mga kasimbahanan, no? Itublo kini. Pero nasayod ko na malisod kini alang sa tawhanon ng pagsabot o alang sa tawhanon ng pagbuhat, no? But ipasabot maghigala kung wala ang tabang sa Diyos, wala ang tabang ni Kristo sa matag-usa ka na to, dili na to kini mamahimo. Kung kita lang sa tuwang kaugalingon. Musa, inahanglan kita og tabang. Sa Diyos. Inahanglan nga ngayo kita og giya nga ito kalinga. Aron siya maoy maga tabang ka na to. Atagan kita niya sa kaalam, no? Kaalam nga langit, no? Pinasahi nga kaalam o Holy Spirit na mo'y magagiya ka na to harang kita magkabot sa pagtuman sa iyahang tanan kasubuhan. So, dinhilang ko to. Paginaot ko nga ang Diyos magkapanalangin nining kagabiron sa to ang lubo nga panaguban sayod kung naa ka mo na padayo nagasubaybay sa itong mga listeners, manginaot kong katagan na ito o dako na pagtagad, no? Na ini nga naghinapos ng mga kapanahonan. Ang giingon sa Ginoo na ang mapadayon, no? Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Apan kung undang ta, no? Dili kita makabaton. Kaluwasan kung undang kita sa pagtuman sa iya. Ang Diyos magapanalangin, ako manamilit ka ninyo, Brother Charlie Tumungkak.

0: may kalahian sa una o karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa mending uban?
1: Wala na, nga

0: Exciting!
1: XFM. XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule. Sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palihot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Santa Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, the doctor thinking, dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusod. Desminorea. No. Santa Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ikaw ni?
4: Uy!
3: Daan mo palagi ikaw, gini ba?
4: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di ay sa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Sanfon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
4: Wow, dalita kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanfon Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini, dahil nakaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon, immune booster magunin Sanfon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanfon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, paus magkaayo?
6: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
6: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electric Arc Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umabas or Luger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: produkto sa Yes to Health, Mabait Sap, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o agunay takos na silo. Mensahe sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pagkuratera mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sup-sup og chupon.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Sa katabi.
0: Akuan El Niño Misoto.

0: FM.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala, kaling driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Permi Mabilar. Kaya gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako, ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga ng balaka ko kay Bastion at mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatuan o glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, na may nakayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dali sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sigayon ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
13: ay ka, Cordero. Nagabutiki. Itong-itong ba na sa akong panit at sa niyahan ko? Narawa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakandang itong sa
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Mandami gig!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: ihalah naong sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, manawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sunog, ipalayo sa mga bata ang kusturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: mana lo? Solo jacuzzina.
1: Oh, alak bugawa.
0: So. Di man mudagan ka?
1: Hadloka. Unsa man ka mubugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Cosmetics user, atong paminawon.
6: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghang ang natabangan.
7: Di makatuig nagigan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula na bagir ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe yun eh kay epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigil na lubin mo sa ubang tao kay mahal mo kung kasi naayagal lang ang virus na. Kaya nga, pabigid ko na tumar sa Premium D3 para ano siguradong protektan mo ganyan po, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito po.
4: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Basta ka tricycle driver. Kapoy kayo, hindi yun na lim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So, kaya dalunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, ulisin kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di mo kulangan, gumaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ Stereo, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ Stereo Limitless Design.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Manta Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba, ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan ako.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
5: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko, di ba? Buha pa kayo kung buhok.
5: Lagi, taman rako sa ibuk ani. Wag ko kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman! Usa na adikto?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
9: Pag-ambing sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Podcast sa the next user. Atong paminawan.
1: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas. Ay, para sa unang kape nga akong ginom kaniya itong nga. Maglabad na ngayon na akong ulo. Karoon niya nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Basta niya hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo na. Iba, makaingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyan si Miloya, oy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, isang manhi.
3: Says the pain, panggan ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist all the doctor. Sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapipili sa mga butika.

0: Isugayo si Papang mga higala sa iyong kanta, oy. Grabe ka, ayaw ka na ma-feel na ko ang iyong panggid siya. Anong isug siya? Ano? Paminawan niyo sa intro pa lang siyang kanta mura, grabe na kayo ang grabe na kayo ang paghimo niya o ganang ito gani sa gitara gani limot magpana ko basta check it in
1: wako damhang mausap ang mga sad mo.
0: Mabuti ay mausap, manggain ng tiyangaw. Kita pa.
1: Mamahalan mo ako, samtang nahilayo.
0: Uy, mga higala, nagyaw-yaw naman tadiriwa pa may dito mapaila-ila, no? Maayong gabi, kaninyong tanahin. Ako ang inyuhang, Kuya Helen. Wala ba yapakpak di hanga itong doon? Wala ba? Ayan, namagabi na kagwa, no? Well, maayong gabi kaninyong tanan mga paryente. Sulod sa usa ka dekada mga paryente. Ah, nag-uba na sab kita ha. Wala mo ma-shock di ha. Wala mo matingala di ha. Wala mo matingala nga karon kita nag-uba. Wala na mga higala. First time na to karong gabi una. Na virginan kita karong gabi una. Sa atong programa. Bitaw eh. Ubani ko ninyo mga higala hangtod o niyan tungang gabi eh. Kaya makigduyo ko ninyo pauban ay nindot ng mga awit. Siyempre ang inyong mga patimbaya di ha. Kung asa mo dapita karon. Naninaw din ni atong nasod sa Pilipinas nga wa na'y pag-asa char.

Alit ka ninyo ni mga takna. Ako ba siguro maupay paghumanog ka? Or? Ako ba na pa sa ilang mga trabaho? Sagad na sa mga sakyanan, mga driver sa taxi nga naminaw ka po. Oy, tanang mga malalang mananap na naminaw ka ron, maayong gabi ninyo. Basta nindot ng mga awit atong idalit ninyo tanan, kutob sa itong mahibawan, ha?

Inisaman dapit karon ga uwan-uwan mga pinalangga. Yes, puso kayong uwan-uwan din karon. So nindot ka ayo karon iinom og kape. Uy! Sa muka po din yung kantasig singgit. Sakit po ba yan sa dalunggan? Ano ito sa mga kanta ng mga kulang kaibakul?

kayo paminahon ng aning klase ng mga kanta, mga pariente, no? Pero, kana lang, maglisod lang tag sabot, no? Pero, in fairness,

ron sa pagtimbaya ning ato ay nga programa. Atong unang timbayaon, ha? Ang kuban usahay magtimbaya kay kuan man kanang find your height. Kanang pa, kung kita mo pinaka pinakataas maoy timbayaon pa ingon sa mubo. Karon padag ko ay nigtiyan. Kung kinsay da kog tiyan, may atong unahong timbayaon, syempre may lain pa. Oh, kundi si Benji Tolisik. Oh, kana si Benji, no? Jay, kumusta naman ka, G? Kumusta naman ka karon sa imuhay nga? Kinabuhay. Kusog yan pong kamuhagok, G? Kusog lang gihapon. Basta ligon og lawas, G. Kusog yan pong namuhagok, di ba? I'm going under in this time. My feet is no one to turn to. Why, hi? Kung kinsa pa man di ha, di sa kumuhatag og kuan ron. Uy! Isa ko muhatag ugar ng text line kay ako abiyan yung personal number. Mangayo niya muna ako uglod na nabuang na gini. Ay, kabalubiya ka nga. Basta makaibaw sila nga bayot ang ilang kachat. Ay, dahil yun, tamas-tamasan dahil pangayuan na uglod. Nga kita po at nga, dagunon ka itag pugos. Makahatag na uglod dahil na balibayinti na kaluoy. Pati looya gid nato, na? Tuho na lang kumuhatag o kuan ha, o ako ang cellphone number. Pero kung doon nag-chat diha sa ilang mga text line sa nagkalain-lain ng estasyon, kaya siyempre madunggan biya, tanong, dinis kabisayan. Madunggan dinis kabisayan, oy, labi na rin ni Cebu. Sa'yo dungog, pero ting dunguga. O, dunggan kay Tadere. Dili sa gihulungan. Maingon man din sa San Carlos. Uy, darba ko'y daghan di akong parinti din sa San Carlos. Uy, lawa ni San Carlos. Eh, kaya, ibawa naging ko nila. Anak ko sa kong papa niya, bayot. Na. Din sa San Carlos. Itong lugar sa kong papa din hindi. Pita, kang Iro man to. Lainap po nga na ning lugar sa kong papa. Uy, kang Iro din sa may... sining lugar diri sa bukid sa susunod ng San Carlos. Oy, Tubuso ba na sana ambo tara mo ni lugar na di dili na angay na kung kan oy hinumduman oy da bukid ka ayo. Imagine niyo na mga pariente nga ang mga bato diha sa lugar sa kung papa kay dagko pas bay. Oh, ano kita anak nga ang mga bato dagko pasbay mga pariente. Dito gibangagan na lang tayo ng bato niya diha mo na muyon tukutukol pa mugbalay. Na kung sama ni mga tao diha hina mga kay gas. Pangalan ng papa ako tong timanan bi pamutana ko sa kong papa tulog naman ron basta mga tigulang kay sayo kay matug no ana siguro ka na mga healthy good kay mga tiguang food nga dili healthy ay dugay pag matug walang kamo no samtang bata pa mo ano na inom jud mo og Santon Plus anang Santon Plus ha. Ay, di na lang ako kayo mag-explain anong Santon Plus. Dugay na rin sa itong market. Mauni ang maghatag yung kaligon sa inyong panglawas, nga dili mo dali-dali takbuyan o sakit. Labi na lang na yung mga tao, diha nga, kusog kayo ma-high blood. Ngayon ba, usahay, dili mo inom o mga ing-aning food supplement, kaya matupo ko no, ako no'y gibate. Unsay way gibati uso na dinhi sa Pilipinas nga bisagwa kay kwarta hilantanon gihapon ka uso na dire so bisagwa kay gibati ala inum Santon Plus mapalit man na sa mga butika o mga pharmacy good ang Santon Plus unsa dai ka

0: Pinas, la New Corelia, del Pilar New Corelia, 69.
1: Hiling ko ka ng kape?
0: Kape mix ko na, kape lang naman ko. Mayang tulog, normal yung ihi.
1: Kumusta ang imang pagbaw?
0: Arang ko, karong ka na muna. Lami yun sa kanang lami sa blasa yun. Ako lang ito yung agad sa istasyon itong una. Itong wala pa ito ang clinic nyo sa palingki. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsunan ako.

0: nationwide.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Center Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Center Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Center Plus Herbal Oil.
2: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhid.
3: Cess the Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Cess the doctor. Santo Blas Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang, ang kape na akong dinainom, dili ko kahurot, isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogas, lumakong kuto-kuto. Ana akong silingan, try mo ang Santo Blas Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi dyan sa Tupunlan. Lami siya, karon Santo Blas Coffee Mix na ako kape. Upante sa shake, ako mahurot sa isang kaatlaw. Highly recommended dyan na po ang Santo Blas Coffee Mix.
3: Santo Blas Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit.

0: Grand Nationwide.
1: Σαν τον Boss Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong biskuto na healthy sa lawas. Sa Don Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa San Don Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban mga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka San Don Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kape gani sa San Don Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus

diba, mawin niya ang pinakabagong programa sa XFM. Kanya itong programang Handusanan sa Kagulanan. Sa karon di sa itong magbasag suwat, ha? E bago pagod tayo nagsugod, karo pag ganyang gabi una, manugo na dayon mo. Ay, mga sunod adlaw na. Ah, sa tamino lang sa mga enjoy lang sa kanta.

ano man ni Bi, ato ni pangutano ng atong mga higala at ang mga naminaw na to karon. Nga naman nga, uso man ron ang pislang uoy. Mga magyapon ni epekto sa gitawag ni Lag Haze, Haze Sky. Kana bang abog nga naa sa hangin? Kami manggod ni sa mong location, dool manggod ni sa Indonesia, dapit. Murag dool kayo itong, di ba nagsunog ang Indonesia? Naabot diri ang aso. Kana nasa babaw ba? Iba mo among mga ang kanang adlaw na mo din mahapon kay Red Kaayu. So, delikado po di yun yung haze, no? Kay kung doon na kay sakit na asthma, di ka kaginhawa. Pero kung magatiman lang ka sa imuang kaugalingon, anong maligo lang yun, takapirmi ka dadlaon ta, J. Mawa na siguro ang abong.

bitaw sa hay ng mga construction worker kay inom ko na sila tuba. Inom sila tuba kay para mawa ko no ay kinini ay semento nga na silang baga. Ha? Semento na sa mong baga? Ikaw ga na, ambot lang. Tingnan na lang ta. Kasi ga, may mo naka-istatwa siguro ang higayuna, no? Oh, ha? Pero, kanunay lang yun ka nga mag-atiman sa itong lawas. Inom o Santon Plus Capsule. Yes, that's right, ang Santon Plus Capsule, no? Naaram na sa mga butika o mga pharmacy, mapalitra na ninyo. Ay kining Santon Plus Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Notado na ni na makatabang kaninyo, mag-regulate sa inyong blood sugar, blood pressure. Labaw sa tanan kung doon na mo yung mga bukol-bukol, mawagtang na. Okay ni mapalit sa mga butika o mga pharmacy. Ang pangalan, Santon Plus Herbal Capsule. Walay laing sumpay ha, dili sumpayan o bisag unsa. Mauro na nga, Santon Plus Herbal Capsule. Nala, enjoy lang mo sa mga kanta kay nag-prepare. Lagi ko kanta din ang ganahan mo. So, I hope nga dili sa mo matulog rin kaya tingurong pabiyarong urasa ay. Ayos mo katulog ha. Magpadayang batang kanta. Wala tulugay ni. Ayahay kay mo diyan niya. Ako din magsigi ko din gawin yan. Wala tulugay ha.

0: iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mag-isa.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain, symptoms persist all the doctor.
0: Santo Bus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may nuwag kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyondangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag ako nisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Ako nisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit.

0: garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhon Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhon Plus
1: Herbal Oil,
0: Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko madapuntag, inigman na po ang binungsat ng kape, ikapakarap ng ulcer. Inigingo na po, sulayan na po kunog inom ang santon ko kumix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigid kaayo ang santon ko kumix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ibalik ta mga higala. Mabalik mangkaya ng mga namutang. Nawa mamayad, kita pa. Balik ta oy, kinaminaw si Joel Salmorin karon, dinis may bayawan, bayot. Aminaw di

nanaw ra na uy. Labi na kasi tanawa ng short drama nga mura ba dunay kwarta gibayad. Sige ra tanawa ng free. Mahayan ra na, tagdi pa na.

kahoy. Marabitaw ka ng... Marigaw ba, kinagipakaubos na nagkid ni mo ang imong kaugalingon ba? Kasuhay jud ko ani. Nga grabing tumangyo kayong pagpaubos bitaw. Kaya akong na-realize jud nga dapat jud magpaubos kay ang lami nasa ubos. Ito! Naminaw kay nga ni klase nga kanta. Sakit kayo batiun mga paryente, no? Ingani ang kanta nga imong gipaminawan, unya human ang imong gikas why sud. Kita tinugod. Ay ingani pito ang kanta unya human wala kay sud imong gikas. Ay napildin mo sa scatter. May pag mo follow ka ni Jewel Salmoren ni Boss Doy. Kung abuton to sa iyahang kuwan ka kabutan uy mga hatag og cellphone uy ay grabe to si Boss Doy kuyaw kayo to uyaw to mas kuyaw pa to sa Bagyong Undoy pangitaan na nyo iyahang Facebook nga nga nga nga nga Boss Doy ay magsige na siya live diha magsige og pataya unsa ni mo ha Boss Doy unsa ni mo ha kanang lasto na imo ha bawal ba yan na illegal na. Asa? Mga higala, madunggan kita sa Visayas o Mindanao, sa Kabisayan o Mindanao di ay, no? Madunggan kita din sa Cebu City, labi na ni mga driver nga naminaw karon. Kumusta men? Daga na ba o kita? Lisod ba yung panginabuhi ro, no? Ambot na lang natin ako nga nung lisod na kayong kinabuhi ro, no? Pag wala may kwarta, kituwa na naman tanan sa mga congressman. Ay, no, sa. Ito ang mga pichi-pichi naman na nahibili sa tuwa. Uy! Ayaw mo kawala sa paglaom, ha? Kaya kita mga Pilipino, anad biya kahit taningingani nga style sa kinabuhi. Taong biya, tapirmi kamuting kahoy, no? Nga way reklamuhay. Bueno, mga pariente, so wala makaila na ako, magpaila ko ninyo. Ako di ay si Kuya Helen, ang inyong makauban, sugod karong gabi una. Hangtod sa hangtod. Ay, gikan sa alas 8 sa gabi, hangtod kita alas 11. Unya, sa sunod yung mga adlaw, magbat-bat kitag suwat tampo, magbasa kitag suwat. Kada mga suwat nga kapupuan ninyo o mga pagtulunan ba? Dili na mga suwat nga parihaan ng mga short drama sa Facebook nga libre nga way ayo kung asa to ganahan ta mapay bitinon pud ta. Namin ang uban diha nga 300 na pwede ra nilang pwede sila mo subscribe. Uban diha manan-aw na lang sa mga libre nasa Dailymotion, nasa TikTok. Aluuya pud oi. So, magsugod tagbasa ugma. Magsugod na siguro tagbasa ugma, no? Sa mga suwat. So, ayaw mo kaguol. Na padayon lang yamol mo sa pagbilar sa manako. Katong, na yung mga trabaho niya, gabilar permi. Yan, ha? Oy, binje, talisik. Ayaw, sige, katulog diha. Doon kay Bobby, agadong, no? Ating urong parang orasa. Sa'yo, pakaay. Urumon, ganit. Tagbasa. Ay, sa ikatog diyan, unsan yung bataan niyo. Ay, maglago, tabadayin ko niyo, Benji, ha?

0: akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis The Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis The Pain, isa lang tanggal agad.
1: Sis The Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis The Pain, symptoms persist all the time.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ato na kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the bus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uwi ng sakit.
5: Premium T3, ang bago!
6: Mahilig ko sa sports na ang termikong nagpapagodisyon sa aking lawas ang dinakonsider ang pagpupag po ng T3 kalaan na ako sa diesel.
5: Premium T3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium T3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uwi ng sakit.

Ah yes, XFM kay Nationwide. Pero kita, narata diri uy, besides Mindanao rani uy. Pero okay gihapon. Kay mga Bisaya man, nga may paboritong kanta nila. Birahikol.

walay tulugay. Ay base di ay karon ganahan ko manghatag di ay kog GCash be. Sige, suwaji, suwaji! Suwaji ko karong gabi eh. Kumuhatag di ay kog GCash karon be, aber, o oh, ganahan kog kalita. Kanang kalita ko ba ganahan? Kaya naminaw ka man karon, tagahan ko, ganahan ko, muhatag ko kalita kog GCash di. Doon na na kay pangtaya dayon. Away, klaro. Anong ito ba tama makapalit o bugas? Diba? What if? O sa kalibo dayon? Basti na. Kaya nga eh, kayo driver, taxi ka sa driver, kay automatic dayon. Pero personal man yun akong number. Uy, mura magmahasulan ng kuhani. Murag-hassle man kayo, hita sa kog number. Ako ang hita sa kog number, ay! Kayo, lisod kayo, ako ang number, ako mahatag, nga mag-chat ka. Pag-chat mo sa kuha, di, na, lisod kayo. Nga, uman, gamitin dahil niya ito ang number sa GCash na putsalain. Pag-sure, ay. Sige, mangita na kog number ako, ang palit ko, no?

walay tulugay. Kay base di ay karon ganahan ko manghatag di ay kog GCash be. Sige, suwaye, suwaye! Suwaye ko karong gabi eh. Kumuhatag di ay kog GCash karon be, aber, o, ganahan kong kalita. Kanang kalita ko ba ganahan? Kaya naminaw ka man karon tagahan ko, ganahan ko, imuhatag ko kalit o GCash di. Doon na na kay pang taya dayon. Away, klaro. Ano ito ba tama makapalit o bugas? Diba? What if? O sa kalibo dayon? Ay, pastilan. Kaya ay, kayo driver, taxi ka sa driver, kay automatic dayon. Pero, personal man yun akong number. Uy, mura magmahasulan ng kuhani. Murag hassle man kayo, mangita sa kog number. Ako ang mangita sa kog number, ay! Kayo, lisod kayo, ako ang number, ako mahatag niya, mag-chat ka. Pag-chat mo sa kuha, di, na, lisod kayo. Nya, uman, gamiton dahil niya ito ang number sa GCash na putalain. Eh, pag-sure, ay. Sige, mangita na kog number ako, ang palit ko, no? Dayon ta sa kalibo dayon ng mga gamay-gamay yun man.

walay tulugay. May base di ay karon ganahan ko manghatag di ay kog GCash be. Sige, sawaji, sawaji! Sawaji ko ka.

0: gabi na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Siya si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong ginom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom kaan.

0: istorya.
1: Sistinga lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
2: Nagtope ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Lupig pa nimo ang nasinsod sa lubog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 mg capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. At dunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. At dunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag gano'n sa anumang uri ng sakit.
3: Sister Pain. Diane Poito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Sa mga butika.

Uy, ganito tayo. Na-carried away ko sa kanta. Uy, Vista Nova. Ay, nako. Mga carried away maning songs. Ay. Mga higala ko, mga naminaw karoon. Diha sa inyo mga trabaho. Siyempre. Ano ba na nito mga amigo na ito mga gwardiya? Mga matipulo na ito mga gwardiya din sa Cebu City. O ang kaubanan na ito mga tagbantay o mga elepante din sa Negros. Maayong gabi ninyo. Ikon man ako nga mahigala karon nga nanilihig o kwarta din dapita sa may Davao City. Maayong gabi usab, no?

Mayong gabi. Kumusta naman ato mga gutang ni Hano sa Bukidnon, ha? Kumusta ato mga gutang? Si Kuya Helen, ang inyong kauban karon, nag-enjoy mo sa mga nindot nga musika, pero don't you worry, kaya ato musika nga atong i-play, ato siguraduhon nga ganahan ka. Kanang dili ka makatuba, magpula na lang mong mata. Atong awit karon, hatod kaninyo, wala lang kundili sa Santon, Ross, Herbal Capsule. Wala lang isong

rin mga kanta galagot. Nang kudre nga ako ay nagplayan ng kanta, oy. Grabe naman yung mga awit nga akong na-play. Wala ganyan ako tayo pa. Galagot ako kudre na minaw ba? Ay, pasakit ka. Ayaw, lagot. Suwaya na to, be. Laing kanta na sad, be. Laing kanta na sad. Basta pildi ron ang katugon, ha? Pero ako, basta yung ani, inom dahin ko, oh. Santon? It wasn't me. Santon Gold Coffee Mix. Pagbakwa mo di ha, pag ready mo di ako Santon Gold Coffee Mix sa inyong mga bay. Palit mo pagkaugma, araw ngayon nga, diba? Nagtrabaho, bitaw ka. Nagtrabaho ka, isip gwardya, di ka katugon. Drive ka, di ka dukaon. Muna importante kayo. May driver mo jeep or karun bus, kaya siyempre gabiin naman. Ana, itong buhaton. Siyempre, katumatog, di ba tuminograd yun, no? O katumatog, eh. Huwag ba na ito mga tagkwarta, uy? Ay, sarado naman po ng GCAS ron. Sarado naman silingan. Pero mga tagkwarta, huwag GCAS. Kahit mamali pa si una sa itong programa, di mga tagkwarta, huwag ma. Habi nila, huwag tagkwarta, che.

0: Sunset Plus, Coffin Mix User. Atong paminawan. Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangskin ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako po si Francisco, mahilig ako mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sis the doctor. Sa mga butika. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ay! Ngayong gabi!

naman siguro ni mga taga-Bukid, Ronoy. Natulog na siguro ni mga taga-Bukid kay siyempre, ugma ba yan, magkuan pa, magtugway pagbaka, so, kana, nga na atong kuan, nga na atong sitwasyon.

kanta na unta ko maulaw man kuha ni ako mga kaila karong rin. Kay gusto mo kanta, unya, bati man tagdingog. Salamat ako din timbayaon ang ako mga friends sa Picas Purgatorio, mga higala. Akong usaw-usawan sila sa pag, kuwan ha? Usaw-usawan ako sila sa pag-mention. Mga Bisaya, asa din sila? Kini si Aphrodite, kini si Idolize, unya kini si, kisa mi si O.O. Sigurado, tiguwang na ni ba? I think, mga 20 years na ni Shadery. Classmate. Katoy niyo, amigo si Paro, happy tabi at tumamatay, kay gidong gabi ito na ako. Ito ay gabi na kaayo. Karon, din sa Pilipinas, kung asa man mo dapita, pero naaraman mo diya sa Cebu? Sigurado, dugay man kayo mga tuog ni mga taga Cebu, oy, kaya muban na ni manguot pa man. Ang mga taga probinsya, sama din sa Dihulungan. Kanang Davao region, kaya probinsya man po na nga tuog na siguro mga tao, oy, bro, ganina rin ko gaingon nga ating orom ba, yung orasa, oy. Dapat din sa mga tulog mga tao, oy. Mabot naman si Paro, masakpan ako. Ano na ito sa tusunod niya music? Para ninyong tanan, ha? Sa tanang mga igat nga naminaw karon. Mag-bago ang lahat.

0: Maida, ato ni palungon ng kanta. Iwan po tayo, matiti aning-aning kasing kanta. Aside makatulog ta. Ato lang, mahinumduman ang mga kagahapon, mga ex, mahinumduman. Meron bag nagdato sila, suwerte na ito, dangan na ba gidato na? Ay na. Oh, ang buhat na iwan. Kasagaran sa mga babae, no? Kay ganahan jud kayo uting kayon kining imong kugan sa kagahapon. Ana ganahan sila karo gumakanta nga sama ani. Ana mga kanta nga may makapasakit nila, maghilak-hilak dayon. Di ba?
1: Pero di ang
0: pero in fairness ha, ang singer ani tungod kay nabigo naniwang baya. Di naman di ay kinanglan ang pickleball oy para magniwang. Kinanglan, kuwan naman di ay. Pasakit-sakit naman di ay oy. Oh, by the way, unsay oras di sa inyo karon oy. Kay lahi di tag-uras ay. Kay basta ang atong oras diri karon maura po ni gahapon. Balik-balik ka din ni oras, no? Sa di patang padayon, ha? Timbayaon na ito. Dali si Berto diri. Uy, Berto! Kumusta naman ka, Berto? Ay, ina nga, wala kay arthritis, Berto. 17 na nga katuig, aning mong trabaho, hoy, ayaw ko kilala, ha? Ako, asigurado ko, no? Wagin mo na nga minyo. Kaya ko na nga minyo mo, wa mong ganun dala. Kinsama ninyo karon ang nagpatulfo. Kasi na yung nagpatulfo ninyo niya, wala may kailadayon. Huwag mga higala o mga adlawa, magsugod na tagbasa sa atong suwat ng ipadadinhin sa atong tulumanon, ha? Kay karon siyempre, mapamay atong pagkuan, mapamay ato ang paghasmag, yun daan yung atong tulumanon, so di pa kain, ulaw pa kaayo, eh. Bawa, maulawan biya, tuwag-tani. O, gini ato intro dayon, o, ugma, o. Ado na kabay suliran nga nagumon sa imong galamhan? Madili namang mapasan nga ikaw ra? Ipapasan sa uban. Ah, siyempre, inyong kauban ko yung Helen gihapon sa kahanginan. Madunggan ta ha, dinhi sa Cebu, sa Negros, dinhi sa Mindanao, dinhi sa Pagadian City, maayong gabi ninyo.

Eto, bag. Hindi liungo. Doon na ba mo eh, mga problema diha? Ipadana din sa ato ang tulumanon, no? Kaya ato ng taga-anog pagtagad, ato ng dramahon. Aron nga, kapupuan po o mga istorya sa uban niya mga batanon. Ito din timbayaon po ang mga naginom-inom karong mga orasa. O kito mga hay pa karon, no? Sigurado di pa manggid mo katubya, no? Undang na mo, oy. Undang na mo. Ibiya na maayo sa health ng ingana. Well, padayon ta sa ato mga nindot kayong musika. Lahit mga ilato istasyon mga igala, kaya musika diri grabe kayo, no? Anggay, lami apod ani oy. Imagine man ako murag dunay kandila nga itong oh. Umay, ang usa ka babae naghigda niya ang nagbistig pura-pura. Napula kay ngabil.

Iya po na ning kanta o murag ma-impluensyahan man sa tani nga magdumot. Kabantay mo ngayon siya nga pantiman i kahit doon ay ilubong.

Matudluan man po tao brutal ani nga pangunahuna ning kantaha, oy. Pati kaayo ni agari ko. Pati kaayo ni nga kwan, oy. Higala, namina mo sa XFM Nationwide. Ako gyapon ang inyohang kaubang karong gabi una, si Kuya Helen. Bon ako mga higala ug ma mga tagtag kwarta kay kapoy kay sigig silig og kwarta diri sa bahay oy mga tagtag Gcash ug ma sugda na to no para dili ulaw kaayo sugda na to sa 20 pesos usa ang Gcash no Gcash sa to 20 pesos paingon ta pasaka ta pasaka hangtod nga usa ka libo ano puta sa to mga sponsor naman tay mga sponsor nga tighatag manghatag mga inislaan yung mga virtual gift nga wa ni Pulos na yato ni Makaon. Ngayon ato ni mga abroad god. Ngayon ato ni si El Aliti. Ito may mga ngalanan ni. Ang sama ni. Tago-tago ni. Anong lisod man ni kayo Bogart? Si Elitia. Boss! Maayong gabi po ni mo diha, boss. Niya si Apro. O si Idol. Ano ba nila nga tulog? Dili ito na pansin ulit. Habi pa lang makabata na kita pa inungdan. No? Kunya, dili sab ko makahatag og text line. Kung gusto niyo mo text karon kay syempre, personal number na ko. Sama sa kong gingon, personal number manin ako. Kunya, kining nambira na po ni Gcash. Basi niya kawaton ba? Lanog daw takayo karon sa Canada. Saba diha, uy? Lanog sa Canada nga, naro ko rin abot tadi ha. Maulaw tadi ha sa mga Indian. Mga Indiano rin ba na po yun ng Canada? Ako pa rin may makita ko nang nai gakalo o murag ka ng kwan. Pinutos. Saan man din mga taga Canada? Nagtuuman ko sa mga taga Canada nga mga puti ni sila. First time ko noon, ni Adto Kog LA. Ang akong expectation, napo ko si Roplano nga dagat yung mga puti. Pag-abot ako nung sun eh. Pag-abot ako, dunggol ako LA nga. Ang mga tao halos man talagang mga insik. Mura mga bibalik o China. Nga, ang mga tao, mga insik. Dahil mga, basta mga Pilipino ramang kayo gnaw. May ilan man yung mga Pilipino no, kay lisngag o ilong dayon. Anang dahil na. Sa Canada, puro po mga Indiano. Sa ilong naman ginamibalaan, bisag unsaon pa sa Pilipino sa pagpataas og ilong. May bawaan gapon, kaya nataas og ilong. Mupikot man yung mata, kaya mabinat ng tumpanit sa kilid sa mata. Mura na yun ako kasi po Jiko og naong. Ay, amba. Pero gwapa ang Pilipina. Ay. Sige lang ko na, good, okay naman ang mapataas o gilong, bisag dilita taas o gilong, pero dapat nakahibaw sa dagkagun sa imong itubag sa imong anak po hon, kaya mahihin mo, ma, taas na yung kagilong, niya, uman, ako dili, gi-adapt man siguro ko, ah!

bigaon po rin si katawa diri. Bueno, mga pariente, mga kaparintihan ko, ay ka mong kalimot ha, sa inyo hang maayong panglawas, importante yun, no? Nga maayo atong panglawas kay unsaon mo na, naka sa Canada, boss, naka sa Canada, maayo imong kaugmaon. Unya, gili ka maugmaan. Unsaon mo na nato. Importante nga, nakay kaugmaon, maugmaan po ka, so imong buhaton, ang imong panglawas, imong atimanon. Tomar og Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule na ay mangustin, na ay moringa, dagan-dagan og mga ingredients para ana, no? Ah, sige, palit og kunay, sige, libre sample. Ah, mamalit, mga ikana, mga gift-gift diha nga wala'y pulos. Human, mangayo ka. Na sample diri o tag 1,000. Bueno, mga pariente, dugang pang-awit alang kaninyo. Di sa ito magtapos. Uy, huwato na to ang brand out nga mapalong tayo at mahuman na niya itong programa to. O magkana. Na itong kanta nga gisabutan. Asa naman itong kanta nga kung paborito na unsa man sila ka.

sa Tibok Pilipinas, may galamaw niyang pinakabagong istasyon, ang XM Philippines. Madunggan ta sa naglain-lain nga dapit sa Tibok Pilipinas. Madunggan ta ba sa doon na lang mo yung radyo? Ay, kanahan po niyong makadungog kayo ngayon yung radyo mo. Lain na kayo mga higala, no? Sorry kayo ha, karong mga takna, adili mo makadungog o inyong mga paboritong kanta, inyong mga requested song. Tungod kay dili pa ko makadawat sa inyong mga text, no? Pasensya gid kaayo mo. Ako nagyud ang mga yuog pasaylo ninyong tanan ha. So ugma na lang gyud mo palit sa kog simpak lain ba ni Pilipinas, no? Kay di ka kapalit og simpak kung kanang ikaw ano bitang kinanglan pa man imong naong ni imo pa mang registered mga ingano gid klase nga mga pamaagi good, okay? So ugma ng adlawa. Karon, para ito sa itong mga awit niyang kantagikan sa militar. O, militar naman. MLTRDI. Kasi mo nagsuwat po na ng MLTR. Mapabasa ni militar man. Hanggang naman, teknisyan. Uy!

DXY2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7

people, I'm going down.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakatitindi sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas lakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Nasuog na pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa ating pong programa. Ito po muli ang yung lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
1: Okay. So mga kabayan po natin na gusto mo makahilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa ating pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text 9096960965445. At huwag po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa ating pong mga kabayan na as much as possible, mga kaibigan, eh makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga sintomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama, ano? So, mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamuntan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dubinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Echoes Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas, Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas, Palawan, sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan, ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw. Muna Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan natin po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa ating pong program, mga kasama. Okay, kung meron kayo mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po, ano, sa pagtatala ano, ng, sa APSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas do, itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Dok, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang, pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Dok, nabubuo itong ganitong karamdaman, Dok?
2: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano?
1: Mm-hmm.
2: Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
1: Mm-hmm.
2: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum, ano? So, dahil sa maraming possible causes na o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumubyang mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin,
1: mm-hmm.
2: pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi, very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka,
1: mm-hmm.
2: yung systolic, yun yung nauunang numero. Alam mo, 120, yun yung systolic. Over 80, sabi natin, yung diastolic, yung pangalawang numero.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pagbomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, magfeel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa, then they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito eh isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagnulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema, at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyadong mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease. Ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, kahapon ang pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. So, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng problema sa ating pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbubomba ng fresh blood and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Kasi yung mga nakukoma, diba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung papanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa, ano, mga problema. Minsan yung iba daw, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano, o yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano. So ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayo huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cup or wheezing or dry cup, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano na, pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging di makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot, at yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Ako, ha? Sa mga kabahin, kayo po ay nakakaranas ng ilan. O karamihan, ha? Sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo.
2: Kasi traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka. Sa mga pagamutan sa inyong pong lugar, may mga kilala po kayo, no? Ng mga cardiologist. O kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
2: Uh-huh.
1: Bigla ka nalang matutong.
2: Meron nga tayo nababalitala ko, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun.
1: Hmm.
2: Ang kanyan lang parang kinocomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib.
1: Hmm.
2: Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpet sa dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kasi
1: walang pinipiling edad ko.
2: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano pa ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts, okay, pagka meron pong ganitong karamdaman?
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam na naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Pinako, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ang antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daloyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kaubayan po natin na gusto mong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium yan na nakakatulong para sa ano, sa ating pong puso, mga kaibigan, lalo yung lakatandok. Napakaganda pala yan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs ng mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magtaglay ng maka, pampalakas ng libido, may taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin. Southern Plus Coffee Mix.
5: Ako si Ro, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
4: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto.
6: Dito ka na sa subok nga at aprobado ng mga eksperto.
7: Samsung Plus Gold.
6: Ngayon, mas pinalakas pa.
7: Pinagaling.
6: Pinahusay.
7: Samsung Plus Gold.
6: Pinakalong mangusti, ang palaya,
7: garlic,
6: malunggay at spirulina.
7: Sa Samsung Plus Gold.
6: Di ka basta-basta bibigay.
7: Tuloy lang ang laban sa buhay.
6: Samsung Plus Gold.
8: Mabibig sa pera malapit buti ka sa yunggan.
9: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palagasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Meron po ang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa ating pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes 12 Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Isuot nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, na atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits na ito. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto niyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa ating pong mga mata ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule. Then meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc, ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yung specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama. Oh.
2: At saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka kaya-kaya pa yung sakit, tinitiis-tiis pa. So, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung ating pong thinking, yung ating pong concept about sa mga sakit, sa ating pong pangatawan, lalo sa panahon ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit.
2: No. Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo. Tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold muna yan. Samahan mo na ang Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yung tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc, ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Aji Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners at sa mga kaabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Tadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong atlido. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emon po ang Santon Plus na wala siya. Nanan na

0: Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang gabi na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
2: Ay, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
2: Nanuman?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos pa hinawala kong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka

0: maaaring malikayan, huwag makapat mo ng glaucoma, katarata, pterygium, o gubanbang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
1: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, nalayaan kay Kusay, magsigaw ang duka ko sa klase. Higyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, magka sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, di nang dayong ko premium D3. Di nungod ko, ba't yun ang kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blowing ko. Di presa una, mas pagkay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-premium D3.
0: Gel capsule na makahatag og instant energy tungod na doon na kinitaas na medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika. Zafra Plus Coffin Mix User.
2: Ito, sukay ko mga pin. Pag-abot na akong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong balihini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Tone Plus Coffee Mixer jug ko, niya. Hindi lang acid reflux, iyang natambala, rati akong arthritis, antun karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I.N.E., taga-panabo, office worker.
0: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambra Plus Coffee Mix. Kape na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julian Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa ugma para sa inahan ug bata.
4: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kapiba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Vision Next Plus. User, atong paminawon.
3: Ako din si Aaron James Magigis. Magkisiti ang news, lumulog sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha, o hanap ako.

0: Pana co ponad nie osobowce i problemy Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang armalikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.

0: sponsor. Atong paminawon.
1: Ako dahil si Bal, 40 years na, taga Dabaw. Sukad na 40 years na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kakiniyo. Hindi na sa kakiniyo sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog ato kay di magkakatulog o bayo. Huwag makamatulog ko buka na sa pagbalik katulog. Huwag malabiri ka tulog na din ko makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbanggo na good ko. Kaya to bilo man. Magpamag-inan ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Vision X Plus.
3: Yes, sir. Atong paminawan.
4: Ako si Janet, ang titles and news, sa taga Bukidnon. Nadun na dyan ko problema sa mata. Sabi na sa akong pananaw nga, rating katula. Pero sige po siya luha-luha. Problema ka, ayoko kay mapit 200 ang ako ang trabaho. Labi na kay consenter ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko nga about anong Vision X Plus, so akong gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatulog pag luha-luha sa ako ang mata. Okay, dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So salamat kayo, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Na makatabang, arumalikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola.

0: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang season sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron ilong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana mabuhayan sa
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup,

Oriental o 4F Star Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F Star Rental o 4F.

0: lamang ako na yung usuriyan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inong 3 times a day na sinatudyod na kung pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
0: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman nga puno sa ugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel.
2: Stone, nagpilain yung gasolina?
3: Uy, Tay! Prato

0: Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, Tagapuro, Bayamon, Matina, Playa. Sa 25, Vero Baskog pa. Ay kayo, wala pag bisyo kayo. Nagainom ko kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na kuna kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muro mag ni Baskog ko gamay. Mura ko ni Bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, ginagong nahilang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Itong mga tarihan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo, balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun na ba.
1: Nagtope ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako di si Jimmy Torres. Dahil 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na ako yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hut sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Super exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Oras 101.7, XFM Bukidnon, alas 6 na sa buntag. Tuganin ang mga ulang tudling sa atong mga balita.
3: Headlines.
2: Sa balitang lokal, lalaki nga gi-report nga missing, nakaplagang patay sa Malaybalay City.
3: Headlines.
2: Sa balitang regional, mag-asawa nga retired teachers, brutal nga gipatay sulod sa ilang balay sa Cotabato.
3: Headlines.
2: Sa balitang national, PBBM nagmando sa dinalian nga pagproseso sa performance bonus sa mga magtutudlo.
3: Headlines.
2: Sa balitang international, 50 ka mga civilian patay sa airstrike sa Myanmar.
3: Headlines.
2: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas nangandam na alang sa umaabot ang window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
3: Headlines.
2: Sa balitang pangkalusugan, kanunay pag-ihi ug daling gutumon usa sa mga senyales sa diabetes.
3: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Miss Rachel nag-donate og $5,000 sa usa ka bata nga adunay sakit.
3: Headlines.
2: Ug sa balitang kakaiba, Canadian nalibot ang kalibutan sakay sa bisikleta.
3: Headlines.
1: Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balita
4: sa punta kauban si Katropang Hanilu Tabius.
2: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes. Pizza size tingbulan sa Oktubre tuig 2026. Nanukad sa lumak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Ug kini ang
3: Express Balita.
2: Ug karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unangan ay sa balitang lokal. Nagpadayon ang Provincial Government of Bukidnon pinaagi sa monitoring sa Provincial Social Welfare and Development Office sa pag-apod-apod sa 2026 Rice Distribution Project alang sa 22 ka mga lokal nga panggamahanan sa nalawigan. Kini gipunduan pinaagi sa assistance to indigent individuals, families of food assistance, ubos sa local government support fund, financial assistance to LGUs. Sa LGU impasugong, gipangunahan ni Mayor Mai Okinlay ang house-to-house distribution uban sa pakigdampayayong sa kasundaluhan sa 8th Infantry Battalion, konsiyo sa Barangay Dumalaging o Kapitan Bayong, BHW, MSWDO, MAIA, BFR, LD, RRMO. Base usab sa datos gikan sa DS o PSWDO, anaa sa 254,000 ka mga sako sa bugas nga tag 10 kilos matag pamilya ang gitagana para sa Bukidnon o gipunduhan sa national government og dul-an 178,000 pesos o 178 million pesos nga gidownload usab pangadto sa provincial government. Ubos sa DBM, DILG Joint Circular Number Series of 2016, ang Rice Distribution Project nagtumong sa paghatag sa mga targeted food assistance ngadto sa mga pamilya nga anaa sa kahimtang sa food insecurity. Apil usab sa giilang nga mahimong benepisyaryo ang poor, near poor, vulnerable ug minimum wage families depende sa validation sa lokal nga panggamanan.
3: Balitang bukan. Balita. Express Balita.
2: Lugang sa balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balita sa lokal.
2: Lalaki nga report nga missing, nakaplagang patay sa Malaybalay City. Ano yung karoon ng report pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
5: Nakurat ang usaka lumulupyo sa Parok 5 Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon. Nga nagtigway sa iyang hayop sa dihang na palgang wala na kinabuhi o nagbuyod ang usaka lalaking gikatahong missing sa nilabay ng mga adlaw. Giila ang biktima nga si Delio Paglumutan, hingko ng panuigon o residente sa Parok 2 Santo Niño sa Maong Dakbayan. Sumala sa taho, si Paglumutan una nang gireport niya na missing ni atong Oktobre 1, 2026 uman sa pipila kaadlaw nga pagpangita sa iyang pamilya o mga PSO. Napalga na lamang kining patay sa usa ka sapa sa Barangay Simaya pasado alas 8 sa buntag, Oktobre 5, 2026. Sa pagkakaroon, padayon pang imbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa kamatayon sa biktima aron masuta kung aduna may foul play sa maong insidente. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Weeks ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
3: XFM Report. Balitang Dugan, Balita sa Dugan, Express Balita, Express Balita.
2: Huwag karoon sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional, Balita sa Regional.
2: Patay na diyang napalgan ang mag-asawang retiradong mga magtutudlo sulod mismo sa ilang panimalay sa Purok Matulungin, Barangay Poblasyon 2, Banisilan, Cotabato. Niyatong Domingo, Oktobre 4, 2026, gilang mga biktima nga sila si Elsa Bermijo Galeno, 82 anyos, ug ang iyang bana nga si Edwin Dakil Galeno, 81 anyos, ug residente sa Maong Dapit. Subay sa investigasyon sa kapulisan, naitabo ang brutal nga pag-atake taliwala sa alas 3 hangtod alas 4 sa kadlawon. Matod pa, nakadungog ang mga silingan o singgit nga nangayo o tabang gikan sa balay sa mga biktima. Apan, nahadlok silang mugawas tungod sa kangit-ngit o daling nagpahibalo usab sa mga opisyal sa barangay o sa kapulisan. Sa pagsusi sa mga otoridad, napalgan ang magtiayon nga naligo na sa kaugalingong dugo din silang duha. Nakaangkon o grabing mga samad sa ulo o bunal gamit ang gahi nga butang. Samtang ang bana, adunay mga samad din ang gaban sa iyang dugan. Na-recover sa crime scene ang usa ka kutsilyo nga dunay dugo nga ug usa ka putol nga kahoy nga gituhang gigamit usab sa maong krimen. Padayon pa ang imbestigasyon sa Banisilan Municipal Police Station aron mailhan ang mga suspek ug masuta ang motibo sa maong pagpatay.
3: Balitang Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional, Balita sa Regional.
2: Taga Butuan City nga namaligya og shabu dagpan sa drug bypass operation. Sa detalye sa report pinaagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
3: XFM Report.
6: Sikop sa search warrant operation sa mga kapulisan sa Barubo Municipal Police Station ang usa ka 45 anyos nga giila nga high value individual o HVI sa lungsod sa Barubo alas 12:40 hangtod alas 3:50 sa miaging kadlawon. Gipahigayon ang operasyon sa Purok 6 Barangay Poblasyon Barubo pinaagi sa search warrant number 19-2026 o 20-2026 sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Andrew G. Lupian, kauban ang Regional Intelligence Unit 13 o Provincial Intelligence Team sa Surigao del Sur. Na-recover ang 8 ka-headcelled sa shinga dunay gito ang shabu mukabat o 6.58 gramos o gadunay street value nga 44,744 pesos. Nakita usab ang 5 ka sa shinga dunay mga bakas sa gito ang shabu o nagkalain-laing drug paraphernalia. Lakip ang weighing scale og improvised drug use implement. Gihimo ang search and seizure og inventory at tubangan sa mga gikinahanglang saksi. Gipahibalo sa nadakpan ang iyang constitutional right og gidala siya kauban ang mga nakumpiskang ebidensya sa Barubo Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og hustong proseso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag-adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: XFM Report. Balitang regional. Balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Katapusan sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
2: Usap patay samtang angol ang kauban sa pagpanunggab sa Alabel, Sarangani Province. Sa Italia sa report, pinagi ng katropang Philip Oligario sa XFM, Jensen.
3: XFM Report.
7: Dead on the spot, ang usa ka lalaki samtang samdan ang kauban. Human ginunggab kagahapon alas 2:45 sa kadlawon sa Porokbitos, Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani Province. Giila mga biktima nga silang Arnel Piodos, 33 anyos, o si JR Piodos, 30 anyos, nga mag-igsoon o pulos residente sa nasampit na lugar. Subay sa investigasyon, pauli na ang duwa ka biktima sa dihang nahitabo ang pagpanunggab. Dali dayong miresponde ang kapulisan sa Alabel Municipal Police Station apan nadala na sa ospital ang mga biktima. Milabay ang pipila ka oras gideklarang patay si Arnel Piodos tungod sa dakong samad nga naangkon sa liog ug dugan samtang padayon pag nagpaalim si JR sa Balay Tambalanan. Nailhan na sa kapulisan ang giingong mga suspek kadali nakasibat human sa insidente. Sa pagkakaron, padayon ng pagpangita sa kapulisan sa mga suspek, pinaagi sa hot pursuit operation. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taba ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: XFM Report. Balitang regional. Balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Alasize, this is Shetina sa Buntag. Mga katropa, para dili malikayan nga matubuan o bukol ang atuang o para malikayan nga matubuan o bukol ang atuang kalawasan, Mag Santone Plus Capsule ka mga katropa. Tungod sa sagol niini nga mangosteen nga adunay santhons nga nailausab nga usa ka anti-inflammatory o adunay anti-inflammatory properties nga nailang epektibo kaayo. Bato ka ngadto sa mga bukol-bukol sa kalawasan. Makatabang usab kini aron malikayan ang dali nga pagkatigulang sa mga selyula ug pagkadaot sa lawas. Ingon man mo pakusog sa resistensya o sa atong immune system. Batok sa mga daling matakdan nga sakit sama sa ubo, sipon ug uban pang impeksyon. Makatabang usab kini sa pagmintinar sa saktong level sa presyon sa dugo ug pagpaubos sa bad cholesterol. Ang Santone Plus Herbal Capsule mapalit sa mga nagkadiyang butika ug parmasya sa inyong lugar.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Padayon sa pagatuhod sa atuang mga balita sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Gilarot sa mga personahe sa Philippine National Police Drug Enforcement Group kon PNP Daga ang mga punuan sa marijuana sa usa ka plantasyon. Nga gibanabana ang nagkatidad o kapin 10 milyones pesos sa gihimong operasyon sa maong tingalayan kalingan ni atong October 3, 2026. Sumala sa PNP DAG Chief of Police o Chief Police Colonel Ruel L. Lamiing, mukabat sa kapin 50,250 ka mga punuan sa fully grown marijuana plants ang mano-mano nga giibot sa mga kapulisan ug dungan usab nga gisunog diha mismo sa plantasyon. Kiningalakang kabahin sa mas gipakusgan nga kampanya sa National Police aron limpyuhan ang mga hilit nga dapit sa Cordillera nga sagad gihimong taguan sa mga illegal nga droga. Sa pagkakaron, padayon pa nga gipangita sa mga otoridad ang mga tag-iya ug nagatiman sa mga plantasyon samtang gipahugdan pa ang pagmonitor sa tibuok rehiyon.
3: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
3: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
2: Gimanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga ayuhon o paspason ang pagpagawa sa 2024 performance-based bonus alang sa mga magtutudlo sa nasod. Gimo sa Pangulo ang maong pamahayag adlang Lunes, October 5, 2026, atol sa selebrasyon sa National Teachers Day nga gipahigayon sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Gawa sa maong bonus, Gikumpirma ni PBBM nga padayon og sigurado ng madawat sa mga public teachers ang 1,000 pesos World Teachers Day incentive matagpit sa 5 sa Oktubre. Matod pa kapinan o kapina 983,000 ka mga magtutunlo ang makapahimulos ni ini ubos sa 2016 General Appropriations Act. Gipakunod usab ang mga administratibong papeles o classroom observations gikan sa upat. Gimo na lang kining kausa kada school year aron makatutok sila sa pagpanudlo. Gipasigarbo sa gobyerno nga kapin 82,000 ka mga magtutudlo og school heads ang na-promote ubos expanded career progression system.
3: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Formal na ang nanumpa adlang Lunes, October 5, 2026, si Anti-Money Laundering Council. Executive Director Ronel Buenaventura isip saksi sa prosecution alang sa impeachment article nga nag-akusar kang Vice President Sara Duterte nga dunay unexplained wealth o tinaguang bahandi. Ipayag ni Buenaventura nga walay bisan unsang balaod nga malapasan sa ilang pagpresentar sa korte sa mga bank accounts, tax records, ug uban pang dokumento sa Vice Presidente. Sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio, lakip na sa mga korporasyon nga giingong nalambigit sa magtiayon na. Sa diang gipangutana kung dili ba makalapas sa Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act ang iyang pagtistigo ni Barog si Buenaventura nga wala sila'y supakon nga balaoda. Matod niya, nagtugot ang amla nga maghimo sila og mga patakaran alang sa pagdumala sa mga confidential documents o ang ilang internal rules nagmando kanila sa musunod sa mga competent authorities sama sa korte. Lugang ni Buenaventura, formal nga giluwatan sa EMLC ang ilang impormasyon na o ang ilang information exchange guidelines niyatong tuig 2022 alang niini nga mga proseso.
3: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Oras na to ka ng mga katropa, alas 6:23 na sa buntag sa Balitang International.
3: Balita sa International. Balita sa International.
2: 50 kasibilyan patay sa airstrike sa Myanmar. Aliya karon ang report pinagi ni katropang Dave Viniralaw sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
8: Nagpabiling dugoon ang sitwasyon sa nagpadayong civil war sa Myanmar. Humanatala og sobra 50 katawong patay og 58 ka individual ang daning gipandala sa ospital. Gumikan sa gihimong kalit nga pagpamomba sa eroplano sa militar sa Rakhine State. Subay sa taho, nahitabo ang maong airstrike sa lungsod sa Kitankaw. Diin gitarget sa mga pagpamomba sa militar ang usa ka merkado. Nakip sa nakabsan sa kinabuhi ang mga bata, magdos o nga inahan o ordinaryong vendor o mamalitay nga nantala sulod sa merkado. Matod ni Ken Tukan, tigpamaba sa grupo sa Arakan, usa ka rebuild ng grupo nga nakig-away batok sa militar. Gituyo sa militar ang pag-target sa maong dapit nga daghang sibilyan sama sa merkado, eskwilahan o mga balay nga gikonsiderar nga usa ka seryosong war crime. Dali usab nga nagpagawas og pagkondena ang United Nations o gobyerno sa Pilipinas, pinaagi sa Department of Foreign Affairs kung DFA. Isip kasamtangang chair sa ASEAN, ang Pilipinas nagpahayag sa ilang dakong kabraka sa kamatayan sa mga inosenteng tao. Andam silang mangulo sa pag-istoryahanay aron tabangan ang Myanmar nga makakita og malinawong solusyon. Mga katropa, para sa productive nga adlaw, mag-premium D3 soft gel capsule ka. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Viniralaw. XFM News.
3: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
2: Oras na to karoon mga katropa, alas 6:24 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan ang daling pagkahuyang sa ato ang kabukugan. Mag-premium D3 soft gel capsule ka nga gama sa Yes to Health Incorporated nga nailan usap nga usa ka 3-in-1 wellness capsule tungod sa talagsaon nga kombinasyon sa mga sagol ni ini. Tungod sa vitamin D3 ni ini, mas dali nga ma-absorb sa lawas ang calcium ug phosphorus gikan sa pagkaon. Usa-usab kini ka immune booster ug ang mga natural oils ni ini makatabang aron palig-unon ang immune system batok sa mga impeksyon, ubo, sipon ug mga viruses. Ang premium D3 soft gel capsule mapalit sa mga nakadaiyang butika ug parmasya sa inyong lugar.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa Balitang Sports.
3: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Nangandam na ang Gilas Pilipinas sa ilang 10-day training camp karong Nobyembre 18-2026 ubos sa pagdumala ni Head Coach Tim Kona alang sa umaabot ng window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bisan pa ni Ana, adunay gamayang katinawan base sa opisyal nga schedule sa FIBA. Din ang dula karong Nobyembre giisip na nga 5th window o dili first window sa qualifiers. Tungod kay nagpadayon o nagpadayon na ang baong kompetisyon. Makasangka sa Gilas ang Syria karong Nobyembre 27 o sundan dayon sa pakigbatok sa Iran sa Nobyembre 30. Ang duha kadula ipahigayon dito sa Seremban, Malaysia. Ang Pilipinas kasamtangang nagupot sa 4-4 win-loss record sa Group E. Sila nakakuha og nakong kadasi guman sa back-to-back win batok sa Jordan ug Iran ni atong Agosto. Tungod usab niini, ang Philippine Basketball Association nag-adjust og mopatuma na usab og hiatus o break sa ilang Season 50 Governor's Cup aron matagan og saktong panahon ang mga national players nga makainsayo uban sa Gilas. Gilauman nga makumpleto ang lineup sa pagsugod sa training camp. Lakip na ang mga magdudula nga gikan sa gawas sa nasod.
3: Balitang Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang pangkalusugan o health news.
3: XFM Health News.
2: Daghan sa mga Pilipino ang wala masayod nga aduna na sila'y sakit nga diabetes. Tungod kay ang mga timailan niini kasagarang ibaliwala lang sa sinugdanan. Ang diabetes usa ka seryosong sakit nga mahimong musangpot sa komplikasyon sa kasing-kasing kidney o mga mata kon pasagdan. Sumala sa mga eksperto, duha sa 12 common o importanteng sinyales nga angayong bantayan mao ang kanunayng pag-ihilabi na sa kagabion o ang daling pangkagutom. Kung ang usa ka tawo adunay diabetes, ang iyang level sa asukal sa dugo taas kaayo. Tungod niini ang mga kidney sa lawas magkugi o maayo aron sa laon o kuhaon ang sobrang asukal. Hinungdan nga ang kidney mapugos sa pagpagawa sa sobrang asukal pinaagi sa ihi sa mataga pagpagawa sa asukal, madala usab ang tubig gikan sa mga tissue sa lawas. Kini ang hinungdan kung nganong mabalisa o kanunay mag-ihi ang pasyente labi na sa kagabion. Tungod usab sa sige o gawas ang tubig sa lawas, muresulta kini sa kanunayng kauhawa. Dugang niini usab matud pa sa mga sinyales nga adunay diabetes mao ang kalit nga pag-us-us sa timbanga bisan sige og kaon og kanunayng kakapoy. Sa laing bahin, sumala sa mga eksperto, ang Santhon Plus Herbal Capsule adunay taas nga level sa antioxidants nga naglimpyo sa toxin sa atong kalawasan. Makatabang kini sa pagpakusog sa resistensya batok sa mga impeksyon o uban pang mga balatian. Nagatag-usab kini og dugang nga sustansya o bitamina alang sa adlaw-adlaw nga buluhaton aron malikayan ang daling pagkakapoy. Tungod sa mga sangkap niini sama sa ampalaya ug ahos, makatabang kini sa pagsuporta sa saktong level sa glucose ug maayong sirkulasyon sa dugo.
3: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Sa balitang showbiz, gidayig sa mga netizen ang sikat nga children's educator o entertainer nga si Rachel Griffin Acurso o mas nailhan nga Miss Rachel human kini naghatag og dako nga tabang sa usa ka pamilya. Sumala sa report, usa ka inahan ang nisulay sa pagkontaka kang Miss Rachel pinaagi sa social media platform nga Threads. Gipambit sa inahan nga paborito siyang anak ang kanta ni Miss Rachel nga I Love a Rainbow. Nanginaot siya nga tabangan sila ni Miss Rachel sa pag-share sa ilang online fundraiser para sa mangod sa bata nga nadiagnosa nga adunay sakit nga omphalocele. Apan imbes nga i-share lang ang link, dako ang katingala o kalipay sa pamilya sa diyang mismong si Miss Rachel ang nibayad sa tibuok kantidad nga gikinahanglan. Gidonate ni Miss Rachel ang tibuok $5,000 o gibanabana nga $312,500 pesos alang sa pamilya. Nagbilin usab og mensahe si Miss Rachel din, giingon niya nga bililhon kaayo ang bata og nanginaot siya nga maulian dayon ang maong masakitong igsuon. Puno usab sa pagpasalamat ang maong inahan og matod pa niya ang kamahinatago ni Miss Rachel, nagdala og dakong kahupayan og paglaom kanila sa panahon sa kalisdanan.
3: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
2: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba! Canadian nalibot ang kalibutan sakay sa bisikleta. Sanitarya sa report, pinagi ni katropang Tatay Ico Lima sa XFM Bukidon.
3: XFM Report.
9: Nakasakmit og title sa Guinness World Record sa kasasintay unoy bianyos nga Canadian nga si Mark Herbs. Human nalibot ang kalibutan gamit ang bisikleta sulod sa 324 kadlaw. Nibiyahe si Herbs og kapin 30,000 kilometro. Tabok sa 25 ka nasod isi paghatag pugay sa iyang asawa nga namatay sa kanser ni adtong 2021. Gisugdan ni Herbs ang makasaysayanong biyahe sa Bangkok, Thailand adtong Enero 8, 2025, ug nibali krausab sa samang sudad ni adtong Nobyembre 27 human sa 324 ka adlaw sa kalsada. Matod pa, ang iyang dakong inspirasyon sa maong biyahe mao ang iyang asawa nga si Jackie. Kinsa ni panaw ni adtong 2021 sa edad nga 55 human sa 7 ka tuig nga pakigbatok sa sakit nga kanser. Gawas sa pagbisikleta, idala usab ni Herbs ang mga abo ni Jackie ug iya ang gisabwag sa pipila ka mga dapit sa Asia, Australia, Europa ug Estados Unidos nga dugay na nilang gipangandoy nga adtuan nga dungan. Tungod sa yung fundraiser, malamposon nga nakatigong si Herbs og nidonar og 67,746 Canadian dollar ngadto sa Princess Margaret Cancer Foundation sa Canada aron makatabang sa mga pasyente nga nakigbatok sa kanser. Katropa, ibos imong immune system pagtumar og Santon Plus alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikulima, SFM News.
3: FM Report. Express Balita. Express Balita.
2: Daang salamat katropang Tatay Ico Lima sa pagatod sa imong report. Barag na aman to eh. Ang sanay na human. Insakto na ba ko? Insakto ba to ako na dumog? Daang salamat katropang Tatay Ico Lima sa pagatod sa imong report. So mo to mga katropang usa ka 21 bianyos nga Canadian mga katropa nga nailang si Mark Herbs. Ang gilibot ang kalibutan o 25 ka mga nasod mga katropa sulod lamang sa 324 days gamit lamang ang bisikleta. O gani mga katropa sa iyang paglibot sa daghang mga kanasuran, iya usab every time nga moabot siya sa usa ka nasod mga katropa, iyang ipa buhagay mga katropa ang unsa tawag ani ang abo sa iya ang nitaliwan ng asawa. Gani mga katropa ang mao matud pang 25 ka mga nasod. Mao matud pa mga katropa ang damgo mga katropa kani adtong kagusto gid nila nga adtuan nga sa maong magtiayon mga katropa apa napakya sila human usab sa pagtaliwan sa iya ang asawa. And why not mga katropa daw nga makaadto siya sa ilang gidamgo mga kanasuran nga ilang gusto nga maadtuan. Bisan tuod mga katropa nga dili na magasto paglukat o plane ticket mga katropa. Ang gibuhat mga katropa, nagbisikleta lang si Mark Herbs mga katropa. Pero kung maadto mo kag Europe mga katropa, mararag mo adto ka og kanang mga gagmay lang ang mga nasud ang naa sa Europe mga katropa ba. Mararag kag na adri sa bukid, nasa bukid noon, mo adto ka og Davao, lain na puna nga nasud mga katropa. Tapad-tapad ramo guna ila adto mga katropa. Unya dili bagi kaingon nga magplane, magbus ra pa jug ka mga katropa or magtrain mga katropa, makaabot na ka sa laing nasod dito sa Europa. So sa pud ni mga katropa, dili lang Europe ang naadtuan ni Herbs mga katropa, lakip usaba ang Australia, Asia, oga Estados Unidos.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, kapibang makagwapa o makapahimsoga ang imong gipangita. Sugdi ang imong adlaw mga katropa, pinaagi sa pagtempla sa kapeng Santhon Gold Coffee Mix mga katropa para adunay enerhiya o focus kita sa gimbuhaton matag adlaw. Ang Santhon Gold Coffee Mix o sa immune booster usab nga adunay glutathione o collagen para sa skin glow o glowing skin o no added sugar mga katropa tungod kay garantisado kay kini stevia ang gipatamis. Ang tinuod nga healthy coffee para sa tibuok pamilya, sulayin na mga katropa ang Santhon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga nakariyang butik at parmasya sa inyong lugar. Alas 6:36 na mga katropa. Mga di ka to mga katropang naglangko, basa to ang mga balita nga itong nakalap sulod sa 24 oras. Good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw nga padayon nga naka-tune in sa so 101.7.
10: Good morning!
2: Sa mga katropa nato diya nga nagsaulog silang adlaw nga natawahan karong adlaw Martes, October 6, 2026. Happy, happy, happy birthday diya kaninyo mga katropa!
10: Happy birthday!
2: Ingon man sa tanan natong mga live viewers nga nakatanaw sa ito ang live karon. Good morning nga diya kaninyo mga katropa. Hilabi pa sa ito ang mga commenters. Nagpadangat gyud mga katropa sa ilang mga greetings. Nagpadangat mga katropa sa ilang mga mensahe. Kaya Ma'am Josefina Tinambunan matod niya, good morning katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Tuesday from Tinambunan Family Bugkaon Lantapan. Salamat. God bless. Kang Randy Santisas, maayong pagpaminaw nga to kang Jose Hari Harlego. Gikan kini kang Randy Santisas. Oy, may pagpaminaw diha nimo tropa, katropang Jose Harlego. Greetings coming from Randy Santisas. Kay katropang Tristan Wyatt Vigulay, mayong buntag katropang Hanilo, mayong buntag usab diha kanimo katropa. Kang Auntie Veronica Lorenzo diha sa Purok 8 Barangay 9, good tugnaw katropang Hanilo Tabios Amping. Ta sa katugnaw, hasta yung pagkatugnawa di ay mga katropa, naamang ko iba na mga katropa, dili tugnaw ang katulang di pang tugnaw katong walay karelasyon di ay mga katropa. Bita mga katropa, mabugnawon nga panahon mga katropa, tungod kay gikan kaga gikan gabi mga katropa, ang pag-ulan mga katropa, doon nagya po ipatak-patak ang pag-ulan, bisa ni ini nga mga orasa mga katropa. Pagawas na ako mga katropa ganina, 4:36, ulan-ulan gihapon mga katropa, taliti, gani, basa ang ato ang mga kalsada, mga dalan mga katropa tungod sa mga pag-ulan na, although mga katropa, hinay, apan kinahanglan gihapon ta nga mag-amping, ilabi pa sa ato ang mga katropang driver diha. Alas 6:39 na sa buntag. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40 sa buntaga. Wala kita igong oras mga katropa sa pagpadayon sa ito ang o sa pagpadayon sa ito ang programa mga katropa. Sa ngalan na lamang sa akin at ibuk ang puwersa nga naglangkop sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resting Maricodino, sa mga kaubanan diyan sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newsad, katropang Jonathan Lee Soriano. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Ang sikat sa lugar.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Aong, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Aong, oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bla lagi na. Og kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. Og labada. Padre?
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
5: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Parang ang hirapin. Ayun, buka ng atapuit ng mga tiso siguro. Isunayin, parang mais mo lang. Buka ka laki, tapos gumaling po. Tapos yung kasi-kasi sa bibig ko sa kaliwa. Nga. Marami salamat sa Santone Plus.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
8: Naging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Magbibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
5: The Secret of Health.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Mabili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: mga no office.
1: Atorney ka nang mag-ilis unta kong apelido.
10: Mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorney ay. Samot magkamaot.
10: Usap na yung mga balihon na ikaw.
1: Lubot.
10: Agay! Pero kung bumulog sa ito ay exciting.
2: Mga katupa, exciting!
11: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marlin, Ochia, 55, Santan daw Cebu. Masiyok akong bumang siging gasiyok. Nang wakag mabungog. Kasi sa ayo po, di nang wakag Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Maawo-kawo siya. Gamit po po Santon Plus po, bako po, kayuhan po akong lawas. Bako po po, isatabang sa pampang lawas, pang Santon Plus.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Si On. Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman! Usa na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Nindota sa imong sound system, oy, paus magkaayo?
7: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Symbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Humabas or Luger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug patawag sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubong sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyo panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
3: Nag-Sanfon Plus
2: Herbal Oil,
3: garantisado,
2: maaasahan
3: sa sakit na katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag-Sanfon Plus
2: Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
4: Kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay, ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya na naing prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan na mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako na pao nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason ay

0: gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high grade ingredients, iuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Ang kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pates atong niagi, duha ka buwan, mas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi.

0: na, garantisado.
1: Nagtope ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabanabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabanabal driver. Inintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsiling pangatol na kumata. Usahay mo, blood na niya kumata. Manapanap. Higyan naman ko ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihang nga nakadungog ko, ano yung produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa tika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patiba. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawawala na po dunya. Nawawala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung pag-imo alam sa mata. Vision X Plus.
1: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sa malibot yung kuskapsul. Kung makadungduman ko ato na sa hapon. Mainom man kong kapsul, may kalapalitan sa Anton Plus. No? Mainom ko, ana. Pero, inigkabuning, sa malimot ko. So, ato na ko sa hapon, makadungdum. Pero mainom lang yato. Pero kape, may gala, di man siya ko kalimot. No? Na, uy, wapag ka kape, mga ape niyo ko. Kung imong kape, mga igala, itong kape, may galang healthy, nandita may gala sa Santon Gold Coffee Mix, mga kaisuan. Alright, ando na ito mga igala, 2 minutos na pasado na 7 buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mag-usap, may gala sa tulungan naman ang Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kunyang taon-taon na ito magkaubas, katropa ang Brick Explorers. Alas 8 nga doon sa alas 10 sa buntag. Alam may gala sa ato mag-iskor pag diwawa sa nagunang mga katikaran. Mga balita yung sigisgutan at hindi ako igsoan. Adunay dakong kalambigitan sa atong mga katropa niya. Nga mga membros agwanta party list, mga kaigsuuna. Ayaw surrender, agwanta lang!
2: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta, higala.
0: Okay, kung di ka mo agwanta mga katropa, nawag yung kay kalampusan. No, kung di ka kaibaw mga igalang mo agwanta ni kinabuhi, ah, di ka makakapla kung kalipay, kung gamay kasika, sa adi na ko. No, kung gamay lang mga igalang pagsulay, ah, surrender na ko. Ayaw, ayaw, agwantahi, ganun, no? Ano man, imo mag-isod lang! Ang man mga igalang kami mo agwanta na ikaw may gasod, ano, agwanta ni ha, mga katropa? Okay, no? Nawat na may galang anamos, kapis-kais man lawas, sinintag na may galas bunta, kumusta nga ito mga katipa minawan? Hindi may galas sa lakbayan sa Davao? Pero wala man ito akong pumagod ka live. Mga katropa mo nang di pa na ako matanoon ito ang mga mensahe, no, atong mga katropa na ito nag-comment, no, kay naputol pa mga igala ang itong Facebook Live. So ito magbalik mga kaigsunan, doon ka mga katikaran, kapag commercial niya, no? Commercial niya lang sa... Sa ito magbalik mga igala, doon ka mga katikaran, ito mga, ta, mga topic ko karong buntag, mga headlines, ato hatagan o pagtagan, may gala yung numero sa mga report sa ato mga kaubanan, din may gala sa XFM Davao o katropa na ito sa XFM Tagum. Alas 7:30 na, mga katropa, palikta man lamang ini, kajut lang.

0: exciting, bro.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaat! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaat! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghanong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin,
5: biker na skid ka subawan.
4: Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: 7 Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at ang benefits, panalo ang Santone Gold Coffee Mix.
6: 7 Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ano kay piling na po alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: mga butika nationwide.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, other services.
2: Happy Kalong Jumping! Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman! Basta na-addict ko!
3: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwet tungod aning kuson nga bagyo.
4: Iyo na pa mare. Unsa mo nang giingon nimo nga bakwet?
6: Aron mali kayan ang mga peligro mahadlok sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, o sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Jason.

0: Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabalik sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus

Magsanton Plus Herbal Capsule na. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: Wash.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Pagkunanuan kayo ko gasto, testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Ang kami na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Okay, si Titing Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige dyan kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yung ko sa butika. Itistingan na ako ang inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot din isang kape ha. Kahit

0: istorya. Sistinga lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
1: Nagtope ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Kumpanya batod pa ginakutay. Yato kang Manscarpio, Tony Manscarpio, nga nakadawat batod pag 319 million gikan mga igala sa gobyerno sa China, mga katropa. No? Ipangimakak, usap gini mga igala sa kampo sa kampo ni Duterte, pinagis ako ng yun. Pinagis ni Bamaba na si Atty. Paolo Panelo, mga kaigsunan. Samtang sa dugang pa mga igala sa mga gadikaran, no? Si Senador Lacson gi butyag nga kulang matudpas evidentiary o probative value ang mga revelasyon ni Trillanes. In short, ang tirada ni Trillanes o katuyahan mga higalang mga pang-istorya, istorya ratong why? Resibo! Gani, no? Mutuo mo ato, depende na ninyo. No, believe at your own risk. Mutuo ka ato, depende na nimo, mga higala. In English mo, believe at your own risk, mga katropa. Mutuo ka, ikaw na bahala, baga ka insurance. Now, 319 million matod mga higala, kwarta gikas chayda, napadulos kumpanyang konektado kang Atty. Manscarpio, sumala, mga higala sa prosecution. Wa man to nila mga higala gipresenta si Trillanes as witness, pero ang mga gisulti ni Trillanes ila pong gisumpayan mga higala. Makainon ka nga. Murag ila gihapon mga higala gituyo kay at least mga higala dili na natos murag kamada gihapon ba no? Bastadong gihapon mga igsuon nga si Trillanes dili na nato na pa dili na nato na pa tindugon as witness kay di ba nakatiwas og istorya. No? So pagtiwas og istorya na mga higala nga barawon man kanunay sa kining defense, no? Mag-object man nunay defense, so mas maayo na ato na lang na siyang dinarto sa patindugon, papreskunon na narto na siya. Kaya iniga preskon, tanan makapabuhagay man siya, tanan nga iyang gustong ipabuhagay. Mga kaisunan. No? No, ito mga igala nga, nagpapreskon na lang si Gia. Niya, nagkurok siya mga media, may igala sa dito nga mga isidisi po. No? with payroll po mga igala ng mga media po. Bato-bato sa langit na ba ikaw? Bahala mo rin. Awa! Kanya, kwanda yun. No? Buhatan na yung item. No? Mga Facebook Live. No? Mga video mga igala. Ano na ingnan? Pagkaw, sumpayan na yun. Ang sumpay mga igala sa mga impormasyon, ibutang na dahil dito mga igala sa impeachment complaint. No! Sa impeachment trial na dahil mga igala ng uban. Pariyan eh. No, gisigutan ni Trillanes dito, wala yung object. No, kisa may ma-object, ano, iahaman tong court. No? Pero, gi-appeal na tayong mga igala karoon sa... Gi-appeal na tayong karoon mga kaisuunan sa... kining impeachment trial. O nga, matod pa ang 319 million, ay gikan ko na itong mga igala sa China. Alas sa 7:17, may galang tagda sa tumbag para kumanuban. Yeah! Ang aparato ang mga igala ng mga katikaran, si Pangulong Bongbong Marcos gipapaspasan na paghatag og bonus sa mga magtutudlo. Ah, di basta-basta, ha? Papakyut ka talaga, ha? Samtang mga igala, ang prosecution team sa formal na karong adlaw o kagapong adlaw mga igala ang Senate impeachment. Ang pagbasuras, bribery case, mga eksyon, batok sa Vice Presidente. Kinimaygalang reaksyon sa Malacanang, irespeto, matod pa nila, ang desisyon sa prosecution. Alas 7:18 na mga katropa ang tag na sa morning o kinimbahin nato ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, may gala kauban nato matag morning. May magkapalagsik, magkapabaskog, sa ito may galang magluya, usahay, gawaga kalawasan. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung hindi ka mahilig ang kapsul, at ito ka sa Santon Gold Coffee Mix, kaya maura ng epektuhan na kakapi pag yung kapi na tambal pa, no? So, arata may gala sa dihata sa Santon Gold Coffee Mix. Samtang sa ato mga naguna, mga katikaran, mga iskutanan, may gala katong hatagar pagtagad, dito sa ato bag para gubaruban, mga katropa,

0: mga igala sa atong dalawanon. Si Escudero, mga igala, may tubag aming mga pamasangil ni Terrellianes o sa mga itubag atong siren.
1: Pusat!
0: Samta, mga igala, Terrellianes, trabaho na kuno ang pagpandaot. Amo ganin ingon ni Professor Malutiki ang kwan siya sinungaling for hire. Pero mo ni sulti mga igala no, sa tipamakba sa vice presidente. No? Samtang mga igala, katauhan dili ko nga ngay magpanic buying sa El Nino. So palito na mo sa El Nino, kwan sa El Nino Anticler. Mamalit mig tubig da. Ingon mo tos BBM nga pagbabaha, iipunin natin ang tubig. Kato na si sundo na to nga pamaagi. Samtang, oh, na yung mga fire truck karon kinigipang hinambog mga igalas Department of Interior and Local Government labi na ni Secretary John B. Cribulya. Kini mga fire truck nila mga igala nga murag mga kibul, no? Tin billion ba tong kandidat ato lang na ta? Wala pa. Wala. Live na. Alas 7:20 mga igala Dagnas Buntag. Kaya na ra? Alas 7:20 na may galantag na sa buntag. Mo tayo kalingawan karon sa social media itong mga fire truck mga igala nga marag isara kabaldi ang sulod. Ha? Marag isara kabaldi mga igala sulod itong fire truck pero sila. At least mga igsoon na ikabuga. Ang importante na ikabuga. May man kuno ng gamay kaya makauliot man, makatuyok-tuyok sa ano, maka... Pasikot-sikot, mga iskinita, magkasuot, mga igala. No? Kapag ato na lang ito, mga igala, himong ice water na ito, itsa na ito dito. Ha? Ilabay dito, mga igala, sa mga nagdilaab, no? Epektibo pa siguro na. Alas 7:21 na, mga igala, Dagnas Buntag. Samtang, sa ano ka ba na ito, mga igala, mga kanikaran, palasyo. Una ni mga igala, kung ang kanina nagrespeto ko, no, ang pagtanggal sa pasangal sa bribery bato kang Vice President Sara Duterte. Sinila ang kalaban karon mga igala sa gobyerno, no? Pag sinila ang mga igala nakita ba nga kining ilang kontra, kundili ang Vice Presidente ra yun, no? Alas 7:21 na, mga katropa, timbaya sa taa. Saan naman itong rito sa live na ito? Kita ko na ito, sa YouTube, no? Ano di ay? Ay, lasak mong pangluod, mga katropa, ha? Okay, pangluod, no? Impas nga itong mga pamugas-bugas, ha, eh. Oh, patay. Hurot na. Okay, itong mga katropa na ito. Ganina raman igap, pero pipila pa man lang yung taon ang nagtanaw. Kalot ko sa ulo, aning kalaki. Uli, siguro tani, uli. May buntag kang John Stedudit. Round 2 na ni katropa, nawala man kalit kanina. Oh, round 2 na ni. Round 3 na ka siguro. Arlene Villafuerte, good morning sir, watching from you, watching you in YouTube from Hipodromo, Cebu City. Mayong buntag.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Milchor Villar, good morning katropa Arnel, malipayon kaming naminaw ni mo kanabuntag, Dris Valencia, Bukidnon. Ikaw ang among gusto maminawon kay makasabot jud ang tao. Maminaw ni mo, good luck, katropa ang Arnel. Salamat kayo niya, ha? Salamat.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si John D. Pergis, good morning, katropa ang Arnel. Good morning, boys and girls. May good
2: luck. Good morning, boys and girls.
0: Si Badong Batiles, kasi dugo ni Matim. Hawa! Si Judy Lynn Rocamora, may buntag, katropa, Sir Arnel, Aguanta members, live from Manukan, Sambuanga del Norte, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si One on One, mayong buntag, from Makilala North, Cotabato.
2: Good morning, boys and girls.
0: May buntag, sabi mo, Mr. President.
3: Hawa!
0: Ay, sa Facebook na to, tanaw na to ni mga igala kung napabayin tayo ka li-li. Napamudiha, mga katropa. Guba, bigyan itong kamada ba yun, no? Itong mga naandan ng mga tuplokunon. Ilan, no? Maulian rin yung mga igso, ano, at least naamang yapon mo diyan. Napamang may 22 kabuhok yung taon na nanaw. Salamat sa inyong way pagbiya niya, mga katropa. Thank you kaayo. Ano itong isa na kong kaselpon? Jerome Carillo, may buntag, Gikas Naga, Cebu. Good morning. Si BB Girl, Gikas tayo. O, Macau, di ay, may buntag ni mo diyan, BB Girl.
2: Good morning, boys and girls.
0: Isa pa man, si... dali lang mga katropa, ha? Akin eh, si... Opya, manipakbo. Ala! Uy! Si katropang Eric Siras Manait may buntag ni Muria. Bro! Parin nagkanimaon niya akong plastada nga rin. Kaya inaanad na kwa itong akong headset, nabalik na po ni Muran akong driver ng helikopter. Well, Mark Gregory Inerio Era, good morning! Rosalinda Batukan, good morning! Joel Flores may buntag! Good morning, Sir Dol. Pag-greet mo, bilita na happy birthday sa akong partner, Rinlin Naranis. Salamat. No? Happy birthday sa mga nasa Ogya sa lang adlaw na tawhan, mga katropa. Asa naman itong wa? Sa dire? Joby Datilis Yurong, present bullseye, sir. Kani si Trililing, kango na jud ni nga nung dili man imbestigahan ning imbestigahan pa rin yun siya nga madag imbestiga mga katropa. Alas 7:25 na manaygala ang tagda sa buntag, no? Di na ta maglangan, may buntag ni kwan dia Hilda Lusada, no? Gikan sa may Andilis. Si Carlo de la Victoria gikan may galas Talamban, Cebu, may buntag. No, Joel Bunag Cubs, good morning ni Muda Cubs. No, gikan sa may Toronto, Canada, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: O, si, kaysa pa manin, Duros, Ikas Mandawi, may buntag. Nan, mga katropa, di tubag na karon, no, ni Senador Chis Escudero, si Trillanes, no, kalabot sa mga igalang mga pamasangin, mga kuno, no, bayad utang. No, bayad utang mga kaisunan. Oo, ingon si Chabrilis, oh, good morning daw mga talunan. May buntag ko no mga pildihunon. Hala, good morning ni Muda Chabrilis. Unta nga last na ni Muning comment. Unta, last na ni Muning tanaw sa akong Facebook live. O sa akong, sa among tawagan ni kining YouTube. Alas 7:27 na magaygala. Rafael Salamudin, good morning, idol. Dito kami sa Nuro Upi, Maguindanao, Del Norte, mabuhay ka. At ang paminaon, mga igala, Senador Escudero, kasi tubag niya Trillanes. Mga katropa.
1: XFM Katropa.
3: Hindi tayo pwede pumatol at dapat iba walang bahala lamang. Anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado at sa hukumang ito.
4: Mm. Allow the court to state for the record a short quote from Justice Sandra Day O'Connor.
0: Uy, giubo man. No?
4: The justice system cannot function effectively when the professionals charged with administering it cannot even be polite to one another. The chair understands that patience is wearing thin, tensions are running high, and tempers are beginning to fray. But we must not lose sight of our common purpose. Our duty is not to prevail over one another, but to assist this court in the fair and orderly administration of justice. This reminder applies not only to counsel present before this court, under the brightest spotlight on the largest stage, but to every lawyer beyond this courtroom. Let all be reminded that Canon 2, Section 2 of the CICRA requires every lawyer to deal with fellow members of the bar with courtesy, civility, fairness, and candor. To non-lawyers, Justice Kennedy said it more aptly, quote, freedom may be born in protest, but it only survives in civility. That responsibility belongs to everyone touched by these proceedings, counsel, non-counsels alike, parties, non-parties alike, witnesses and putative witnesses alike, public officials, commentators, and observers.
0: Okay, nagab. Kato si Trillanes, di lang to siya witness, putative lang siya. Wala ka siya ma-appeal dito, no? Kaya kinipahimang nun ni Escudero, para man ni may galas mga mutambong dito, mga lawyers, o non-lawyers, o mga kaubanan niya mga higala sa Senate impeachment ko. Katrillanes, kuha na ito iya, putative lang itong iya. Samta, may gala, 78 na. Dito tama, may gala sa dugang pang mga katikaran, no? Mga katropa. Uy, sa itong mga kaigsuunan niya, diha, nga, kining daginahan lang, mga higala, o gusto mo magpa-check up, no? Gusto mo may gala nga, makabaton sa doog kinibang idea, no? Ay mo kadlok mo pa-check up. Duol mo, duol mo sa itong mga igalang kining clinic na to, no? Doon sa Davao, mga igala. And karumpit sa 18 pohon, magkita-kita ta mga igala diya sa may barangay Sentro Agdaw, no? Mga katropa na to doon sa Davao, magkita-kita para sa ito ang servisyong katropa, caravan or kining ika-upat nga anibersaryo sa XFM Davao, mga kaigsuot. No, natin mga servisyo niya. Apil niya, of course, ang libre nga check-up. No? Kung namoy mga, ayun yung agwantahe ang sakit. Sige, kaingon ko na, mag-agwanta na ta sa ubang aspeto sa kinabuhi. Ayaw lang ang sakit, mga higala kay Lison kayo. No? Makulog, may galang tao na itong kaldiro. Kung kita, may gala din nakatrabaho kayo. Sa may, lawas sa may puhunan na ito. No? Kung lawas na ito, may gala mo bigay, saan ba man ito, eh? No? Mga katropa. Sige, alas 7.29 na wala pa. Mga katropa, itong mabinaw ninyo, ikanuha na ito, may gala nga, katikaran din.
1: XFM Katropa.
5: Politika. Si Senator Nagliani sa mga nagbabalik naman. Eh, alam naman natin na it's been a polluted source. Outed by Bicoy, by Atty. Jun Savio, many years ago. So, ganyan lang siya eh. Yun ang pangunahing trabaho or hobby niya is siraan si Beauty Sara at ang kanyang pamilya. So, hindi na tayo nagumulat na ganun ang nangyari.
6: Mr. Vice President.
0: Mode na yung trabaho yun, mga katropa, no? So, di nata ko na umatinga, mga kaigsunan, no? Kung doon na pa'y daghang mga naratibo, istorya, may gala, kung sa pa'y mga love stories pa ni Trillanes against the Vice President, kay muna na iyang primary, kasi labos gobyerno ron, di ba? Wala na siya'y katungdanan, mga igalas, gobyerno, di ba? Nabada na siya'y kuha, nabada na siya'y opisina, mga kaigsunan, wakman. Pero, no? Kung saan ka na, ikonektado siya, mga igalas, ICC, no? Siya gahawid mga igala sa siya una nakadawat sa warrant of arrest mga igala ni warrant of arrest kuno mga igala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So pati nga kakusok yung trabaho ana niya. Ang trabaho ana niya mga igala, kamalo ka, no? Si Trillanes muna ginatawag na ito nga pambansang kontrabida. Muna pambansang kontrabida mga kaisunan. O di ana ni banat na mga igala mga trolls din sa ito ang YouTube live karon. Okay, matod pa mga igala nila. Amo na yung bahala di ay. No, alam mo pa kuan kayo, Arlene Villafuerte, no? Ay mo palabi kayo ka high blood ana. Written rip ay mo palabi kay kasukuan. Okay, di kayo to sigurado og tao ba na in the first place na mga trolls ka comment ha. Lagi. No? Masuko mo na may gala, di kayo mo sigurado og tao ba na in the first place, di na tao. Mahog ka diyan mga igala, kuan, no? Mahog ka diyan, grabe ni mong kasukuan ng computer. Saya, no? Alam mo, palabihan ng comment mga igala diyan sa social media. No? Ping-ping, Tanchado Montesilio, mayong good morning.
7: Good morning, boys and girls.
0: Si Pastora Maybel Ostratos, diyan sa may Carmen. Galicano Timtim, may buntagikan, may gala sa Wata, Davao del Norte. Si Cabanero Ariel, na apa midriser, na apa diyan sa labat kayo, gikan may gala des Compostela, Davao de Oro.
7: Good morning,
0: no,
7: boys
0: si Jovili Dakilis Euro, mayong buntag. Si Mark Gregory Inerio Era, good morning. Rosalinda Batukan, mayong buntag. Joel Flores, good morning. O si katropang Eric Siras Manay, glantaw may gala sa tuag FB Live. Mayong buntag diyan. Kinsa pa may diyan, si Kit Navarro, no, Rhythm Rip, Dessert Rose, ag sinugo ni BBM. No? Willie Navarro, one-on-one, na Romy Sal, Joseph Curitana, Sir Abel Manlangit, Katropa, good morning.
7: Good morning, boys and girls.
0: Oh, diyan may galas di pulog, no? Si... sa mukha sa daling namay sumpay. Si one-on-one, kinsa pa may diyan, si Rodolfo Ramirez Villarba, no, Gikas Bukidnon, baga kay Isunan. No, si Jodilyn Rocamora, Ubanpad. Sir, Kindy Berry, may buntag, Bulit Hamito, good morning. Merlin Irbosa, no, si Novo Bung, Kindy Berry, o si Edna Almasan, Ningosa, Jerome Carillo, o si Bibi Girl, may buntag ni mula Bibi Girl. No, sa dugang pa na ito, mga igala, mga katikaran, matod pa ang mga kaigsunan, gitubag kini, no, ni Attorney Paolo Panelo, anti bamaba mga igala ni Bibi Sara nga well di na to kinalang pa mga igala usikan pag oras di ano man trabaho na mga ito ni Trillanes mga igala ang mangdaot o na siya iahanagin ng kumbaga muna iyang role may galas kinabuhi ang mangdaot hambansang kontrabida mga kaigsuri. Kung pagkairo po mga higala ni Batasan, kay huwag di na makakaon, magsige nalang paghut. Mga katropa, no? Kung di na mabahugan mga kaigsuna ng tibaghak, kung di paan ni manak, ano man nagdabaw? No, what's yung tagadabaw, may higala ni taon, huwag litag, ano para bitko na lang ni may higala. Kung ay, imong diba, ilanan nga, ang mga taga-Davao, mga Igala, taga-Davao region, mga peace-loving people, yun, no? Kaya bisag ganin, suri-suri, ba, hindi mga Igala sa Davao? Uwi man lagi, ha? O, sukuhi man sa ilang mga Igala, mga pasiatam, na delikado sa Davao. Kaya, og, tinood pa ng delikado, mga Igala, hagbara silang gipanglubong, ang mga, itong pagpamukiki nila, mga Igala, ng mga liki-liki, kuno din sa may Shine Hills. No, dito mga Igala sa mga flood control dia sa SIR. Kagwapo ra si Karan, may Igala parba. Ligid mo anang mga Davao River. Pandamay mong dagpo. Alas 7.34 na mga Igala ang tag na sa tabag pala kumanubang. Sa dugang pa na to, mga Igala, ang mga katikara, ang garumbuntaga. Alitas topic 4, mga katropa. Comment lang mo niya, kaya ako lang ang naman namun ubasa. And then, again, no, agraga-adjust pa ko na daga mga technical adjustment o sa program adjustment, mga kaigsunan. Of course, supaya sa tunaandan, ito nakalabay mga Igala ng Aplastadas program. Sige lang, makuha na nato na. But basta akong pasalig ninyo, basta mo comment mo diha, basta mabutang inyong pangalan mga Igala, ato nang basahon, no? Sa taga-asa pa kami, taga-planet Mars pa kami, Igala. No? Makuha ato na mabasa mga kaigsunan. Good morning, D.I. Sa ato mga katropa, Dres Dakbayan sa Davao na Mindanao. Kuya Toto Villanoy ba, Kuya Toto? Good morning, Dia Kuya Toto. No, dia sa may Kit Williams, dia sa may Katalunan Pequeño. Takos ginang imong radyo, Dia Kuya Toto. Dili na ta mag-yampungan karon sa XFM 89.1 Davao. Ya, suya dahil ko dili para mga pita. Kuna na eh, pinaka-the-best niya ngayon. Lakaw-lakaw magkasuruya dahil ko dili na pita kay Silingan naman. Mga pita ito. Bro, bilang ulog na imbag, gabigat ka, droba, Arnel! Agyaman, bro, ping, tansyado mo, Tisilio, good morning. Si Artemio Junior Kino, good morning, katropa, from Quezon City, Davao. Si Arlene Villafuerte, mga guwapo-guwapa, ang attorney ni BP Sara, karos pikas yan siya. Banong Batilis, si kamunay, paglalis na mo niya, kamunay bala niya. Yan akong basa na, ako na lang, ganalang mga timbaya lang akong basahon. Rodelo Aparice, para na ko, Dol, kung mutuog ang Trillanes, ayaw na lang tuog, Ginoo. Muna ingon ganit ka, kang Trillanes nga, believe at your own risk. Mutuog ka, bahala ka.
6: Makita, maya yung, ang mga kayo ay mag-alamano. Kayo ay, sa inyong sigaw.
0: Alamano sa inyong kalingagngag? si Rod Navales, good morning. Mga kaagwanta o mga dagkog baril. Sana all dagkog baril. Si gusto mo hindi edi. Okay, nahuman na. Comment lang ako ba, may gala. Sino ako, ay lang mo pang luod ka itong mga katropa na ito nga. Di na yun matimbaya. May budang sa mga taga-Mawab. No, nilang sila Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion, Ma'am Philip Feliciano, sa ato mga tigpaminawan diri sa mga Bunturan, no, des Kabakungan, mga katropa nato sa La Pilipina, San Miguel, no, may buntang ela sa mga pangloon ya. Sa mga katropa sa ato mga bagong tigpaminawan diri mga Igalas Turil, no, diri mga Igalas sa giring Mintal, mga katropa nato diri sa may Takunan, no. Mayong buntag, o diya sa may bago playa, good morning! O diya sa may galas, may Boulevard, of course, sila Richard Ibanez, diya, nakapalagubo to. Diyan saan itong paingon ka to, katropan ka? Sir, na'y commercial, diya sa may 37 naman. Naan, ha? O, itong mga local, kung alam diya, kineng signal lang, kay para maka-andan. Kay, layo na ba, kay ka? Di pa pala itong ni Aging makita, no? Kung bundo ka ay glass po. Di pa itong ni Aging naras-unahan, makabuot. Pero asang layuan naman. Rip Jubert Barbarona, good morning, Sir Ronel. Anak na ni Taning, si Trililing. Mamaura po bito, no? Irobod na si Trililing ni Bangag Opik, ayaw nga breeding. Irbo man na. Diba mo ko si Irbo? Irumbuang ba? Hawa! muna, iahagyan mo niya. Trip na niya. Papil na niya, may galas kalibutan. Ano mo katingaan ng mga katropa?
1: XFM Katropa!
0: Ay, nako. Good morning daw, mga kataga-Kalye 88, no? alis 27 naman yung mga adere dessert rolls. Grabe pag-ara ni mga trolls, mga igala ni Marcos dyan sa atong comment section. No? Beats M6, okay, good morning, katropang Arnel, may muntan sab, no? Nakapalanog, nakapalagubo na ba kanyang radyo niya? No, dyan mga Dabaw man si Beats M6K. No, palagubuan na ng 89.1 dyan, ay, nasilingan! No, para matakdan! Mag 89.9 na ta, mag XFM na ta, para... kuhan kayo ba, no? Para makakapita! Bisita dahil ka na rin, no? Kaya pakapihon ta, mga katropa. Anyway, sa lugar ba na ito, may galang mga katikaran, commercial ka? Sa ito pagbalik mga katropa, itong atagan, pagtagad, ginibibila mga igala, dahil naghulap na rin, ang inyo may galang pinaka-idol ninyo yun, si Auntie Claire. Glenn Condiman, good morning boss, shout out sa akong kabarantihan sa Kapalong, Abila family, ug Navidad, Natividad family, watching from Santa Cruz. May bunta dyan sa may Santa Cruz. Aga Linda Echalico, kunyan ako nabasahan kay Tagalog man. Kuya Malmon, naglanog-lanog ka, naka-bluetooth din sa among barangay. Gusto man ang barangay, Kuya Malmon, may buntag. Oras, 39 minutos, pasado alas 7, buntag. Balik tayo man lamang, inikadyot lang katropa.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Dong, magdula tag-tago-tago.
10: Sige na eh, unsa ang po na itong postal eh?
9: Kung makitaan ko ni mo,

0: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus sa gilugdan malikayan. Premium D3. Vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil mapalit sa mga butika.
1: Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag hangtan paggabi. Tingon jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo condition jud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya bu ni.
4: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
3: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
4: Dili, ma. Unsa man akong buhaton?
3: Dali, tabangi ko. Manglimpyo ta sa atong palibot.
5: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
6: Pagpabag di kalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa inyong pangnawa. So mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilandok Pasig, Barangay Nueben, Malabes City o Kinona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ito Richard Delayo, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako, usa ka ni kalamig. Sa pag-inom na

0: проверили номер премиум D3 Copemix. Она сама драйвер, а хауба на хопермите алерто. Пан премиум D3 Copemix.
1: Нето пегана, май сантон, от витамин D3 капа. Мабибили са мага бутика.
2: Xanthan Plus Copemix user, Ivan Paminawan.
3: Kami nagpunta sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundiya, puro nagkuha na. Ngayon kayo ba, na ganyan buntag, antong pagkabi, buntag ito. Wala yung halang yung patukunta. Salamat ganyan ko na nakadungupuan ni si Dr. Sayes ko yun, ha? Panin, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
2: Xanthan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di, makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
4: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga patika. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
5: Ano, sanay man ka sa El Nino, kada tuig yun ka El Nino de Antiklo? Sanayan lang pala yan. Abi ko bag sanay kayo sa baha dyan. Sanday sa El Nino. Oh, sanay daw sa El Nino ang mga tao, di sanay sa baha. Sige na, padayon daw Antiklo.
6: Nandiyan na rin po yung sasabi natin na climate change, nagbabago yung panahon, pero nandito po yung pamahalaan para po ihanda po tayong lahat. So hindi po nararapat at hindi po dapat na ginagawa ang pag-panic buying kasi mas makaka-apekto ito sa isipan na ating mga kababayan na instead na maghanda tayo ng tama, tamang paghahanda, eh magkakaroon pa po tayo ng takot, yung fear. Na instead na itong fee na to ay maibsan dahil sa ginagawang pagpreprepara ng gobyerno, mas magkakaroon pa sila another na takot o pag-iisip o isipan na ito'y dapat nila unahin yung fear, when in fact dapat hindi.
5: So di daw mo ang kay mahadlok, mga igala, kay muabot naman yun ang il ninyo, paabot-abota lang. Kaya di daw na makatabang sa itong pagpangandam kung mag-panic buying ta. He's telling us nga dili magpanic buying at the same time mga igala telling us also that really, El Nino is coming. So mura gyud po istoryahan mga igala, be ready, andam ka lang gihapon mga kaigsunan, pero di lang ka magpanic buying. Pero na mensahe ni Auntie Claire mga katropa, pero kani El Nino mga igala dako ni nga pangandamanan mga kaigsunan og mag-ampo lang yun ta. Ipinakauna na itong buhato, mag-ampo ta, mga higala nga, kung muabot man na, kay taman pa doon na, Marso eh. No? Okay-okay, Madres Davao, kay naamay sa hisgutan ng tubig, di ka magka-problema, bahala, magbayad lang yun ka. Bayad lang yun ka. No? Kay naamay kining sa Davao City Water District, o kining Apuagwa, mga kaigsuunan, nagkakakuhaan ba? Diri sa Tagum, si Miipit kadaman no eh, Manila Waters man yata ning Destagom, no mga igala, pero di ni mo kay kasaligan kay nasi mga panahon may galang ulan mulubog muna. Isa sa ato sa household pa lang na ha, ang isa nga labing apektado mga kaigsuunan is of course ang atong mga mag-uuma. No, ang atong mga mag-uuma mga igala mo maapekto ni nga naman ang irigasyon may gala. Unas tanan, apektado gina pag mukunhod, muhubas mga igala ang supply sa tubig. So, kung maapektuhan na itong mga mag-uuma, kaya mo na mo susunod, anak, no? Maapektuhan sa mga igala atong food chain, no? Atong food supply. Pag maapektuhan na itong food supply, nihit ang itong supply, unsa may sunod, no? No? Unsa may sumpay, anak. Nagpabilin ang biman, kaya mga, o naman ta, init, tugnaw, unsa ba mga igala, klasos pa naman, mga, unsa ba, ay, musundog mo na ako kasi skadlaw, kaisa naman lang kumukaon. Hawa! Ayaw! Ngayon, mayag yun ta mga kaigsunan. So, ang sunod anak, ang demand na pabilin, while the supply may gala is nihit ang atong supply, of course, mahal ang presyo.
7: Tapos at!
5: So, muna atong paabutunan may gala sa 2027, idugang pa nimo sa ato ng existing na sinatian karon niya, ang inflation na to by taas na yun, no? Sa mga inflation, maglisod ba tagsabot ng mga kabusar ng inflation? Ani na lang, no? O magbitbit kag 1,000 mga igalas palingke, ang value ni ana, or ang valor ni ana may gala, ang valor sa imo, para nagkwartaha, it remains 1,000. Huwag sa imong kagaral, huwamay nausab. Huwamay nausab. Nagpabili na siya 1,000 gyapon, mga kaigsunan. Pero ang iyang buying power, ana, no? Naan na lang mga igala sa 700 pesos.
7: Tapos at!
5: So kung baga kanyan to, makapalit ka lang sa imuhang 1,000, makapalit kag na po, kabuok karon mga igala, pito na lang.
7: Tapos at!
5: Ana siya, muna inflation. Nga naman, no, mga katropa, daghang kayo mga factor ni ana, ekonomiya na to. No, ang baga, kinibagay ka lang dagan sa ekonomiya sa kalibutan, apektado ta ni ana, kay di man pwede mga igala nga dilita mo angkat, di man pwede nga dilita mo palit o mga labi na mga raw materials o ban may igala mga produkto. Apektado ta sa world economy, at the same time mga igala, huyang atong fiscal economy.
7: Pusat!
5: No, huyang atong mga igala pagpangandam diri, kay puro man ta pamulitika diri. Kanawa daw ninyo mga kaisunan, other than sige pangaway ka bipisara ko sa paghihimoan ni Maygalang Administrasyon. Pero napakute-cute na bag nito sa mga teacher, mga igala, nagisiguro ko no nga, ha? Kining madali, mga igala, ang bonus sa mga teacher, mga kaisunan. Human nila gi-extend ang termino sa mga barangay official. Ha? Karon mga igala, ilan na pong gipapasbasan ang kining bonus sa mga teacher? Asaman, gusto na sa nila mga igala ang kuhaon, ang kabubuton mga igala, gusto na sa nila nga pamuyaban, ang ato mga igala mga magtutudlo. Matod pang BBM nga, na wala tong tuktuwak na igabubutanggab, wala tong tuktuwak, no? Ha? Wala na sin? Pastila.
8: Hawa!
5: Isa kasimana na akong siging nga dalon to. Bakit ito madala itong tuktuwak? Kadagan sa pwede ng dalon?
9: The way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it is it's a bad
5: job. Layo na! Layo na kaya na! Katong tuktuwak yung pinakadabis yun. Alas 7:54 na magigalantak na sa buntag.
7: Tapos at!
5: Kuya, ilang blastada ka ron? No, kay... siyempre, no, mga barangay official po ng Dos Buenos, ha? Ay, magkasuko, masuko mo, problema na ninyo. That is no longer my problem.
7: Oh!
5: Oh, mga barangay official, siyempre, kasi di ganahan may gala ng extended.
7: Oh!
5: Oh, although, na ay challenge na karon doon, ay petition na mga gala karon, ipatubag sila.
7: Tapos at!
5: Pero, wala, na doon na kayo sinuod kay ang presidents, anak, mga gala, o ang tanaw na nakatumang... bago ng kaso po na human, katong kang Makalental versus Comelec, no? 2025 ba ito? Katong gi-extend mga igala 4 years. Bago naman gi-extending sa barangay from 3 years to 4 years. And here comes another na po mga igala from 5 years na po. Mga katropa, no? Yung sila nga, wala man may nag-postpone o kuan. Wala, dili man postponement lang o election. We are exercising kuno the power or the legislative power mga igala sa Kongreso to determine

0: nasa itong pagpanagubanuban mo na kung sa taliabot ngayon ninyo, mga kaigsunan, mangandam, mangandam ta, di na sa pag, kung ano nyo, ha, mangandam ta, the same time, mga igala, di kahit mukuan, no? Di kahit mga igala, mulaom sa gobyerno. Kay, ug tubig isgutan, mura din siguro ta masuklayan, kay ang mga bumbirong gipalit nila, mura mag mga traktarak, mga igala. Tagmay man. si John Codera, may buntel si Ramel. Patimbaya, may din naminaw ni Modus Barangay, Poblasyon Mawab, labi na sa Kangkagawad, Rimilaran. May buntag niya, no?
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Victor Abilidas, no? Kagwapo baya ni mo, ha? Kagwapo baya, gyud ka ni mo, Dol Arnel? Si Auntie Claire, way claro. Sige, binakak, makastress. Wala ra bay baligya, santon din sa amua sa balingasag? Wala, di ay? No, ang balito ni mo, sir, katong kuan, ha? Katong santon plus, no? Katong pula bay color, anak. Yung ka Santon Plus, katong pulag ko, pulag color. No? Itong Santon Plus original. No, ito'y mong paliton, katong naikanta nga bukol-bukol. No? Ang mga bukol-bukol. Katong-katong, ito'y mong paliton, sir. Johnny Lynn Rocamora, prepare ang prepara ang gobyerno kay ang budget 7 trillion plus. Ang famous nga praise ba, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Perfect, jud kaayo, tanan link ni BBM. Puro jud kinalat, ang mga galamay. Alas 7:28 na pagkalandag na sa atong pagpanagubanuban. Good morning ni Mudia Attorney. Sa atong pagbalik, nana si Katrobang Briggs, no? Commercial na ta, Gab? Commercial na ta. Sa atong pagbalik, mga katropa, ato na makauban ang atong gatandem. Si Katropang Briggs Flores, kay nagpanikad na to. No? Mga kaigsunan niya. Ako na pong gina-prepare niya. Naadyo ko'y tandem, mga kaigsunan. Dili ilagay mag-solo. Kay hangak sa bayak kayo, nalimad ka itong atong kalaki, so na may gala. Gikan sa alas 6 imidya, pahingon sa alas 10. Sabi ito, kahangak kayo. Karon, at least mga igala, nanay makasalo na to. Di na kayo hangak. Sugot di ay taani. Apaka, napakaangas ang mini bumbero nila. Ha ha ha. Nadibasa na po na kuning ha ha ha. Bida. Asa naman mga igala na butang ato mga ha. Kaya na mabasa ang maginang ha-ha-ha? Ay, dako, yung pang ilabdan itong ilang bumbiro, may gala nga. Ang tingog ato. Wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee. Dito pwede mo tingog, may gala ka na. Woo-woo. Dili, gamay man siya. So, ang tingog ato. Wee-wee-wee-wee-wee. Ha? O, natingog ka na. Napay nahatagan na natin sa Dabaw? Na, ha? Napay ni Roy? Sa tagong po niya, Buyag, wala ko nakita, no? Di ba basta-basta po ni mga gamit sa tagong. Wala ko nakita, Buyag. Pero sa mga bukid-bukid na tanami, kwaliyat sa mga polis po. Na po yung mga kwan, polis, polis, polis. Kaya may po kaya kay ma. Na, kura sa... live ba't nagkaroon din sa XFM Mati, naminaw na rin kayo na pinagis 99.1. Na ano, maragagmay kayo nga mga baubao. Okay, kayo. Polis, polis, polis! Na, abong biro may gala, abong biro kay, kwama kayo, cute man, no?
2: Wee, wee, wee, wee!
0: Ay, ang bot ninyo. LG Asigire, akong i-introduce ang turbo. Tanawa na ba siya? Akong classmate, wala na, wala mapalit sa, sige lang, no comment ako niya. Daryl, ako hindi mo kung gagamit na personally kayo naman. Kayo pa kayo noonsa. Ay matagway salik, may galas ng sintirga niya. Muna nga, bisang paglingkuran, di ba balik? Nazario Villar, katrobang Arnel. Pa-shout out ako sa Ping Ping Manayon. Natagasa mo na sa Ping Ping. No?
2: Hawa!
0: Sorry. Hawa naman noon. No, si... Daryl Kultura, 10 million ra ba ito, ingon? Ah, sa budget sa... Dumbumbiro? 10 million?
2: Wee-wee-wee-wee-wee!
0: Ha? Oh, at least ay bum... Kamu ba? Ayaw mo sigig panaway? At least na ay bumbiro?
2: Wee-wee-wee-wee-wee!
0: Good morning, Katrobang Arnel. Naka-line for Ventabosa si BBM.